0: Yunis, Isi Yunis, tagawa ka kilo. Eh, kung magawa ka kilo, dahil nga, 13.6 million na mo. Kaya ang 1 kilo, dahil nga, mga 1 kilo, dahil nga, 6 million 800,000 pesos.
1: Sa bagay, kung ikumparata sa nagligad ng mga tinuig, nagtaas ang DDP value natin mo, no? Kumpara sa nagligad to ng mga tinuig ka tropang France, so medyo taas-taas sa subong ang kada grab mo siya. Pero magkinilo kilo nga supply sang shabu damo na nagguba sa utok ni.
0: Correct na, sila gini ko pa kalaga mat linupad naman eh.
1: Oo, lupad ni. Ay nako. Tidin why pa sang ano, why pa sang update ka ka tropang France kung ano paano na monitor, paano nakuha? Kag sa diin na naghalin.
0: Oh yes, amo na katropa Erwin ang ginapa mag-vote again, but hindi ba ma-disclose ang kapulisan. Kung sa din ginihaling, kaya posibleng niya may mga follow-up operations sila.
1: Gani man. Oh, okay, sabagay.
0: Pwede kita ko, posibleng niya may mga follow-up operations. Ini, kahit
1: may ari pa ni?
0: Sigurado, ni katropa Erwin ang mga natakpan dahil. Ano pa natin? Paano pa na sinabi ka ron? Kaya post, kahit ina-requires na sa kapulisan niya pa mag-vote mo.
1: Ahay. Kasubo, nasubuan ko katropang France kay ti amon ikilala gali ang pagduging sa illegal na droga sa mga lugar, sa mga parokya na tulis Bukulod, kag sa mga barangay. Kag kadamo nang nasubuan ko kay kadamo gali nagayup-yup sang ano ni, sang illegal na droga. Kay ako pag incendi ko katropang France ining kinili kilo-kilo nga illegal na droga, supply nimo. May demand abing ilako. So, ang mga demand to, dilap na to, dila nila. Ano, kinam-kinam na sila to. Oo, oh, kaya na, inam lang kapakita na lawas mo, bla?
0: Correct na. Kaya mo nang subukan to, Farwin, tutok ang Bacolod City Police Office kasi nga kaso sa karon, siyang presensya ng illegal na droga. Dari sa atin sa siyudad sa Bacolod man, katropa Farwin.
1: Ahay, sige lang. Makuha ta ng mga dason-dason development ba si Miara pa mga operations blood nagko pagin ka pang France, so good luck ha.
0: Gani man tayo mo ng balantayan dira kay basi masibot kita nga hindi na lang yaw naman ang balor sa shabu bala nga makumpiskar ay si ang drug by bus operation sa kapulisan nga rapar din panayon mo aktibo silang drug by bus para atak na ang ining illegal na droga. Pero ganito ka ito sa kailin, hindi ano pa ni kalaga sa kapulisan.
1: Oo.
0: O, hindi, ang mga drogista, hindi naman tayo niya sa kapulisan. So, nga, hindi makapasunod yung slagya. Kung pero galing, sa tubo nga presensya sa kapulisan, hindi pa kulod.
1: Oo.
0: Hindi ka kapupiskar yun, ang muna ka na buon ka sa kailin.
1: Oo. Balaan niya. May base, may harapan ni Dason-Dason ka ito pang France.
0: Oo. Oo, gani man. Bantayan ka niya. Pero kung ayawin naman yung update sa patrol, sa liwat, ini si Katropang France ng Lubongos. Doon ang mga bukol-bukol sa lawat magtumar sa Santo Blas Gold. Para sa nag-audien ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
2: XFM Live Reports.
1: Kapin sa 12, kapin 12 milyones, no? Kaya i-round off mo lang na. Ang 11.9 million pesos worth of confiscated illegal drugs just last night ng operation, mga katropa. Ha? Sentro naman Bacolod subong, ha? Pag-istorya naman Bacolod di sa illegal nga droga, mga katropa. No. Though ang isa sa mga rason nagtaas man ang value abi mo, ang drug value sa ano sa sininga mga panahon. Kumpara mo nagligat to, galing ti nag-hybrid man abi ang droga. No? Nagataas man ang iyang komposisyon. Ah. So para sa mga kultura naton ba, kuidao gamo mag-intra-intrast droga kay ang modus bong ang droga na ang ginayup-yup nyo, grabing chemicals na, no? Grabe ang igos na. Sa so, una ang pagyup-yup sang marijuana, dugay pang epekto ya para sa addiction, no? May tinuig ka pa. Subong niya semana lang kuno mo, ha? Makasuyop ka sang droga sang shabu ka katropa. Isa ka semana, addict na. Tingala ka, dason nga minadlaw. Dason nga semana, pagkintang-itao na sa lawas mo. Amuna ka dasig mga katropa. Amuna ginainto ta. Amuna ginainto ka mo. Sa mga nagagamit sa illegal na droga, ginainto ka mo. Kay chemical ina ang ginayup-yup ninyo. No? Hindi na nakakunano pa. No? Chemical ina nga nagapatirik sa utok nyo. Nga kung magsuyop ka mo,

mga pamatan onda negosyo ini ang illegal nga droga, hindi ni sa nga bisyo, hindi ni kunano pa negosyo ini sa aton komunidad. May istorya gani siya ang illegal nga droga amo ni sa ulihi ang paggagamiton para mag zombie like ang tao. Mayaran gani mga droga eh nga zombie like effect ang igo niya sa I think USA eh. May ara na sa isa ka eskeleta nga ano sila nagasumbi sila do way na ya way na pakundaw nga giho way na do zombie na sa maglakad sila gat nga dire-diretsyon lang way na no? If you want nga mangin kabahin kamusna ngin party kamusna nga mangin amo kamusna mga katorpa sige tuduhin nyo yup-yupin nyo mayo Pero kung ikaw may bata, ikaw may pamilya, nga ang purpose mo lang para at least may iskapuhan ang bugat sang sitwasyon or problema, dapat untatan mo na. Palayuin ang illegal na droga. Tungod hindi ina solusyon, dugangan niya lang problema mo sa sarili. Kung ikaw may problema pinansyal, kag gusto mo mag-engage sa illegal na droga, para malimtan mo na yung problema mo, kwarta, utang, kagurano pa, sige, yup-yup ka. Para balanta. Kaya base sa mga istorya-istorya natin, katropa, anong kabulan nga yup-yup mo? Ang sag-ang mo, gatigaan mo? Ang sag-ang mo, gubuan mo ka na nang. Amo ray epektos mo, kita mo? Ang epektos ng droga sa una sa mga addict, mga katropa, hindi mo na. Subong niya, may mga involuntary nga ano na bla, nga mga gestures, mga katropa, mga balka ay. Confirm. Nga nagaamugin na sa. Pagkatapos ga ano ka? Gasiga matapos ni pisit bla. Tapos makita gid sa tsura mo naga way kagakaon sang ano bubble gum pero guusap kaya amo ba kaktor pa epekto niya so kabay pa makakabyan ang anong tani burigan ta of course hindi pa niya matapos ang problema sang droga kun ang tao nagaupod mga katropa kun ang tao naga isa sa sining pag-away natin kontra droga. Sa sining panahon mga katropa, nga gapangatubang kita sang sitwasyon, gapangatubang kita sang mga pagdilaw sa atong pagpangabuhi mga katropa, hindi ang droga ang solusyon sa mga problema ta. Kundi pagpangita sang insakto nga solusyon, pagpangita sang obra, pagpangita sa mga oportunidad nga makadugang-dugang sa atong nga pagpangabuhi mga katropa. Hindi ang droga. Kay kabaro kita mga katropa, ang droga negosyo niya. Balik-balik kung tayo na. Ano niya? Negosyo ini. Nga nagaguba sa utok nyo. Nga pinsan nyo, okay lang, nga magtrabaho ka, nga magpulaw ka, dahil hindi mo mababatsagan. Pero ang lawas, abi, isang tao, mapahuway ganyan mo. Bisanano ka kapoy, bisanano ka energetic si mo, grabe resistensya mo, ang lawas mo, mga ayaw ganyan pahuway. Kaya ka muna gindisin nyo, ang lawas ta, nga magpahuway ta. No? Sa kagabihon, matulog kita. Sa aga, matrabaho kita. No? Amurang gindesign sa makako sa atun. Karon i-define mo na ang naturalisa sang atun pagpangabuhi, sang lawas ang tao, then may epektos lawas ta. Masakit, kapoy ka, nagasakit ulo mo, Taran, nga may mga epekto because ang taang lawas ta, madimand ginaya. Madimand gina sa papaway. Bisan magdroga ka pa, pag tahaw sina, dira mo na batsagan. Kaya matabo, mga katropa, mayup-yup ka naman. Madroga ka naman. Nga, kay ti, para ma-sustain mo ang imo nga, ano. Kung kis, kapalpakan na lang, kabulastugan lang, mambalta nga, madroga ta, kay para makatrabaho ta, pulaw ta, amun na yung madroga, kay para mo na, ay, binuang storya nga muna.
Ara iya ginapabay-an lang kaugringon ta nga malugmok kita sa problema.

0: no? Kag kabudlay i-rehabilitate subong ang droga, mga katropa. Kita nyo ang mga kauturan ta, because sa programa ta, mga katropa, may ara sang second chance, ginahatagan sang ikaduha nga chance ang isa ka tawo nga ginpahayag nagagamit sang droga, no? So himuon na sa nga proseso. That's why may ara kita sang plea bargaining. Ang purpose na sa mga probations na itong mga katropa, para matagang tsansa ang tao sa pagbag-o. That's why may monitoring, may mga intervention man da, may mga seminar da, no? May mga counseling, dira mga katropa, gini mo, para makakas ni ang dependency sa isa katao sa illegal na droga. Pero, you know what? After sang rehabilitation, after sang confinement mo sa bahay silangan ni, gabalik Japon sa ligang kadroga nga. Ti nami mo. Ha? Nga nakasulod sa utok mo nga ako mag-yup-yup ko amunis ni makapawagig ko. Marilak ka. Dobra bala mga katropa. Hindi amuna ang aton nga hindi amuna ang sistema. Kung kapoy ka, dapat mapaway ka. No. Ti ambal nila, ti abi, kami bi. Paano kami makapaway? Kay di man, way man sa uray, paway. Oh, kung BPO ano ka, dapat gabi, pulaw ka. Aga tulog ka eh. Ah, ang problema kung kisa sa aton, mga oras ta, ginalustay ta lang. Oh, lagaw-lagaw, party-party, kung saan ito makadto. Ti oras mo na kayo po, why? No? Oras mo na nga, tagailawas mo sang oras nga ipo, why? Bisan isa, duha ka oras lang mga katropa. No? Sometimes sa mga workers na ito mga katropa, mamada, it pays kami ara kita sang time nap time la, like for example the 30 minutes nga i-relax muda, no, or i-piyong-piyong muda, no, mga ano lang bla, mga quick snap lang bla, mga quick nap lang bla, mga katropa, no, dasig lang, no, pagkatapos balik naman sa obra para makapaway ng lawas ta. Amo na iyang cycle sa lawas ta, mapaway ta mo. Anyway, oras na to 8:15 mga katropa. Ramil Mamilya, may aga. King Kong alias Iget, may aga. Pagsakay Ramil Mamilya. Ari vlogger, oh, mga katropa, si Bisaya Nibay. Bisaya Nibay, nag-vlog niya. Shout out lang sa kay Ramil alias Uma. Pero sa palos ni Ilaya mo. Direct in the live, nagalantaw to sa Facebook page ta. Si Ma'am Jovi Sarji Amudente sa New Zealand. Di siya mga ito. No, thank you, ma'am. Salamat kid sa pag-tutok, kagpapamati. This program. Nena Arevalo Katoliko. May aga. Thank you. Junior Alegria. Thank you so much sa pagpamati sa inyo tanan. Bisaya Nibay, Ramil Mamilya, King Kong alias Iget, Michael Anubong. May aga. Pagkita din na kay Junior Alegria. All right, thank you so much. Salamat gid sa pagpamati. Maayong aga lang da sa taga overflow. Ngayon ka pamati. Thank you. Salamat gid. Oo. May time ka mo, like and share. Sakay Bisaya ni Bay. Oh. Ayoon ta ni si Bisaya ni Bay. Oh, isa mang di ka highlight din. Oh, sa page tabi. Oh, para magdamo-damo man ta. Saka Alberto Norbing Loreno, thank you so much. Salamat gid sa pagpamati sa Talisay City Zone 15 Negros Occidental. Thank you. Morning. Si Ma'am Lea Lobrado, singya ako gapamati nga good morning. Ako gapamati nga si SP Gatchalian ang may katungkulan mag-preside sa impeachment proceeding sang VP kaysa ang SP. Sa pizza size na ng Ma'am Lea Lobrado ang iyang impeachment, bantayan ta na, ma'am. Kami doon sa XFM at baka kami sa mga latest development update, mga katropa, sining impeachment case against second highest public official sa atun pungsod, none other than the Vice President. Oras natin 8:18. Mga commercial ko na ay nagpahabol si Ma'am Shirley Arevalo, ho, nagpamati man sa. Thank you, ha. Salamat gid, Ma'am Shirley. Salamat gid. Oh, pa-highlight naman da para damo-damo to dia. Pagkatapos sa kay Ma'am Lydia Tolentin, morning, salamat, maraming salamat po. Tagalog to eh, Tagalogin natin to kasi marami sila eh. May nga aga, ganun na talaga ako magsalita. Ma'am Lydia Tolentin, good morning, salamat kid. Baka commercial ko na eh, bahaboy tangatod ng mga obligasyon mga katropa pagkatapos sa mga panundok. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang krisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Yes to health!
12: The secrets of health.
13: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
14: Yes.
13: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalos ni Dok Leo?
14: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
13: Ang iban sini naga kata ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
14: Yes.
13: Kung wala na gid.
14: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
13: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
3: Santone Plus Gold.
12: The secret of health.
13: Makabulig ang pag-inom sa Santone Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
14: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar. Kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
13: Hindi na sa kabatsyag.
14: Yes.
13: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
14: Again.
13: Again.
14: Yes.

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yan nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Kasi do suffering from prostatitis gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix. Kag sa mga kababaihan dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance and imbalances. So pwede ina maabyan makabulig ato sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sininga klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
5: XFM.
6: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Balancing ang mga komentaryo.
8: Further
7: then, nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kag-diretso sa mga punto.
9: Nga medyo isog pasalayan.
7: Ini ang Bullseye.

0: Katropa mo isa ng 11.9 million pesos nga back to back nga bypass operations aton nga Bacolod City Police Office, no? While nga nakita nato din ni mga katropa nga dako nga accomplishments sa aton mga lagas kapulisan kung kisa nagdugo man aton nagipusuron kaysa illegal nga droga damo sa mga utok nga nagakalaguba. Tungod sa illegal nga droga, katropa, damo sa mga kuturan ta nga lihis ng landas. Damo sa mga estudyante nga dapat may eskwela pa pero hindi na pa eskwela nga naguba ng utok nila mga katropa. Guba ng boss damlag eh. Sa paggamit yung droga mga katropa, boss damlag sa mga boss damlag ta ang ginasugal tada. Hindi yung secondary health natin mga katropa but ang ina pinakaigo gina ang boss damlag sa mga kuturan ta sa mga kabyanan natin. No? That's why ang aton nga panawagan sa aton diya lokal mga katropa dapat kita mismo komunidad mas ginapungganta ang mga pamilya natin ang mga members pamilya natin nga engage sa legal na droga bisan mapilit pasla, no? Let's resist sang paglapnag sang illegal nga droga sa aton nga komunidad mga katropa. Kabalo kita sa mga barangay bisan ano pang hambal ta nga wala damo ni sa, no? Sa mga barangay damo ni naga kabalo kamo sa nagakalatabo da, no? Sa mga lugar nyo ang sadya kay ti gin systematized ni ang baligyan ay isang droga mga katropa. Amon to bla? Primero, sa una, tagaan ka sa mga oportunidad, makanegosyo ka, tagaan ka kapital, panegosyohon ka. Pero ang ina nga mga bagay pa pabaligyan ka sa droga, no? Tagaan ka sa lakyan, tagaan ka motor, no? Kita nyo lang na, systematic kayo ang pagplastar mga katropa sa illegal na droga. So, at this point of time, mga katropa, kita ya sa komunidad, sa atong lugar, may ara kita ya sa control, no? Nga punggan, nga i-denounce, pakamalaot ang paggamit sa illegal na droga. Because sa mga ginambal na itong gani, ang gina, ano ta, ang ginasugal ta da, ano lang, ginasugal tada ang aton buwas namlag, secondary ang health naton. Dari man ang mga pamatan, o naton ginaproteksyonan ta. Gistorya pa kita sang liability, sang minors, katropa. Pero this has been an organized process nga ginihimo sa mga kapitalista sa droga. Ginagamit ang mga minors because nakita nila may ara sang proteksyon ng mga kabataan ta. Sa ining ginakabig natong drug paggamit sa droga katropa kaso para sa mga bata ta sa mga kabataan sa mga minors gina-take advantage na siya, no? So din mahalin accountabilities na ang kaso sa minors mga katropa involving isang kaso sa droga damo kontra sa kaso sa heinous crime kontra sa kaso sang capital offenses mga katropa murder kag ibang pa rape nga mga kaso mas damo ang mga kabataan nga nagaka-engage sa illegal nga droga but because of our failure nga bantayan bata naton maybe nagbag-o na gid man ang sistema nagbag-o na gid man environment naton nga ang mga kabataan naton mga katropa mas may otoridad kontra sa ginikanan ta amon ang medyo adjust pila kamang kutunan ta. But ang point ng mga katropa is that kung mismo ang aton nga mga kabataan maka-engendis ni sa nagakalatabo sa mga nag-dependent sa illegal droga, mga katropa, base mapa-engendis ito man lang sila. Base mapa-hatagad naman lang sila sa insakto nga paglantaw sa iniga problema. Kayo, 11.9 million pesos katropa, hindi lang ni basta-basta na kita nyo sa mga pila ka mga police operation may ara sa mga minors na may mga kabataan nga gakadala gakadakpan even mga estudyante ta sa high school gakadakpan sa illegal na droga dura na gakadto eh hindi na niya istorya sang by chance nga nagabaligya sa droga, by chance nga nagamit sila, by chance nga problema, hungod sa buot kay may ara negosyo, ara sa likod sina. Kaya nga, itong ginapangabuyo mga katropa sa aton nga law enforcement nga maghihimo sa pamaagi para madakpan ta kung sinuni. Okay, dako Japon nga palamang kutanon. Okay, may dakop kita nga dako-dako kayo nga supply. Nadakpan ito nila, 11.9 million it is, no, sa back-to-back operations naton. Pero pamangkot mga katropa, dininigaling, paano nagsulod, dis makulod? Kay primero, ang depensa sa pinagmalidres naton, dis makulod, ang malila, lalabyan lang makulod sang illegal nga droga mo. Pakadto sa mga lugar diri sa Negros Occidental. Pero hindi na muna, no? May ginakatuan illegal nga droga, kag may gina, ha? May ginabaligyaan, no? May ara sang may ara sa mga nagabakal, no? May ara sa nagaconsume. May nagagamit, no? Kagang nagagamit sila mga katropa, hindi lang nagagamit sila because ngati gusto lang nila kay disyon nila mo, no? Nagakadto sa pinakanubo nga edad, no? 16, 15 years old. And we saw that sa mga drug operations, mga katropa, even kids, even teenagers, gabaligya sa illegal na droga. No? Kitaan sa kwaan, nakwaan sa illegal na droga. And this is now one of the problems sa atong komunidad. No? Maybe, mismo, barangay kapitan, takabalumans na. Ang aton yung malidires, barangay, kabalumans na. Galing, medyo, hindi man magpiyait nga. Delikado man mo. Mabutang sila nga lang kabuhin nila. So we're seeing, mga katropa, sa problema sa illegal na droga, nga hindi sa ma-address, no, based sa mga scientific method na ito mga katropa, but because this is now a trade, negosyo, sa madagko ng mga kapitalista, pamangkot, di sinuong kapitalista. Notice nyo, katropa, lapit eleksyon, no, nagaduging man, ang illegal na droga, ang mga operations, mga katropa, may mga dagko ng mga confiscation sa illegal na droga, pamangkot di eh. May kabahin bala sa eleksyon ang ining illegal na droga. Kaya yung istorya mga katropa mo na yun. May ara sa proceeds, may ara sa mga kita, ginagamit man sa mga kapitalista para sa pagtibong sa mga politiko nila, pagtibong sa mga leaders nila, di drug money na isa. Ah? Kaya hindi basta-basta. Di amakon yung hamakon mo, 11 million mga katropa. Kung may ara sang nag-consume, may ara sa mabakal, ha? 11 milyones pesos, pangabuhi ta mo ni. Budlay gani. Makadto ka sa mabaligya ka, ma-online sell ka, no, insakto nga mga pagkaon, insakto nga mga RTWs, mga gamit, maligya mo sa online lang. Ha? Ayawan ka convincer sa tao mo. Na mabaligya, nga mabakals na. No, pero kung druga gani, bisan way na online. Bisan way na way na sang way na bagsakan kuno ano mga sistema sa mga barangay may ara mabakal. No? May ara yang nagakonsumo. Kag mga consume yung nagakonsumo ini mga katropa. Amo man ang naga may problema na sa utok nila ang paggamit sang illegal nga droga permi. Dakpon mo ni sila, gidamo sila. Dakpon mo nila, lupot mo sa press 1, dito naman sa Bilibid Prison, kung dako-dako nga mga confiscation, dito mga katropa, may ara man. Amo na ginambal sa isa sa pila ka mga kapulisan tadi, sinya, ang iban galing mga supply, halin pa to eh. No? Ang iban galing mga supply, ato pa to eh. Manabla? So, sitwasyon ka daw ka budlay kung kisa intindihon mga katropa, pero it exists, nag-exister sa aton komunidad. Ang aton lang din mga katropa subong, di ba, may mga istorya na kita, nga mga kabataan ta, ara, daw gin-hone to sila last time, no? May ara sa mga traces, mga katropa, nga may ara sa mga nag-back up sila, may nag-feed sila sa mga impormasyon, may nag-tulod sila mga biyan, para mag-imo sa krimen. Aton tabo sa San Jose National High School, nga ginahambal to nga may ara sang pagplano gidya ang mga kabataan para mamatay, no? Di kun ginlaktan pag ito sa illegal nga droga, no? Ano pag ginahian man, no? Kun guba na dlagan sa paminsaron mo, hapos ka na kumbinsiron, hapos ka maghimo sa krimen. And that's why kun gataas ang illegal nga droga, ang paglaptas sa illegal nga droga, gataas man ang krimen. No? Kahit ini nga mga illegal nga droga nga mga gagamit mga katropa, kun way na kwarta, mangita sa pamagi, Oh, ti aray pang snatch na pangawat na. Oh, kag kunano pa. Oh, kung kisa mamatay pa kay diway niya. Hindi na sa sakto nga paminsaron no. No, kaya nila magpatay na. Kaya nila maghimo sa mga kaburastugan. So before that happens sa aton ka tropa sa kabuhi ta, parihog no. Ananta na, agapan ta na. Buligan ta na kog lingon ta, palayo ta sa illegal nga droga. Kabataan ta ipalayo sa mga hindi namin ang probinsya, mga kauturan ta nga ara sa ano sa mga trabaho nga mabugat no, hindi nyo gamiton nga depensa ang illegal nga droga para makaubra kamo sakto. Kininto nyo na ako gringon nyo no, maabot ang oras nga sukton kamo sa ginihimo nyo no, masakit ano pang lutubangon sa health naton sa ikayong lawas ta, sukton kamos na. Ti nagdugang pagin problema tay. Way ma solusyonan problema ta. So that's why mga katropa, ang illegal nga droga ginahambal tinis bukulod, okay mo na, way problema ah. Okay gid sa amon nga may ara kita sa mga dagko mga confiscation, but we will be more happy kung may ara kita dagko ang mga personalidad nga balakpan tungod sang pagpasulod sang illegal nga droga kag di ni halin. No? Di ni halin. Amo na permi sa mga interviews mga katropa, di ni halin paano ni sa kasulod no diri sa aton nga syudad. Kay ti ang mga entry ports na entry points naton di nakabantay man, subong mas mabaskog pag hindi tungod may ara kita sa mga border control no, probably ang pag-transport sa mga illegal nga droga mabulubudlay-budlay na ah. Di naghalin sino ang mga tao ngayon nagkaka-involvers na di ah. Kay ang ining nga mga confiscation mga katropa, resulta lang niya mo, produkto lang niya mo ah, sa dako nga sindikato sa likod sa illegal nga droga sa responsa ng Pilipinas mga katukauturan mga abyan. Babalaan ta ni Guroti tapos naman administrasyon sa bago sa presidente may bago naman, balaan mo pagkatapos ang literato laotay na tanan ka makabuho pangitaon pang, tanan ka mga problema pangitaon. Pero di, at this point of time sa aton pamilya kita'y nagapilar no, nga ang aton nga mga ginikanan maghimo sa pamaagi para buligan ta ang aton nga mga kabataan nga hindi ma-influensan sa mga malain nga grupo nga base magresulta sa paggamit sa illegal nga droga. Primero okay pa lang na gas nga regalos karilyo gainom-inom okay pa lang na, pero eventually mga katropa basi kibot ko na ang bata mo brakpan na sa mga drug by bus operation no, basi kibot ka lang bla ang bata mo atunas place 1 to no, nadala to mabalkan lang nga ay do kabuot man sa bata ko ay managintra no, basi kibot ka lang ha. May ara nagkakaltabo nga hindi amo mga katropa sa bata mo. Ang aton we're more concerned sa mga young generations na mga katropa, kita nga nag-iedad na way naman yata way naman tagalan taw ano pa yamo no, ang aton mga kabataan kay hambal ni Jose Rizal gani the youth is thy hope of is the hope of thy fatherland no, kaya mo rin kinapanindugan ta man proteksyonan ta mga kabataan ta, buligan sa mga kabataan ta nga hindi ma-influensahan sa mga malain nga grupo nga base magduso sa iya para maggamit ng isang illegal nga droga. Was damlag niya sa mga bata tapos mong ginapakigbato ta mga katropa. That's why parents ginikanan panikasog ta no, awayon ta ng illegal nga droga kay budlay ni siya. Once kung mag-igo na siya sa aton nga mga pamatanon, amo na ni ang isa pagid sa dako nga problema. Alang-alang taman sila pang sikupon tanan, alang-alang man sa pangdakpon tananda, hindi man makaupahan sa katong gobyerno mo. Totoo, I tell you, hindi kaya sa gobyerno mga katropa nga magdakop sa isa ka barangay nga mga adik na ah, hindi taman maakupahan nga magkuha sa mga magdakop sa mga drugista butang ta sa bahay sila nga naton because gutok naman na damo, hindi maakupahan sa gobyerno. So it becomes a problem already no, nga dapat respondihan not just sa mga arrest mga katropa nga ginihimo nato nga mabaybas operation, but most probably ang pagdako sa mga illegalista nga dagko kapitalista sa illegal nga droga there is problem ta, hindi ta makita eh. Siguro ma-approve ta kay kung kisa do kita ta do ka may formula bla padamuon ang dakop para ikumpara sa drug war sa una, tapos na hindi tata magpatuls na mga katropa. Pagtapos, ang ato naman lang niya, madakpan, kung sino madakpan, lagko, kung sino mga opisyal, Sino nga mga nag-cover up, sino mga katorpa? Because sa mga sindikato, may ara sa mga officials gobyerno, may ara sa mga police mismo, no? May ara sa mga negosyante, ah, nga nagkaka-involvers na da. No, sila man lang. Kaya nga, ang negosyante sa legal na droga, kinahanglan nila clout mo, kinahanglan nila depensa, kinahanglan nila protection. So, they might engage sa mga enforcement na to, they might engage sa mga pumuruy o sa mga leader na to sa gobyerno to get that protection sa ilang illegal nga negosyo, mga katropa. Ah, sa sining panahon, mas dako kadya ang role sa aton ginikanan, ah, sa parents naton sa pagproteher sa aton mga kabataan, no? Ah, pagpa-injunis mga bata ta. Ang problema lang, often than not, ginapabayan ta lang. Often than not, ginapagustuhan ta ng bata ta. Gusto ta ma-happy sa, gusto sa ma-enjoy ya, ang kabuhi niya, upunto sa, no? Pabayan ta. Bisan tong ang gab, ina sa kapulay pa, okay lang sa inyo. Bisan kagahaw na kapuli, okay na sa inyo. Bisan kita nyo kaparimahon ay sigarilyo, okay lang sa inyo. Okay lang sa ginikanan. Nga, planggang bata mo. Nga, hindi pwede makigan bata. Base mag, ano, base maglain, kagbase maglayas to. Nga, oh. Di sitwasyon kung kis, ang kita mismo, gabalik sa aton. Ang law enforcement na itong mga kotropa can do just much. Makahimo lang sa pamaagi para maglaot siya. Pero kung ang komunidad natin problema na tungkol sa ilegal na droga, ati din rin kita mamikos naman eh. Hmm. Natunta ni ang mga development, mga katropa. No? Oras natin, 8:45 na sa pagpangalagad na. Makomersyal ko na eh. Haboy ko nga ito ng mga responsibility. Surihan ta ang ginapropose naman nga saka. Suldo ah. No? Tanawin ta. Ang mga latest development sa mga katropa. Kung may ara naman sa filing sa sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. No? Kung may ara ginman sa filing. Kay the last time to, ang proposed to nga saka do gindula to. No? Muna akong kisa gani. Ang aton nga our regional tripartite wages and productivity board, di na posisyon nyo man, ano ang inyong role man na para depensahan, para proteksyonan mga negosyante ta, or ang inyong atiil ara sa mga trabante.
1: Talakayan.
0: Oras na to mga aktor pa, 8:46, we'll be right back.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ha. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing iba la. Kampiyong kid yan, Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
9: Turbo, may maka at klamu waska. Mga nat.
1: Natural Earth na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
12: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga bukika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: XFM.
17: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
18: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
19: Balancing ang mga komentaryo.
20: Hindi nga
19: ang ina nag-atras ang public opinion
21: objective.
19: Prangka kag diretso sa mga punto
22: nga medyo isog pasalayan
19: na ini ang Bullseye.
0: Balik tayo mga katropa sa pagparagan natin ang ginastrayan sa Gapong ang pag-dosobla sa Regional Tripartite Wages Productivity Board mga katropa sa isaka sa sundo dari sa Western Visayas ginatry subong ginadoso iwat na because nga ti amunay nag-galalain na ang sitwasyon ti ang balila kinanglan maka-cope up ang aton sweldo sa kagastuanan ta. Ang panawagan sa publiko naton sa pinakamalabor groups sa karon is ang pagpasaka sang sweldo. May ato na to, gin-propose mga katropa ang legislated 200 pesos wage increase no sa pila ka mga ano sa pila ka mga lugar pero dapat nationwide ang katabo ni mga katropas mo no. Di gina-propose to galing do nalimtan sa Kongreso nga may ginaprobahan sila nga 200 pesos proposed wage increase anong matabo kaga parawagan sa pag-abolish na lang sa Regional Tripartite Wages Productivity Board kaya daw wala pa nag-servisyo sa interes mga trabahante. Ari ko rin sa linya na ito mga katropa ang chairman sa KMU NAFLO Mr. Noli Rosales. Sir, good morning, welcome sa programa.
23: Yes, good morning, katropang Erwin. Good morning sa viewers, listeners.
0: Uh-huh. Sir, nagtawag kami because may mga proposal naman sa kasuldo. May filing, sir, may petition subong ang mga labor groups para sa wage increase?
23: Yes, una-una, no, nakibot kita, no, nga nagdeklara kagin pabugalgin, no, sa Department of Labor. Uh-huh. Ang 85 pesos, no, nga dito, in salary increase dito. Mm-hmm. Sa Metro Manila o sa NCR nga implementation by July 19 ang mm-hmm. ang 60 pesos mm-hmm. kag at January 2027 ang 25 pesos.
0: Uh-huh.
23: Pero ini no isa ini ka nakita nato yung ginabarat kita ginabarat ang momogon mm-hmm. sa kagamay-gamay ng increase sa NCR
0: mm-hmm.
23: ikwan pa staggered pa.
0: Mm-hmm.
23: So sa dira pa lang ang bagay wala sa paglantaw no.
0: Uh-huh.
23: Ang Department of Labor
0: uh-huh.
23: especially ang Malacañang
0: mm-hmm.
23: na dapat isulong ipasa
0: uh-huh.
23: suportahan atong gimpasa nga 200 pesos across the board dito uh-huh. sa Kongreso. Pero uh-huh. nakulantang kita nga ginunahan ni Secretary of Labor Tolentino ini mm. pag salary increase sa NCR.
0: Oho, oho.
23: Pero sa pila ka bahin ang aton nga mga momogol nagagusto naton nga dapat palariha ang sweldo sa bugos ng Pilipinas. Kay katropa giruin, anong ginakaon sa taga Metro Manila versus kag taga Negrosao?
2: Oh.
23: So ano kataas ang ila tinae versus sa tinae sa taga Negrosao? Na kinanglan patpaton. Ang sweldo sa taga region nya malawik na ginapanawagan. Sa kilosang Mayo 1 nga dapat national minimum wage law ang ipatuman kung sa diin palariho kita alin sa NCR pagkato sa BARM. Ang palariho ang sweldo sang aton niya mga momugon.
2: Oho.
23: Sa idalom sang pukusok pangabudlay.
0: Oho. So sa bahin sang mga sang ano sang mga labor groups Sir Noli, ang 80 pesos, 85 pesos hindi siya nagkakadapat nga hindi sa enough nga saka sa sweldo base sa sitwasyon subong nga nagdubo gid jan purchasing power sang tao kag ang distansya ang gap bala sa mga balaklon kag sang sweldo sang atong mga trabahante Sir Noli.
23: Yes, para sa amon hindi gid siya kulang siya katama ini 85 pesos kay kaysa NCR gani nga siya ang pinakamalapit na sa Malacañang.
2: To.
23: Gamay-gamay nga increase. So ano pa ni ayan makadto diri sa mga region? Mas magamay pagid siguro kay ang gintalana sang laye o ginatalana nga family living wage ang ambal sang Ibon Foundation sa kining grabe nga taas ang inflation from 1,200 subong ara na sa 1,300 family of 5.
2: Okay.
23: So doon din natin bitbiton ang 85 pesos. Anong wala po sang 85 pesos? Na nagsaka na subong ang inflation, nagsaka ng pamasahe, nagsaka ang kuryente, nagsaka ang tubig, nagsaka ang mga bili sa pagkaon. So dira dapat ang gobyerno mismo lang tawon ang sitwasyon sa ngaton mamumugon. Ang problema katropang Erwin kay pinakamasakit ning naton nga nakita. May public hearing ang negosyante, ang mga kapitalista nagatalana kung pila ipaswildo. Sila ba nagatalana kung pila ang bili sa pagkaon. So amo na pinakasakit, dapat gobyerno ang magtalana sina. Base sa ginatawag naton nya family living wage kag sa standard sa panginanglanon sa isa ka Pilipino.
0: Oho. Sir Noli, may ara sa mga meeting sa Regional Tripartite Wages Productivity Board where may ara sa petisyon, may ara sa mga proposal, may ara man counter mga negosyante ta. Pero kung kisa nga aton nga ginabaton do kaninit lang bla, do pila lang ni 20-20, 30-30 ang mabaton naton. Ano ang may pulos pa na yung Regional Tripartite Wages Productivity Board kay daw interes na malinis sa mga negosyante na representan nila ni?
23: So sa toda katropang Irwin, kaya bisan dyan ang aton niya mga alibor representative dira, makabati man sila sa akong statement, sila mismo kaprotekta sa mga negosyo. Sa din kaya kita ka public hearing niya, makonsensus kaya ang petition 200 pesos, makonsensus kaya nga sinugusos ang pulo, ha? Part ka sang labor group, ha? Part ka sang labor group.
2: No.
23: Bato-bato sa langit ang matamaan, magalit na magalit. Kaya makita na kami manjapon sa July 21, may aray sa ka-public hearing pertaining sa wage increase na 250.
0: Oo. Kita na sa mga previous pasensya sa mga kuturan tanga sa ano ha sa Regional Tripartite Wages Productivity Board ha. Pero kagamay kayo perming ina-approve eh. Gamay perming ka-approve nga daw inablang pagka isa ka tuig ang ini-approve nila nga saka sa sweldo. Daw pilang lahot no hindi na makakabulig sa tao. Gamay na lang ang gamay kayo. May panawagan sir nga dulaon lang ning Regional Tripartite Wages Productivity Board. Anong posisyon niyo, sir?
23: Yes, ang kilosang Mayo 1, lawig-lawig na, dinigada na no, ang aton panawagan nga dapat ibasura ang RTWPB through Republic Act 2767 ining Regional Rationalization Law. Sa diin ang aton tali ng mga congressman magluwas sa makabayan, ang aton niya mga congressman sa lain-lain niya mga sitrito dari sa Isla sang Negros, dapat mag-tutok sina makita ang kaimtangan sa aton mga mugod niya dapat hindi i-nationalize na ang pagpasaka sang sweldo, hindi na iatag sa regional tripartite kay wala man nagatuon ang aton niya mga regional tripartite sa matutuod niya kaimtangan sa aton niya mamumugon sa piyak nga ginatalana sang konstitusyon nga dapat family living wage makabuhi nga sweldo hindi minimum.
2: Kaya
23: ang pirmi na matalakay sang ang TWPP dapat ara lang ta permi sa minimum, wala man ta gani ga maximum.
2: To.
23: Ako isa gani ano buo pa ta sa minimum, so amo lang pinaka masakit. Patropang Irwin, kay dapat i-challenge naton sa aton mga congressman nga amin dahan na ang Republic Act 727 na i-abolish ining RTWPB.
0: Oho. Sir, anong may petition ka mo? Pilang wage to nga increase nga ginpetition niyo subong sir?
23: Precisely atong lakodaligad na balitaan ninyo nga gin-dismiss no ang petition sang United Labor Visayas.
0: Oo.
23: So gin-refile namo nato sang ligad niya semana kag gin-actionan ini sa by July 21.
0: Oo.
23: May ara kita public hearing consultation pertaining sa salary increase sa July 21.
0: Oho. July 21 sir. Oho. Pila to sir ang proposed wage increase?
23: Ang gipasa sang United Labor Western Visayas aara sa 250, so wala siya nagliwat ang figure.
0: Uh-huh.
23: So at this pareha gyapon ang figure kay pareha gyapon ang bases.
0: Uh-huh.
23: Pamili kami ang aton yan ni Katropang Irwin, hindi pamili sa nareing wage recovery.
0: Uh-huh.
23: Nga nadula sa gikaon sa inflation. Kag padayon gyapon ang aton panawagan sa pamili living wage na dapat may patuman.
0: Uh-huh.
23: Ang 1,200 pesos across the board.
0: Uh-huh.
23: Para maulibantar man ang palangaboyan. Kaya matawag man naton niya, ang palangaboyan sa naton na mamumugon.
0: Uh-huh. Ako ga-expecta naman ko, Sir Noli, ma'am, bali man nga regional tripartite wages productive board. Ang yun, saka, dako na nga, perdi ni maminirado ni karoon nato mga negosyante. O, daw na bla. Ang mga ga-expecta rin ko sa petisyon niyo mo. Pero sir, nakanto ko sir, sa latest sir, sa Basiwa, ano galito, may compromise agreement na na fulfill na to or na tugal po naman to Japan promisa sa mga board of directors da?
23: Precisely, amo lang pinakamasakit man yung sitwasyon nato na katulong yung especially sa aton nga 69 employees. Nahigin ilisa na ang general manager na sang Basiwa through attorney Ulera.
0: Oo, sir, gidula-dula ka.
23: Sitwasyon sa aton mamumugon sa 59 employees.
0: Uh-huh.
23: Asa subong, gatanga gapon, asa subong, gapangayo gapon
0: siya. Uh-huh.
23: Ay tungod nakita naton may ara sa ara may ara behind.
0: Uh-huh.
23: Kini nga hindi mabayaran ang aton yung mga 59 employees. Nga ginasulit-sulit ng silita congressman kaayuson ang utilidad sa tubig.
0: Uh-huh.
23: Ayuson ang kag pero ang asta subong wala iya ma-mention.
0: Uh-huh.
23: Na matagaan ustya ang aton mamumugon.
0: Oho. Di ba may compromise agreement sir? Wala gito ma-fulfill until now as we speak.
23: Yes, until now, ang compromise agreement is napirman sang January.
0: Mm-hmm.
23: January napirman yung compromise agreement na mabayad sila by January 31 and March 30.
0: Uh-huh.
23: Subong June na lang, hindi na natin makita, hindi na natin nabatian ang board of director through attorney Bilio the floor.
0: Mm-hmm.
23: Sa sining kaimtangan sa aton 59 employees.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
23: So amo lang padayon gyapon kita ang pagpanukot, pagpangayo istisya.
0: Oo.
23: Kagpag panawagan niya dapat ibalik sa LGU.
0: Oo.
23: Hindi ihatag sa another concessionaire ang kapalpakan sang prime mover.
0: Oo.
23: Kay kun wala ginta ka si Michael Suliba, wala niya na bulkar na grabe galing kapalpakan sang prime mover nga dapat nagani gali iya. I-breach ng contract sa tunga sang Basiwa kag sang prime mover.
0: Oho. So sir, ano matabo? May ara mga legal action ka mo himoon?
23: Actually, kaplano kami no nga isa pa rin naman pagkamitingan, bala kung kaya sang aton mga mamugol 59 employee na hindi na magpikit sa office of prime mover o sa Basiwa. Kundi pikita na mismo ang opisina ni Congressman Albe, may kapati kita nga sa likod niya hasta subong hindi pabayaran ng aton mamumugon.
0: Mm-hmm.
23: Si Congressman Albe, kita mo nagkapwent na siya sa bagong general manager.
0: Uh-huh.
23: Pero wala yakin na mention kung ano ang kahimtangan sa aton 59 employees.
0: Uh-huh.
23: Ano ang matabo si Nisela sa malawig na panahon na wala matagalong siya. Bilang isa ka public servant,
0: uh-huh,
23: dapat tanawin naman ang kahimtangan sa imo nga pumuloyo, especially nagot man ining 59 employees upon sa ila pamilya. So kaplano kami katropang Irwin ba base sa balabutan naman niya plano kag makaano kami. So gusto naton dalon ang kampuhan, ang protesta sa opisina ni Congressman Albe. Para mabatyagan naman ang kudula siya na budlayan niya kay bilyonaryo siya, dapat alaw niya ang iyang constituent na nakabako tungod wala mataganos ni siya bilang public servant. Kaya yung mga 59 employee, mga tao mo isang gobyerno. So mo nang nimuhula mo ang katropang Irwin niya isa ka plano na dapat obrahon dapat ni Congressman Albe para sa katawayan sa ngaton 59 employees kag kahilwayan sa joint venture agreements o sa privatization ang aton niya mga basic services sama sang tubig.
0: Pinsar ko totoo dito ginambal ni Attorney Sonia Verdeflor nga mabayad na kuno. joke lang tugli.
23: Why? It's a prank.
0: Prank lang to gali. Ay nga, no, mani, attorney na, no niya man, do, maguba man nga, lantas naman, madulang man yung pagsalig sa taos ni man.
23: Ganito, ganito kami, katotang erendo, nabilip lang kami, plus atong lawyer, si Atty. Mm-hmm. Gorgonyo, si Atty. Manlapo, Atty. Tori Campo, at Atty. Apawan. Yan daw, ano, nagbilib sila kay Atty. Sonia Verdeflor, no, kay Doka Orchard, wala, pagpungkol, kaya sige, ato na ito doon, makinanglan ta, mag-negosyar ta within 10 months para mabayaran ka mo. Pero after sinagaligid palibot-libot lang, ginto ang mumumugon. After na pirma na ang compromise agreement, ya bahala na ka mo.
0: Gin pa ulat ng gilito. Ay, buta ka naka-interview, manta kay Attorney Verdeflor last time. Ang balyas nga, kinanglanagid bayaran na, igadako ng interest na, kinanglan, ay, why tugli epekto? Nag-istorya gisi ng tugli. Ay.
23: Muna sa inato niya, hindi sila galing na pro-workers. Galing sila niya, mga kontraktista man, na nagpakulo-kulo, kag nag-upod man sa ilang amo, kasi Congressman Albe Benitez.
0: With this, Sir Nodi, thank you so much. Salamat, kid, sir. Sa mga updates, sini, kag rest assured, we will just follow sa mga development dira sa Basiwa, kag sa, ano, sa proposed wage increase ni Sir Nodi. Thank you so much. Salamat, sir. Good morning.
23: Yes, madama nga salamat, Chetro Pang Irwin, kag mabuhay ka mo.
3: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
0: Ang talakayan ta mga katropa, nga, nagatandog kita sa Basiwa because nga ti una bes mismo programa ta nag-commitment to sa Attorney Sonia Verdeflor nga nagambal to sa sige dapat so, dapat bayaran na gitna. May mga acquisition properties ang ano ang Basiwa dito may isa ka ginapamangkoto paano magamit naging gasto to sang anay general manager no nga ginagastuhan to ang mga proseso in question. Pagkatapos na isurehan tama ni ang 59 dismissed employees, no? Illegally dismissed ng mga employees may, because may reinstatement na sa Civil Service Commission mga katropa. Kag may ara na sa payment of back wages. Imagine mga katropa, there is Basiwa, ikaw gabayad da sang imong bulanan nga obligasyon, no? Naga-fulfill ikaw sang bulanan nga obligasyon para magnami ang serbisyo, no? Kung hindi ka magbayad, piliton kanila yan. No? Utdan ka sang tubig, supplies ng tubig. Tiway ka man choice, bayad ka git. No? Sa mga proseso, sa mga opisyal natin sa, ano, sa Basiwa, mga board of directors natin, nga, amo na ang nag-propose git, sang joint venture agreement, kag, pag, hambalon ta, pag-privatize, sang Basiwa, Subong, nagasakripisyo kami Japon. Pabalo lang namon sa inyo, sir. No? Pabalo lang namon sa inyo. Nga nabudayan kami sa kubran nyo. Kag hindi pa insakto ang servisyo sang Basiwa sa tao. Kag ang prime attorney, imbis pinsan namon to ay isang VAT. May VAT gali. O, prank naman. O, pinsan ta way sa mga surcharges. Kag way sa mga charges. Pag way pagsaka, nagsaka naman. O, na prank naman kita. Sa mga board of directors di, ang promisa nyo, ano to sir? Pinsar ko manami itong tubig. Ang tubig na daw kapi. Ang tubig na daw naglala pagidaw. Pinsar ko maayo itong solution. Pinsar ko maayo. Pinsar namon to, oh, nami itong mga pamahagi inyo. Naglala pagigali. Ay, amuni sila. Tandaan nyo ng mga itsura, ha? Ang aton di interview last time sa Attorney Sonia nag-committer to sa sinya may ara na sang ano gina-finalize na ang ining amicable ako ng compromise agreement because mabayad gidya ang Basiwa pagkatapos ang January wala, no? Ang atong punto, mga katropa, may ara na sang desisyon mo ang civil service nga illegal ang pagkakas sa 59 ka mga trabahante sang basiwa. Pinaagi sa pagdeklarar nga redundant ang posisyon nila. Pinaagi nga wala sang nagakaigo nga basihan ang pagkakas sa ilang mga katropa, no? Oh. Amo ni sa kunay kay panindugan man ni former GM Moradia Hardin, pero naglain na to buot siya. Ha? Kailain na mo gimbutangan gin kakastos sa mo. O ambot lang ako kay Ma'am Moradia Hardin, ibuyagyag ko ni sa tanan mo. Ha? Dugin bira ka nila ya, Ma'am. Mo, ikaw yung gimbutang nila sa lang-alang ya. Dugin butang nila alan mo ya sa ano? Ako may ibuyagyag kung isla tanan niya. Ari naman, ang problema sang basiwa, no? Si Engineer Michael Soliva. Meto naman to sa pronouncement. May problema agad dyan. Balaan mo mga katropa, ang operasyon basiwa, ang basiwa mismo, nag-a-exister. That's why gintawag na sa joint venture agreement between sa duha ka mga kumpanya, because

0: ng fail eh. Ah? Plus, ang ginapabugal itong investment, pwede ba kita ito? Puro, ano lang ni? Get on ta, five million lang ni tanan, makita ta. No. Istoryan ta rin malamang nga katuro. Pamakomersyal lang ko, balik ta pagkatapos yung standby.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus Gold.

0: Sample. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhol Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Ako po si Jerry Lynn. Isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhol Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Santhol Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhol kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Santhol Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhol Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santhol Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santhol Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assistive pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santhol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santhol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhol and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhol Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhol Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhol and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balancing ang mga komentaryo.
14: Hindi
13: nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
13: Ini ang Bullseye.
16: Oras ka tropa, alas 9.14. Ang away dali sa basiwa kag sa nga pila ka empleyados na da because ti amo to sa nabalt ko gin kakas sila gin ano sila gin terminate because redundant ang lahat sa mga posisyon ko ginabalto nga

0: hindi pwede mag-register na because may tao man. Ha? Kung gusto nila, mahalin sila eh. No? Ma-retrench na sila, by runs la. No? Nami mo ito sa mga offer ko noon. No? Primero, pero mga katropa, pangabuyan mo na iya. Ha? Ang imong trabaho, tigaan ka na isa ka milyon. The rest, sa imo kabuhi, mga katuway ka na trabaho. Nga, anaga muno kita sa mga katropa. Because, kita ta mismo, sa pila ka mga empleyado ka nagid pang dismiss mga katropa, ang problema lang gid is always, no? Makita mong klase sa pagpakabuhi nila. Matapos nga ma-terminate sila sa trabaho nila. The rest masiwa. These are government employees, mga katropa, nga protektado sa Civil Service Commission, nga hindi basta-basta makakas kung wala sa proseso. And just because ang ining joint venture agreement nga gin-mention, kagin-sudlan sa mga board of directors sa basiwa, katropa, nakakas ini mga tao. Kaya Civil Service Commission, nagambalagin man siya nga hindi nagakadapat, hindi insakto ang pagkakasila. So, they should be reinstated sa ila trabaho and payment of back wages. And it's been years, katropa, since I think no 2020 to, nga gin-terminate sila until now wala kabalik sa trabaho nila despite sa ruling sa Civil Service Commission. Nag-appeal ang basiwa sa Court of Appeals, mga katropa, until now ginahulat ang desisyon. So, amo ni ang resulta karon. Pero ang problema mo is ni, samtang nagidugay ang kaso, huwag takbalo ko na nung verdict gidman sa Civil Service Commission, indeed, may blairan sa gihapon ang ining mga ang basiwa sa mga trabante da. Oh. So this is not just an issue of termination of joint venture, may ara sa kabuhi katropa, may ara sa pangabuhian nga na butang sa nang alang. May kabuhi, may pamilya nga nagutman. May mga katapo o kontrabante sang basiwa tungod lang sa mga desisyon, no, sang pinaka board of directors. Kaya kita to nila nga amo ni solusyon nga despite nga ang casualty sa to shadow kadako, gin duso Japan nila, gin pakigbato Japan nila, no, kagina convincer kita sa to sang una nga amo ni ang nami nga pamaagi nga dapat sudlan sa basiwa para masalbar ang basiwa sa dako nga kapalpakan, no? Nga nakita ta sa una, panawagan ta, tsakto ng tubig. Ang tao nag-okay naman. Nagsugot. Abalya, di okay lang. Bisan magmahal-mahal. Pero mayo lang ang supply sa tubig. Ang problema, ang mismo ang basiwa, why man, ang prime water, why man dala tubig? Gin-take over Manila, gin-take over lang nila, nagbutang sa mga plano, kay butangan nila kung mga piping, dugang itong pipes para magkusog ang supply tubig sa mga barangay, sa mga subdivision. Subdivision ganin, nabutang na priority. No? Nga ang dapat subdivision, may arada sa mga supply sa tubig, halin sa ilag, gadya. No? Hindi naghalin sa basiwa. Ang priority lang di, mga barangay, nga dapat mong supplyan sa tubig, tani sa basiwa. Tiyan mo na yung pamaagi sa aton ng mga board of directors na sa basiwa, nga sulbaron kuno nila, pinagi sa joint venture agreement, ato kay tumugal po. Ato kay nagpalpak. Ha? Dari kita Japon sa istorya nga kulang tubig. Dari kita Japon sa istorya nga daw kaping tubig. Dari man ta Japon sa istorya nga ay, why gid sang kinantuan? Amo man Japon supplies tubig. Nagkalautangan pa ang prime water sa bulk water. No? Kaya mo na gani, ang prime water itself, mga katropa, why sang tubig nga dala? Ang problema ta, supply sang tubig nga ninit. Ang ginabasol to, alagyan sang tubig. That's why muon ta, butangan sa mga piping, dugang, no? Maybe that's part of it, mga katropa, sa mga solusyon. Pero kita ta, sa una daw, okay man. No? Pagsugod sa masiwa, okay man, galing gadamo ang tao sa, gadamo ang tao sa mga barangay. Gataas ang demand sa tubig, mga katropa. So, ginimo naman to, ngati, mapasupply na lang sa bulk water. Igo Marahon, ang prime water, hindi man, why man gili kabayad, git. Kapila nga mga panawagan, hambal, sang, ano, sang, basiwa, sang, bulk water, nga i-cut down nila, ang supply is too big, tungod why kabayad, prime water, to, pamordoy, until nga, hambal nga ti, ipatik over na lang, ang prime water, kay ti, gapamordoy siya, no? Gapamordoy siya. Hmm. O ito ka ba no, kung sino ga-operated man sa prime water, mga katropa, pero ti, hambal nila, nabaligya na eh. May bago na ka-operator ang prime water, no? O ito ka ba no, kung ano implication siya na, no, sa joint venture agreement, because ang takeover, daw gin-privatize na ninyo yung water utility ta. Nga dapat yun na-operate na itong gobyerno. Dapat mga official na itong gobyerno nag-deciders na da. Oh. Karon, nabutang sa nangalang servisyo pagkatapos klaro nga palpak tong joint venture agreement nyo, ha? Klaro nga way sa nag way nag-akma sa ginambal nyo sa una sa promisas tao ang supply sa tubig. So karon here we go, ang mga casualties, amuning mga trabahante nga hambal sa civil service, dapat reinstate sila, dapat ibayran sila, may back wages ka dapat nga ihatag sa ila sa mga inadlaw nga ginkaka sila, sumugod sa ginkaka sila. Kagkaroon mga katropa, kita yung nagkakaproblema naman sila. Nga, di ginabayaran itong basiwa, gabayad itong basiwa, gabayad itong prime water. No? Ang income sa prime water, mga katropa, muna ibayad ito sa mga illegally dismissed ng mga trabahante sa basiwa. Ato na i-kwarta. No? Samtang nagdugay ina mga katropa, gadako ang gadako. Ang blayran, obligasyon sa ato sang basiwa da sa ato. Di ba, but ang punto, basi dumako pagid na, mamayad ang basiwa, kwaon sa kwarta ta, kwaon sa ginbayad sang consumers. Di ba, but ito, makamulabot na iya, kaya amo naman ang income, mga katropa. Amo na gani, hambal natin, kung insakto lang ang pag-uyat sang basiwa, katropa, wala sa mga buaya ang nagpungko da. Hindi na magkalautangan ng basiwa. Kay mismong utang, kabalo kita sa nakita sa basiwa sa una. Dako-dako kayo mga katropa. Kaya niya, akupahan ang iya operation. O galing, ilam lang ginapay-jindip na permi. Nga nga itong mga GOCC, GOCCs was run by corrupt officials. Nga, na-infiltrate naman mo sa politika ang mga ahinsas gobyerno. Tarabla, ang nagkapungko nga mga general manager appointed tao sa mga politiko. Ha? Gapadlagan da, mga board of directors, politiko. Ha? Ang nagkapadlagan sa mga heads da, ha? Appointed man, ideahan man mga pungko tungkol sa politika. So what have you? Anong resulta? Oh, bisan na ano pa ka-competent ang mga nagapungko da, since nga politika ang nagapadlagan da, katropa, kada termino, mga bago-bago ta sa mga liderato dra sa basiwa. Tidin na target sa basiwa nga kayuhunta ang supply sa tubig, nga kayuhunta ang problema sa tubig, di wala eh. Ang gakatabo, mga katropa, permi lang ginapakita nga perdido ning basiwa, permi. Ah, pero tanawabla, kung sino to mga loans to, ha? Grabe nga mga loans, mga katropa sa luwa, sa basiwa nga ni. Tidra na kita ta ang incompetence sa mga politiko nga ni mapadagan sa water utility na ito, mga katropa. Dali, dapat isiperar na sila, dapat laini nga departamento, ha? Ang mga ano ta, ang basiwa, katropa, ang water utilities ta, para hindi na mahudiran sa mga dagko ng mga politiko dali sa ating nga probinsya kag syudad la, no? Nga sila mismo nag-aaway-away da kung sino pasulod nila pagbago sa administrasyon. Ang problema, ginapabayaan lang, no? Why man sa mahimo mo? Di, anong ta? Kahit kung nag-sinugapong ko da, may ara man dahil sang i-hoder sa basiwa. Ang ato naman lang niya, mga katropa, kuntani, insakto lang ang pagpadlagan nga. Gabayad ta sa mga surcharges, nagsaka ang penalties sang tubig, kung hindi kayo makabayad, nagbayad pa ta VAT, no? Ninit Japon ang supply sang tubig. Oh. Kung kisa, dra makapaminsar ka, ay, na ano kag no, na bait ka na, na alang-alang ka na. Ha? Ti Aryo ginahulat pa. Ay nako. May mga board of directors kita, ka-engine data sa sitwasyon. Kabalo ko sa politika, dara sa sulod. Kita tang politika sa sulod na. Kung kis, ang mga board of directors na, ipit man, kay tinga, may nagahutik man mo. Ha? May harap man sa mga, may nagahutir man mo. Ha? Bisanano mo palak da, bisanano mo singgitan da. Ha? Anon mo, kay ti mas kamhanan ang gahom sa mga politiko, dara sa basiwa. Until now, mga katorpa, no? Look at Oliva. Look at Hardin. Ha? Kaya hindi na sila kapuno sa mata sa mga politiko ng mga boss-boss nila, kundi halin sila. Amo na matabo manda sa basiwa. Ha? Magpungko ka sa basiwa, ya. Guba ka. Guba ngalan mo da. Nga, once ka may problema, ikaw dang haboy, haboyan. Ikaw ang basulon da. Ha? Amo na ganin pinaka mga kilala ta. Bisan ano nga, pugong doso nga mapungkos basiwa buhay na pungkos yung butang mo sa ngalang yung mga kabuhi daya. Butang mo nga sa ngalan ang ngalan mo sa ngalang ya. Ha? Ibutang mo na yung profesyon mo ya. Bisa na ano ka maayo si mo once nga iguon kas politika imko incompetent ka man Japon. Buhay! Ha? Amo nagkakaltabo da. So until now it's happening dara sa basiwa mga katropa. Pinsan ko gani, ang balto ni Attorney Verde Flor, okay na to, plastado na, o galing na napapa. Pinsan ko gani, tsakto na to, nga mabayad na ganyang basiwa. Dito, kaya nga, mga katropa, samtang gadugay, gataas na mo. Ang blayran sa consumers, mga katropa. Ang mga JOCCs natin, mga katropa, nag-operate na sa as non-stock, non-profit, supposedly. Ang mga government ano naton, mga government utilities naton, hindi pwedeng nag-income sila. Ma-income sila para i-cover up sang ilang mga kagastuhanan, ila operation. Kung may ara sobra, dara ma-charge na ibutang sa development sa mga serbisyo. Kag pagpasanyog sang serbisyo, amo ra kinalain sa negosyo mga katropa. Because ang aton nga mga GOCCs mga katropa, ang pinakamisyon nila pag-improve sa mga basic services, tubig isa na. Ha? Pagpa-improve sa mga servisyos tao. Ang mga negosyante naman niya, mga private corporation, ara da para magnegosyo. Ha? Duwang igo. Una, kita. Ikadua, servisyo. Kinanglan paralel ni. Dapat pataason ang servisyo para makapanukot sang mahal. Amo na bla? Ang aim da mga kotropa is kita. May kita, negosyohan nilang tao. Kita mo, subungan mo ng tabo sa basiwaw. Halin sa Prime Water, nga nag-joint venture, nag-bulk water, may iban pa nga mga politiko da, nga gusto mag-supply sa tubig. Pagid, no? Sa basiwa. O, kita mo lang, napahat-pahat na. Kapila, kitaging buno-buno sa nada mga katropa sa koleksyon sa basiwa. Ha? May mga charges, may harap pagid sa mga VAT, kagkunano pa. Ang dito naman sa bulk water, kuha kita supply. Balan mo, ang supply, ibaligya sa bulk water sa basiwa, sa prime water, mga katorpa, may VAT na may ara na sa mga charges na. Oh. Iha, baligya sa basiwa, baklon sa basiwa, ibaligya sa tao, patunga naman sa VAT. Oh. Kapilat naging buno-buno sa nada, sa suktanay sa basiwa. Until now, white a choice, white a mihimo, kaya munin ko na mo. No? Hindi na ito mga public officials ta. Nga napanawagan ka mo, gambal ka mo nga, interes ang tao gusto ko, interes ang tao ginaduso ko, amuning nami, amuning mayo, naintuan pa ta, nagpati man ta. Ha? Sa una, ang basiwa, grabe itong issues, corruption. Kaya nga, ang mga general manager, ang mga board of directors, grabe, pati hospital nila, pati gani pa operan lang sa itlog nila eh. Ha? Gina-charge nila sa basiwa. Ha? Kaya mo nang lain, kaya nang pungko to puro politiko. Amo nang lain, kaya nang pungko to puro, puro aras ko, may nagahuder sa ila. Oras na ito mga katorpa, 8.23 na, 8.28 na, 9.28 na sa pagpangalagad ta. Ma'am Lentalde, good morning, salamat Gage sa pag-upod sa programa. Good morning lang sa tanan nga, Santandos. Nga chapter sa Canlaon, chapter sa Slow Rubs. Morning, salamat gid sa Canlaon, Himamaylan, Mambato, Daan Banwa, Bukana, Himamaylan, Bukana, Hilamun, Kabankalan, Ilog, nga Ma'am Bato chapter. Thank you. Salamat gid. All the members of class, thank you. Ma'am Len Talde, maing aga. Shout out lang sa kay katropang Jill, Pastor Winston, Ma'am Maricel Largo, Ma'am Mispa Moreno, Ma'am Rihanna Diestro, kag sa tanan nga mga nagamonitora sa programa. Thank you. Salamat kid Ma'am Len. Lungalong ka mo da ha. Bermigo ng ulan da. Bot ko nagabaha ha. Morning ha. Sa kay Junior Alegria, thank you. Lori Estorco, nga foreman, nga sang hanging bridge sa suba, sang barangay Makagahay. Tapos na, pwede na magyandang hanging bridge, sir. Junior Junior Alegria, thank you so much. Salamat gin sa pagpamati as always. Dari sa programa, mga katropa, I hope nga ara kita sa mga sitwasyon. Wala ta nagaligid. Pwede ka masakit. Amo mo lang natin pambato, mga katropa mo. Ang kayong lawas natin. Sir Alberto Norbing Loreno, thank you. Salamat gid sa Bisaya ni Bay. Salamat gid. Mga vlogger ni mga katropa, aspiring vlogger ni sa yung mga grupo dira sa Makagahay, Moises Padilla. Thank you. All right. So, Junior Alegria, sa Kapihan Overflow. Thank you. Nakatutok man sila. Salamat kayo sa pag-upload sa itong programa, mga katropa. Oras nato, 9:30. Mag-commercial lang ko. Balikan ta mga update nato sa Ciudad de Reyes, Bacolod, mga katropa. Kay Pati, isyo sang RSSI, naghatag ng kabudayan para sa mga planters nato sa Negros Occidental. Anong pinakahimuon ta? Shout out dira sa Bagsakan, Utanan. Kabankalan nagasigabong. Thank you. Salamat gid. Dara sa Kabankalan. Baratong utan kunos bong. Sige, labay ko na karon. Hoy. labay ko na karon na. Morning. Salamat gid sa pag-upod kag upod sa programa. All right. 9:31 ma-commercial ko na ibalikan tayo mga balita, mga katropa pagkatapos sa mga panumdum. Stay with us.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well,

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: President,
2: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
5: Balik na rin mga katropa sa aton nga pagpanglagad. No? So, itong pila ka mga nakita tas masiwa nga problema until now. Nga kita mismo nga mga kauturan, nga mga pumuloyo, nagpanaksihon lang katermi sa kabulastugan, kagpala kapalpakan sa mga ginahimo sa mga officials masiwa ta. Nga mambal lang ta, pero may nga tiway tamihimo. Okay naman lang naguro no? Sa supplies ng tubig. Subong. Gambalta nga may drought naman, no? Ang matabos na di mga katorpati, tanawantan naman kung anong himuon nila. Pero ang hambal nila, nagkatang nito sa alarma, sanya may kulang gids ni Nets tubig, gini? Makulang gini ang tubig? Makulang gini ang supplies ng tubig? Huh? Dugay na nga problema namun, sir. Oo. Base, bago ka lang katapong ahaw. Base, bago ka lang bugtaw. Oo. Anyway, oras na mga katropa, 9.35 na sa pagpangalagad ta. Oo. Sadya mo na si Basiwa. Balikan din niya. Kantoan ta ang problema sa RSSI, the Risk Negros Occidental, mga katropa. Nagtuga na niya sa dako ng problema. Dari, tistingan ta to. Ang atong telemanaan, kung malabot ta sa, kung hindi sa malabot, okay lang ha. Amugid mo na, naanad naman ta na. Tistingan tayo mga katropa. If ever makakuha kita sa pila ka mga update mga katropa sa problema sa RSSI because nga nagpatigayo na sa nagdagdag na sa state of calamity na ta due to RSSI mga katropa. Gindugangan patas ang ASF the Risk Negros Occidental nga nagsakripisyo naman ta nga nabudlayan kita sa ning sistema diri. Nga ipit ang mga mangungumana naton. So tanan ni mga katropa, ang aton DA, I don't know kung anong iho nila, pero kantuan tanay ang RSSI mga katropa, amunay nag-igo sa aton nga mga pananom sa mga katubuhan nga probably basi may pagnubo sang production, no? May pagnubo sang production sang tubo, there is Negros Occidental. Ang ginaduso subong niya is ang biocontrol sa okay, sige. Anyway, way kaso okay lang, no? Ti, amuning aton nga, pero amun tong istorya ta, mga katropa, why man ta sang specific gid nga pamaagi kung paano sulbaron ang infestation. Why man tasang basihan kung paano sa i-combat mga katropa. All of this are trial and error. Ganyan mo ta. Ang biocontrol, gina-try naton, nga tunan ini mga katropa, plus ang pang-spray ba? Pang-spray sang ginakabig ta peste. Ang problema, kay tigululan. Kung tigululan mga katropa, ang ining mga pamistene, ang ining mga chemicals ang ginapang ispray ta, ay sus, hindi ni marapot, hindi ni maano, hindi ni mapuslan nga, ano ron, mas tubig mo, gaulan daan. So, mabalik Japon sa problema. May isa to ka, isa ka mga nguma, nga ginpahayag ito, nga subay gali, nga pwede ginakaon nila. Kaya tamis kung ano na yan, insekto, buyan lang kuno sa ano, buyan lang sa subay. Pero ti, trial and error Japon mga katropa. Now, ti na butang na pedalom na sa state of calamity ang Negros Occidental bangod sa ning infestation. Ang SS, ang SRA nakagasto naman kuno more than 200 million para sa bulig sa mga planters across the province nga mabuligan sila combat sa sining RSSI ining infestation. Now, madumduman ta sa una to, damo to sa mga kuturan ta nga nagaano, naga tawag sina di, naga pang spray bla, naga pang ano gani, naga pang naga pang ano gani gamit nila, may term to sang chemical gin gamit nila. Dunong okay man to, galinti mahal, ha? May gasto. O hindi ka ang ato mga small planters hindi kaya nila. So challenge ni karon sa aton nga mga sa probinsya kung paano ta i-combat naman ako to. Why gina-benchmark naton? So una, nag-invite pa ta sa mga taga-UP to para magpatigayon sang pag-studio, pagtuon sang ining RSSI. And the best nga pwede nga combat mga katropa is not mismo ang testiman, no? Ang pray nga nagaka-makaon sang RSSI mga katropa, pangitao na sa ti may makita tong ano, ibuyaan mo to eh. Pati damang mga katropa, makabulid ko naman, no? Combat sining RSSI, ti inihe, trial and error Japan. Why tatanong ang specifics ni anong pwede mahimo diri mga katropa, no? Pero let's see, no, kung ano himuon sa atong probinsya, kay ti mayara naman sa pamaagi, mayara na sa bio control, mayara sa budget allocation, kag aton pala ka mga LGUs, Negros Occidental mga katropa. Amo naman ang napektuhan, no? Amo na yung mga gamit sa mga emergency fund nila para gastuhon kontra sa RSSI. But wag ka, ang RSSI isa lang na sa mga challenges natin sa Negros Occidental. Ang livestock, ang atong mga hog raisers, nag-sakripisyo naman. Kay grabe ang kaso sa ASF. There is Negros Occidental. Nag-rabot na sa dari daw grabot na ta 30,000 hectares ang na igo na sang ining ang kadamuon katropa sang infected there is Negros Occidental damo na. All right, sa Visayas may ara total regli may record di sa mga infected sang RSSI. Balikan tani mga katropa because sa Negros Occidental ang pinakadako gid nga na tam-an sini as far as an NIR why pa nilabot sang ASF nga ginmention tabago lang naglabot sa 48,000 hectares mga katropa ang apektado sang RSSI. Okay, so may ara sang 58 ka mga barangay ang na apektuhan sini, no? Di basta ang matabo sini mga katropa apektado naman ta sa ining ang supply natun sa kalamay. Ang matabo sa madi, once nga 2026, abrigaling, magnubo ang atun supply sa kalamay. Kaya ang Negros Occidental, ang ginahambal ta, sugar bowl of the Philippines mo. Kita ang ginakwaan sa supply din sa kalamay, nga ginahambal ta, nga ginadistribute na sa bulog nga pungsod Pilipinas ang kalamay ni. Now, matabo, kung magnubo ang supply, sigurado, ang katumantas guwa. Kahit there is Negros Occidental, kita man ginadependehan di mo. Source kita sa kalamay. Amo na gani, tubuhan di ang isa sang dako nga negosyo. There is sa bilog nga Negros Occidental mga katropa. Di magkabal ka sugar bowl, kadto ka di. Galing ti magkadto di yung pinakamakaturas niya. Pinsar ko ang Negros sugar bowl ginman siya. Baratong kalamay ko. Ha? I-compare mo sa Metro Manila, iban nga lugar, flow pa rin lang li, press you. Amor ang ginapurugiot mo sa mga tanters to. Ang pagbakal, ang presyo anay, isang kalamay, bla. Nagligad to, o sige, kanubo kayo sa baklanay. No, ti, much more, sumong. Ang Vilgate price na ton, white akbalo, kung nanugid man. But isa sa mga nakita na ton di, is ang sitwasyon nga nga ginagasakripisyo mga small planters. Huwag man alabo, huwag man niya problema sa mga lago nga sa planters ko, plantadores. Guruya mo, kaya man nila magasto. Ya, yeah, ang problema ta, mga small planters. Nga pila man lang kahektarya ng ila, na iguan pa sa ini mga pamiste, kag ini mga masakit sa mga sapat nila mga katropa, naglala pagid. Oo. Oh. Nabudlayan kita sa una sang hambal nila mayara sang pagnubo sa supply due to pila ka mga itabo pero subong niya ariya at hag na ni nga manubo gid yung supply natin pila na kadlaw pila na kabulan no until nga mag-abrigaling no hindi ni malaot sa mga planters ta ang aton nga kota nga ginalantaw sa kada tuig nga ma-deliver natin mga katropa. What we can do is mahimo naman ta sang pamaagi nga makakuha kita ang cuts ang klamay sa guwas pungsod no ang muna nila purugiot sa mga planters natin dari sa pungsod mga katropa kay kabudlay ko no na ang sitwasyon gastuhan mo padako ang imokla tubuhan iguon sa pamiste nubo ang production mo deficit kas gasto mo iti may mga fertilizer ka pa. May tao ka pa, bayrans na, maintenance mo pa. O, nagligad to, grabing init. Nagpa-irrigation ka man para makasurvive ning survive ning mga katubuhan ta. Pero at this point of time, mga katorpa, ara survival na nga marubong aton supply dire mga katorpa. And the most we can do sa aton nga mangkat naman ta sang supplies ka lamay sa ibang nga mga pungsod, mga katropa. But it is what it is, ang kakalatabo sa tun pungsod, mga katropa. Despite of this, no, let's just offer prayers, no, that all of us can survive, can recover sa mga ginagyan natin nga pagtilaw sa aton nga pagpagpagabuhi, katropa. Upod kita diri sa XFM, mga katropa, sa mga sektor sa atong komunidad nga naigo sang crisis, no? Not just sang ing pamiste, ang paglapnag sang ASF, ang paglapnag sang pila ka mga problema diri sa Negros Occidental nga nagataigo sa pangabuyan sang aton nga mga kauturan. But also, we pray for the restoration of peace sa bilog kalibutan, mga katropa, because all we know nga ti diri kita apektado kita sa ining gakalatabo sa Middle East, but nagakatabo to sang inaway padayon Japan ara sa Japan ang ilinaway dito mga katropa. And I don't know saan only matapos, no, kay ti expectaran man sumpila ka mga kuturan ta by Tuesday way pa sa mga forecast estimated nga mga adjustment sa presyo sa petrolyo sa Martes, pero I doubt mga katropa mas mayo. Bantayan nyo na trend, no? Pagkatapos, amo na pagpa-full tank nyo. Subukan na dubo-dubo sa mga katropa. At least man lang nakita tang 60 pesos nga litro sang diesel. And I hope ma-continue na sa, magpadayon na sa in the next coming days. Pero I doubt, no? Kiti dito sa Middle East, subong ang Iran kag ang US, nag-init naman tong tension sila mga duwa. Once ka may ara gani sang tension, bisan way pa bago ka mga supply sang krudo nga halin sa Strait of Hormuz, mataas na yung presyo sa gatong ka. Hambal nila psychological na krumo, no? Nag-ipit na yun ang mga suppliers sang langis. Kamo na kung kisa, kita, diri sa pungsod Pilipinas, dapat solid, ginangaton nga mga pulisa, mga katropa, sumungi wifi eh. No? Oras naton, 7:48 na mga katropa sa pagbaklagan naton sa atong platuntunan. Wait a oras, oh. Buwas naman ta, makitanay, matalakay naman kita sa pila ka mga update kag hitabo diri sa atong paribot, mga katropa. Importante lang gidya ang aton nga ikaayong lawas, i-depensahan tagid, protection ng talawas na mga katropa. May mga produktong Yes to Health ang ara sa inyo mga katropa, no, check nyo lang sa aton Yes to Health Wellness Center. Pwede ba kamo mga katropa makakadto sa mga butika? May nagpamangkot sa akon sang coffee, kape, no? Ang kape ara na sa mga butika, pero kung ay pagid makasaboy ka there is downtown area, you can visit sa aton Health and Wellness Center. Ara kit sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. ang aton nga center, mga katropa. You can ask, pwede ka mo pamangkot sa mga produkto da. May mga kapida, tumudamos ang kapita da, mga katropa. Halin sa Santon Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Premium D3 coffee. At the same time, may ara man tada sa kung gusto nyo nga daw hindi na maka pisngaho si Mr. sang iya obligasyon. May turbo man daw, no? Pwede ka mo kabakal sa mga katropa. Alright? Wait a oras. Karoon naman, ang aton niyang Santo ng XFM Tibo Libong Papremyo, mag-raffle naman kita. Kung sinong magraog mga katropa, abangan ang susunod na kabanata. Alright? Oras na aton, 8:50. Wait a oras, thank you. Sa kanan sa aton technical partner, katropang General Apsay, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton nga CEO President Dr. Remy Lito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam. Thank you, God bless mga katropa.
3: Bullseye XFM 90.3.
6: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santon Gold Herbal Tea,
11: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
15: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
14: Oh, gali, diriyo.
15: Ah, dali na.
16: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
20: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
21: XFM.
22: FM.
23: Hola, buenos dias amigos amigas. Mayong adlaw sa talan, isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa imo sa ginakaon. Ang istorya aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
24: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas
23: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. Now, delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amuna siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar kung nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain mo na ginatawag nga angina.
24: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
23: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
24: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
23: Kung nag-block naman ini sang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray na kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. Sa istorya ng mga sintomabe, sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang magkanto sa technical. No? Ang may risgo sa arterial thrombosis, ina ba lang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ilasining arteries? Amo na nga nag-tinga ang ilasining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
24: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
23: Okay lang ako may kwarta kay, kay may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo para ma-unblock ang ng mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad kay mo sa langit, lang alam.
24: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
23: Paano ma-prevent? Istoryahan naton kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
24: Evergreen Herbal Capsule.
23: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta si Garilyota. Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka, kapagsik ka na dayon. Aga na ganun, kung buhinan ang amount sang asin o kung saturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Suno sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
24: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
23: Tandaan nyo lang, ewan ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay ngara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachimpo ang wheatgrass nga magtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga sunod man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo o kon nagapanami sang blood circulation. Then makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Spinhico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
23: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
21: XFM Bacolod,
22: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
25: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

0: Pagliato!
1: Dahil akon kasubong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon?

0: Oo. Wala gid ako magsala sa akong duha sa agi nga to. Hamak mo? Droga? Kag prostitusyon galing kabuhian niya? Kang duha kalalaki nga to, katapo man sa sindikato, gaginahulagan niya. Kag isa sila ni Jaja kag Chiska, ang nabiktima nila.
1: Chisko!
0: Apang ang tanan may katapusan. Nag-abot ng tion, nga bayaran nilang ginbuhat nila, nga kalainan.
1: Oh, Chisko! Naluoy ako magpanumdum kay Jaja kag Chiska. Ginhingalitan sa mga sapat ang kainosente nila.

0: Hindi ka na magdamo po sa pamagkot. Magdali ka. Kinangalan nga makahalin kita, Dre Subungkid. Tungod delikado kita. Nagakpa na si Wesley. Kaga ang mga kaupod niya.
1: Ano? Kagpaano?
0: Nakapalagyo si Jaja kag si Chiska. Kag silang nagsugid sa kapulisan sa tanan. Kag delikado kita. Tungod kitang nagtaytay agud nga makapalapit sa ilang duha ka tinawo ni Wesley.
1: Ano?
0: Gani Subungkid. Mahalin kita, Dre. Kadelikado kung matultulan kita sa kapulisan.
1: Kagpaano mga bata?
0: Ibilin ang anay sila sa tiya mo. Patahaw-tahawon tanay ang mga isyo. Tagamo ang pagkuha sila, Dre. Ganit na siga na.
1: Ay, oo.

0: rin ng salakyan. Magsakay ka na. Dasiga!
1: Madali lang!
0: Bay!
2: Lalaki nga may kapirusa ang nawa. Kagang iyak kamot. May ginasuksok nga boxing glove.
0: Kung sino ka man, wala kami sang tiyon nga magatubang sa imo. Nagadali kami!
1: Buligan ko kamo nga makabot na yun sa inyo kalatuan.
0: Ano?
2: Nagbuang ka na bala?
0: Halin sa amon alagyan ha. Kaya kung hindi, masakit ka sa akon. Ikaw na yung unahon ko.
2: Tinsumbag mong bana ko?
0: Aripagid!
2: Ay! Oh, hindi! Jigo! Jigo! Oh, hindi! Nadulaan siya sa pangalibutan!
1: Kag hindi na siya maumpawan pa. Hasta nga makabot ang mga pulis. Na madala sa inyo sa presinto. Agad na tumangon ang inyo mga sala.
2: Ano? Malagyo ako? Oh, hindi! Oh, hindi, hindi! Sa mga ilaga! Nagkakabot sila! Ginatake nila ako! Sinira na sila na galing! Tinamugin sila! Tabang! Tabang!
1: Ba, natumba siya.
0: Gusto ka, Katsuri? Manawag ako sumunggin sa kapulisan.

0: kuan niya kuno, gindakop sa mga pulis, tagatusubong sa prisuhan?
1: Mm.
0: Ha? Beh, nga agindakop? Anong ila sala?
1: Wala akong makaibalo. Basta, nagahibi siya nga nagapanugid sa akon. Wala pa lang kami madugay ang nagsugila nun, ma.
0: Diyos ko, kalain sang ari sa una-una ko. Si Jonas, subunggid, sugiran ko siya. Hagaran ko siya dayon, nga makikita sa akon, amiga. Kagsabana niya.

0: Oo, Gina. Natintar kami nga mag-upon sa grupo ni Weasley mo. Kang nagtinulsul gina ko, Gina.
1: Maya, amo kali. Kahinali lang ang nagbago ang ilang kabuhi. Tungod gali sa droga?

0: Katsuri?
1: Oo, Jisun! Nabatian ko kayo na sa radyo! Ang ginapamatian sang tag-iyas ang boarding house! Ang bahin sa pagdakop sa grupo sang mga sindikato! Na ginapamunuhan ni Wesley!
2: Hindi na kita sinamamago. Kaginapabugal ko. Nga nangin kabahin kita sa paghatag sang hostisya sa mga nabiktima. Amo man ako, Katsuri.
1: Oh,
2: padali lang ha. Kay nagaring ang cellphone ko.
1: Sige, Jisun. Sapta na ina. Basikon sa lula mo naman ina. Kag nakahibala na ako. San iya nga ihambal sa imo, Jisun?
2: Ano abi, Katsuri?
1: Good

0: Ba, wala kang mukha tigang?
1: Wala, Papa. Kinagabisyo, abi, si Inday mo. Hindi, ginuluuluhan ko siya, anay. Kinagahibi siya. Kagula pa siya dugay na tulugan pa.
0: Ngahaw, di naman si nanay nyo.
1: Ato naman sila ni Tita Nova, eh.
0: Nagano to siya?
2: Nagapanglibak. Samtang nagainom sa makahulubog gailin nun, eh.
0: Be, nay?
3: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili
6: sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix.

0: Nan, kaysa kadamo sang babayi, amo ginangin pili mo. Lantawa, kung anong gawi niya sang dalaga pa siya, nadala niya, hasta ka nakapamana, ka nakaangkon sa mga anak.
1: Nay, palihog. Mikay, sige na. Sugatan na to si mama mo.
2: Oo, pa.
1: Nay, palihog. Nakahibalo ako nga hindi kagit buto kay Pearl na mangin asawa ko. Apang...
0: Alitse! Dayon mo ginapin sa babae nga to. Ha! Kung sa bagay, naingid man magdiskarte ang babae nga kasubong niya.
1: Nay, ukaton mo naman na nakalikad.
0: Ah! Mientras buhi, Kuya Popoy, kag hindi magbagong gawi sa asawa mo, hindi gidbang bagong panulok ko sa iya. Magapabilin siya nga kaplog sa panulok ko.
1: Nay!

0: lang ngiti dyan ka aking sangiloy mo yung sakon. Kag masabihin niya kinasulit-sulit niya, ang paplog ko. Ang salamo na iya. Kibisan hindi ko yung simo. Namilit ka gidya.
1: Ta-ta-ta-ta-ta. Gusto na na. Natural lang na ang mga aking sinanay. Kay ti, dulom na. Wala ka pa iakadiga mo. Gutom na mga bata ta. Kag siyempre, kapoy man ko halin sa akong trabaho. Dasun pag-abot ko. Ako pa yung madiga mo.
0: Ako wow. Wala gina kapoy. Gabawi mo lang kuya. Kay wala matuod ko na gabaka-baka obra sa balay ko na lang. Pero, baby duty naman ko sa imo yan kung gabi.
1: Uy, Bert! Ang ba mo ho? Ba't ang gagani ni Mikaya? Nalipat ka? Nadalagita ng anak mo?
0: Amo na gani! Matakan gani ko? Bulagan tagid ka? Mangita kuya Iban? Mayo eh! Ang sangga duty pa kuya sa igpat-igpat! Kadalag ko sa tip na ginatag mo sa akon. Opong sabong yan ang inasawa mo na ako. Bisan kaita mo, hindi ko yung kaikat. Kay ginatago mo. Hindi lang adaan pag-ubusang pasensya ko po, ha? Kaya ako iba lang babae. Nga wala na adlock madulaan ba na?
1: Sige na. Hipos na. Kay ako na lang madiga mo. Maligo na lang to ah. Para sa ginbakal kong nasudan, maapasabaw ta.

0: ka ni Pupuy?
1: Hmm? Anong git niya ako? Ha? Agi lang ang pangakigaya. In the long run, winner gihapon si Pearl, no? Believe gid ko bala sa imo, Pearl mo? Mapasaot mo gidyang bana mo sa imo palad? Ako pa ya? Kita mo niya?
0: Kwarta?
1: Oo. Gin-stylan ko siya kagabi.
0: Ha? Anong ginbuhat mo?
1: Money down before lay down.
0: Wow! Sadya naman ni Karon. Inasal naman Karon niya karahong isumsuman ta ah.
1: Okay ah.
0: Pero labay man ang akon day.
1: Ano na?
0: Do grabe gid ko makatulog sa imo si Makoy, no?
1: Makoy man?
0: Ang helper bala dra sa batsuyan?
1: Ay, oo. Dumduman ko na siya.
0: Grabe gid ko makatulog siya sa imo. Nagsiling pagani siya kagabi. Sa nagpauli ka na bala? Nga nanamian siya kuno magupod sa aton. Kay wala labot kuno nga joker ka, kagwapa pa sa imo. Bisan hindi siya kuno magsumsuman, matulok lang siya sa imo. Sobra pa sa litsyon ang ginakaon niya kuno.
1: Aba?
0: Oo, tuod na. Kaghuugali day, suldo niya karun. Sigurado nga maupod naman siya inom sa aton.
1: Ate, sabayan ta siya. Kagpanilagan, ah.

0: trabaho. Kanamit sa'ng ka-cold sa'ng inom ta, no?
1: Oo man, kanamit. Ilabi pa kung libre. Kuy, okay ka lang?
2: Ah, okay nga, okay ka di. Ah, kay Susang? Dumangin pa sila gani, doon ka butilya. Ah, ano pang gusto nyo nga sumsuman man? Inasal naman ako?
0: Kumahal na iyo. Tinain na lang sa manok, ah. Barato pa.
2: Saan maubos pa yung sweldo ko? Basta ikaw lang yung maka-on, Pearl. Wala na yung problema sa ako, no?
0: Sa Pearl ang gali, ya?
2: Oh, ikaw bala, Lot. Dayon mo ginyab labang imo, no? Siyempre, dala ka na dae. Hindi, bala, Pearl?
0: O, hindi. Kinpangilayan pa niya si Pearl?
3: Ma?
0: Mikay? Nga?
3: Hindi ka pa yung magpauli, ma? Dulom na, oh. Dugay-dugay rin na si Papa. Bugnaw pa ang dapugta.
0: Shh, Mikay! Ang ba-ba mo, ah?
3: Tuod man, ma. Dugay-dugay, ting parang niya po na ari ka pa diya sa gwa. Wala pa kita kadigamo sa ngaton kalanon.
0: Tiko na ting ang ka to, eh.
3: Ako na lang yung tanan. Mayo, eh.
2: Uy, daw suya tong bata mo sa imo, Miss Beautiful, ah?
0: Tinampa ko pa na siya karun. Ay, Day, puli ilang tuane sila, ah. Boss naman, ah.
2: Malas, battle na lang ta. Okay lang si mo, Pearl.
0: Hala, kinuyatan niyang kamot ni Pearl? Dalahin, mas? Lalima?

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 horas sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka saan? Pinubuan ba na parang nunal siya? Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
10: Claire Skin Herbal Soap?
11: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo man ko sina ha?
11: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali, diri yo.
11: Ah, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Dari sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
14: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: The Secrets of Health.
18: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then, kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi, or herbal tea before eating. Now, that's why kina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-aon.
19: Gusto mo

0: kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Sunthone Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Sunthone Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Sunthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sunthone Plus Coffee Mix. Ang Sunthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare, Oo, ikaw.
11: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Sister Pain.
13: Ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: SFM Exciting!
16: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
17: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
19: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
20: Mga katropa,

interviews sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro, sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro, sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Kagkaroon, yari ang inyong anchor.

0: News Centro.
1: Excellent time alas, Jess, 42 na mga katropa. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinin ka man sa buong bahayin sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: Sentro!
1: Mga katropa, adlaw kita subong sa Biyernes, Hulyo 3, tuwig 2026. Kagsubong agang inyo dali kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, kita dali mag-inup na humali na last 10:30 to alas 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga aton dali tutukan talakayon kag-diskusyonan si Ning Adlaw sang Biyernes. Sa mga nagamonitor dira sa aton, Tamyawon ta Silblanay, isang good morning dira.
2: Di na kamo?
1: Mga katropa, Biyernes na. Tingin kasi ligang ibang tapuson, tanin dapat tapuson subong adlaw. Kaya tibos dan sa Bado, kag Domingo, duha kadlaw pahuway sa ibang sa ato. Pero sa mga nagamonitor dira mga katropa, ang XFM Bacolod, babatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7 nga rakita mga katropa sa FM band. Kag mga katropa, sa norte nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City, sa radio frequency nga 87.5, sa sur nga bahin sa probinsya naman mga katropa, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1, kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7. Mayana kita mga katropa sa social media ha, Facebook kag sa YouTube naton. Ang Facebook naton naman ng XFM Bacolod News and Public Service Authority, kag sa YouTube naman ng XFM 90.3 Bacolod mga katropa. Kaya naman kita sa official streaming apps ng XFM Philippines. Ngayon nyo ma-download ng libre. Dara sa inyong mga Android phones, pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download ng libre. Kag-access dara ninyo mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines haling sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kaya naman kita sa tawag nga text line open hotline sa XFM Bacolod. Mga katropa mo ning hotline na ito ng XFM Bacolod. Sa XFM Bacolod, 0915-628-7926. Sa liwat, 0915-628-7926, mga katropa. Kag subong aga, ano ba lang ito nga kaundan? Ato tutukan talakayan ka diskusyonan. Siningan lang sa Biyernes, sa Hulyo 3, 3 lang sa Sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro! Mga katropa, padulungan tani karon kay dumay natabo ni road rage ho. Para sa dumay dalan lakson siya ka porsyon. Kuwanta na karon komento si Sir Rudy Cathedral, kag isa pa mga katropa kag ginakagahon. May isa ini ka driver sa modernized jeep ang ginaligar mga katropa na dakpan sa drug bust operation. Kag indi laog-laog ang balor nga nakumpiskar sa iya. Mga katropa, sa index information nga ginpagwa sa aton sa Bacolod City Police Station 1. Sa pagpanguna dira ni Police Major Eugene Tolentino, ang nasambit ni kuno nga modernized jeep ni driver nga nadakpan sa drug by bust. Bao mga katropa, more than 8 million pesos ka balor sang syabong na kumpiskar sa iya. Te before sina may ginlunsar ato daan nga drug by bust operation man ang Bacolod City Police Station 8 diri mismo sa may Barangay Singkag Airport. Nga nagabalor naman tuya sa more than 3 million pesos kapin 4 million pesos naman. Tekon suma total mga katropa naglaboto 11,900,000 pesos tanan. Kapin 12 million pesos nga syabo ang nakumpiskar sa atong kapulisan sa sulod lang sang isa kagabi. Pero mga katropa, may mga pananawa ng pila ka mga grupo sa transportation. Diri sa atong sa syudad sa Bacolod, no? Angot sa sining nga mga hitabo kahit ang road rage to mga katropa. Kuwanta ni karong komento si Mr. Rudy Cathedral and also ngot sini sa isa ka driver sang modernized jeep nga natakpan sa drug by bust operation.
0: Sentro.
1: Kag mga katropa, tinguan ta man ni dugay-dugay makapakigangot kita sang nagligad nga adlaw over 30 minuto nga ido sa pagkabariso. May pila na katawo nga may pinang-usngab dito sa Barangay San Fernando sa siyudad sa Talisay. Oh. May nagpost sa social media isa ni sa kabarangay health worker dito sa barangay nga may isa to katawo nga bao, masilig na tundugin romansa sang ido.
0: Sentro.
1: Iya nga bibig na bitas gid matapos inusngab sang sining ido. Oh. Tapos mga katropa pa man kuton ta man sa karon kay ginaligar to may pila ka mga kanding nga nakalamatay bangod man kuno sa sining ido.
0: Sentro.
1: May rabies nga ido bati I don't know nga mo ginibi ka ba yung lente sa sining nga sapat. Nga mo gini siya sa pagkabaris ini ay bisan ano lang way pili ah.
0: Sentro.
1: Kagkaroon mga katropa, kuhanta na karoon na dugang at detalye si Ma'am Anamay Castillo, isa ka BHW dito sa Barangay San Fernando, siyudad sa Talisay. Kag mga katropa, sa siyudad sa Kabankalan, XFM Kabankalan karon may report man sa aton si katropang Winston Villanueva. Ano tong istorya sa likod mga katropa sa matalinhaga ng istorya? Kaya ginaligar ko ng mga katropa, isa ka bata, ginhalitan sa lahing ginawa. Ano ni ka matuod? Ano naman yung investigasyon sini? Kung lahing ginawa, gimang itong nag-ano sa sining nga bata. Oh, basi taglugar to, sa si mga ligasyon, mga katropa, do aswang ko, no?
0: Sentro!
1: Subunin nga panahon, makasiling kagid man nga tuod, no? Ga-exist, panasablara, panasablayhan. Masiling na ito, biti. May gapati pag-iapon sa muning gabag. Pero ito yung mga katropa, masiling naton, kada isa sa ato yung mga katropa, we have our own perspective, no? Ato yung mga paglantaw, mga katropa, at siyempre, we cannot blame the others, kaya mo na nila yung mga nabaluan, kagisa pa, nakita yan nila mismo. Nakita yung nga, why kakita sina, at yung ato yung mind, medyo skeptical, dito na sila yung mga katropa, makapati gila yun. Mambalgid man ng iba, nga, oh, sumunin nga panahon, mapatihan pa nagali. Bangod may amunin nga mga tinuga, mga nag-exister, panagali sila. Tapos mga katropa, doon mapatihan nila para mangin balita. E bangod nga matalinhaga ni sa isang story. Mga nagkaladula, bangod yung kuha kung isang tamawo or whatsoever na mga katropa ng mga bagay. Kwanta na karoon dugang at detalye na huwag katropang Winston Villanueva from XFM Kabankalan. But I don't know mga katropa kung sa nining nga parte, kung sa Kabankalan, gid man ini. Bantayan na nakaroon ng dugang na detalye kay basi kung makapakigangot kita sa iya dito mahatagan niya kita sa bastante nga information ang sa sininga na tabo nga ti ginaligar sa kabata ginalitan sa ang laing ginhawa ko no?
0: Sentro!
1: Kagibang pagiging mga update sa siyudad sa Bacolod mga katropag sa probinsya sa Negros Occidental atong karoon padulungan dri lang sa sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro! Alas 10:50 na mga katropa! Ipakilala ko blanay sa inyo ang Ultimate Rios ng Yes to Health antes kita magpadulong sa lakad sa panahon kay Bao dasun si Mana kuno si Inday kabate ka muna sang superhero nga si Super Inday ah tungod ba niyo na si Super Inday mga katropa diba may palaguan ng Super Inday no subong si Inday mangin super typhoon pero mga katropa para makabalo lang ta para makabalo lang tanan oh para sa benepisyo sa atong tagpalamati based sa mga projections ha magsilang kita projections mga katropa ginakuno-kuno pa lang na. Ha o kon mga ginalauman no nga which is nga si bagyong Inday posible nga maging super typhoon kag hindi maglandfall oh di mag super typhoon kada ti isa na sa mga kalangawa nga ano naman no weather disturbance ti just like sa kay Tino to we experience Tino no. Ano to ang epekto ni Tino sa aton? Sa tanan, sa pumuluyo, sa plangabuyan, and also mga tropa sa kaboy, isang isang individual. Nga grabe to ang aftermath ni bagyong Tino, nga which is nag-super typhoon to siya. After for how many hours, mga tropa, ginkabig siya ng super typhoon. No? Nga grabing last siya, grabing balbal yung madari sa aton sa Islas ng Negros. Nga resulta to sa pila ka mga individual nga nagkalamatay kag nagkalamising up to now. Tiyari mga katropa, si Inday nga ni. Si Inday, di na si Super Inday, pero maging Super Typhoon si Inday. Mga katropa, dugay-dugay ko, hanta na karoon update from PDMPD and their observation kung ano pa galing gina-expect ni for upcoming week. We are expecting mga katropa sa sining posibleng paglain sa tiyempo, maulanon. Kahit yung mga katropa, bisa report dere, na kung hindi gidman si Inday maglandfall, pero maka-influence gyapon si Inday sang habagat. Siya bagat ma-enhance, makadalas ang magalumong yung panahon, kag magbubo sang madamolman nga ulan. Pero this drama katropa, ipakilala ko ni sinyo Ultimate Rios ang Yes to Health. Ariyo, ipakilala ko sa inyo. Centro. Mga katropa, ang Ultimate Rios ang Yes to Health. Ini ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3.

0: Metro Pario, isa isa ang Old Demetrio sa Yes to Health, ini ang Santon Golden Bell Capsule. Imo naman ini ang makatropa sa Mangustina, Marguso, Malonggay, Ahos, Kag, Sperli. Itingob ini makatropa sa isa ka kapsula gud nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignan. Matasang imong sugar level, kagang imong blood pressure mga katropa. And don't forget ha, kung ano pagidabing ang mga balatian nga doon naghatag sa aton bisang kabudlayan sa tagsakadlaw, no, doon nagkaperwisyo, nagkikitadad lang. Mga katropa, magtumar lang everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. And also, mayroon pagid na mga katropa, no, alkaline-based ka vitamin C, ang Santon Vitamin C naman. Imuhin ni mga katropa sa mangustains, pero lina kag mga prutas nga magaranong gid sa vitamin C. Oh, subo nga panahon, palabuton ta ang maulanong nga panahon. Subo mga katropa, licorice bintana ko, gatagiteng init, no? Kagina do alas 8 media pa lang do mabatsyaga mo nang kasingkal sang init. Pero mga katropa, bangon sa pagkambyo klima, kisa ti do nagabatsyagid kita no, dira nagatulhaw kun ano ni mga balati ang nagauso sa karon. Si punubo trangkaso kagilanat, mga katropa, para mangin protektado kita always batok sa sinang mga masakit, are magtumar lang sang Santon Vitamin C. Kag mayara kita mga katropa ha sang premium D3 soft gel capsule ha. Ikatatlo nga membro sang Ultimate Trio Premium D3 Soft Gel Capsule. Himo naman ini mga katropa sa virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3, makapahealthy sa tong nga cells, makapabakon sa tong nga katulanan kag makalikaw pa sa tong sa infections, dako sa bacteria kag viruses mga katropa. Mapakalinitanan no sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, sa leading drugstores nationwide, mga katropa inyo, initanan nga ma-avail ang Ultimate Trio sang Yes to Health. Centro. Alas 10:55 na, mga katropa, padulungan tang PDMPD para sa dugang update sa lakas ng panahon regarding the risk ano na to, no? Bantayan na to nga bagyo. Si Inday, no? Duma super Inday pa ko ba? Pero si Inday, maging super typhoon, no? So, tiyamo ni mga katropa, ang, ay, na-remember ko na gali. Si super Inday may pato na siya gali, no? Diba may super Inday, no? Nga palagwaon sa una, may pato na sa... Dada mo nang isulod sa ulo kaya. Pero si Inday, mga katropa, maging super typhoon. Let's be aware. Dapat preparado kita. O, kung nanugin man yung mga tropa, posibleng palabuto naman. Hoping hindi na ni sa magdiretso sa duta. O, hindi siya maglandfall. Magatiner lang to siya dito, mga tropa, sa baybayon. Dito lang siya kutob. Kaya nga, mga tropa, the more it stays dira mismo, especially sa Pacific Ocean, dira siya mga tropa nag-gain sa persaya. Iyan nga kadasigon. Dira sa gatipon, gabuylo, kung bagabla. Kaya ito yung mga katropang tanan nga mga kung saan pa bala sa linuto, tanan nga ingredients. Araw na nagatililipon sa baybayon, especially sa Pacific Ocean. Kabang tanan nga magsampot sa bagyo, kag mag-igo or mag-landfall, sigurado hapay magyan. Mga tropa, check na nino, Sir Melvin Fierro, sa piya kaninya, para sa ating update sa lakas sa panahon, mga katropa. XFM weather update. Sir Melvin, good morning. Kaupod mo subog, sir. Si Katropang Andrew, welcome sa XFM, sir.
1: Good morning, Katropang Andrew.
0: Yes, sir.
1: Easterly, ang traffic po naman niya sa nasilangan niya bahay niya sa Central Luzon, Southern Luzon, Calvisayas. Ang easterly, mga tanah sa kasarangan, tutubangin maglugalumo niya kalagitan. Pag may mga lakta-lakta mapungulan, kapapangilat mga kapapanagoong yung nag-apekto sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora, at Quezon. Localized thunderstorms ang nag-apekto naman sa pinamakabahay niya sa Metro Manila, Kampung, South Philippines. Ang Negros Island Region, nakita ang Negros sa Bacolod City. Maka-experience kita sa fair weather o kung kasarahan ng panahon, maglas lamang sa mga isolated mga mapungulan, kapapangilat ng kapapanagoong. May dulot man sa localized thunderstorms at easterlies. May inaitutub sa kasarangan yung huyot ng hangin. Ikan sa nasilangan sa nabagatan na silangan ang nagayang probinsya sa kampusan ng banyo sa ato niya nga probinsya. Ang kadagatan sa ato niya probinsya may kasarangan tungtog mabulubanod. Ang adlaw na po na kalasing ko, imidya kayo nakamagatunod, alas 6:14, karoon naman niya sa hapon. At ang temperatura na sa ulit sa 26, ang na-expectan magalapot itasara tayo 2 degrees Celsius. Update na ito sa ating napugang karnaon ka trapang Andrew.
0: Yes,
1: may mga kaasimisyon kita na record sa sulong sa 24 oras.
0: Mm-hmm.
1: Tatlo ka mga kanil earthquake. Nagalapot sa mga 1,570 kasi nula sa sinya. Kung asol 4, kaya nagataas sa mga 800 meters. Ang asol sa vulkan karnaon ka trapang Andrew. Ini sa addressing to northwest direction. Nagpabilis sa gyapo ng vulkan karnaon na alert level 2. Inisip ng Dunfiero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ni Closos Mental, matamo salamat kagmayong aga sa luwa.
0: Sir Melvin, ining si Bagyong Bavi sa international name or kung magsulod rin sa Parsi Inday, ano nang gina-prospect na ito ng mga days, Sir Melvin, before di siya ma-experience na ito? Mabatsagan?
1: So, pa ako lang ako natin pala ito sa pag-alit.
0: Sir? Sir Melvin, posibleng next week ba siya gani siya? Ari na ni siya or hindi pa?
1: Yes, so magpapabigay lang ng possibilidad na next week
0: Correct. Sir Melvin, kanta ko galing sa iya, sir, no? Sir? Hello?
1: Yes, sir.
0: Kanta ko galing sa iya, ho?
1: Yes, sir. Sa sumong, makita na.
0: Dako ba? Gani, ho?
1: Dito na, ho? Pero mo niya sa kanya, sa pagkita mo siya,
0: gani, no? Sige, ah. Sir Melvin, thank you again. Sa sining update, good morning dira. Yes, sir. Okay. Thank you again, Sir Melvin. Good morning. Sige, sir.
2: XFM weather updates.
0: Mga katropa na batin natin from PDMPD, Sir Melvin Fierro, salamat guys sa update. Bro, Diyos ko, kadako gali kay Bavi, ho? Ari ni siya makatropa sa may, ano to? Sa may United Micronesia, oh? United Island of Micronesia, ano to siya? No? Dito nga portion. Sa may mga Palau, dira bala? Nga mga island, lapit Hawaii. Oh, sa Micronesia. Ah, dirigit sa nagalin. Nan. Came from Marshall Islands, do? Kaya ti, amun na ni mga katropa nga part is, ano mo? Pacific Ocean na ni siya mo, no? Darigid na galin, darigid nagtuhaw si Bavi, mga katropa. Very vast, no? Sa Pacific Ocean. Which is the gabi ng mga influences, dira, mga katropa, or factors na makakos, gid, sa amunikadagko ng bagyo. Kagkita mismo, daris Pilipinas, saan ka panalo, dire? Si Bavi, mga katropa, may tracker, mga kami, dire, nalantaw ko. Ang iyaning plastada, mga katropa, ang iyan nga ruta do pa hilay pasaka sa aton, no? Sa Pilipinas pasaka. Hoping ang ini nga gina expect sang tracker is correct. Insakto based sa aton diri nga mga tracker, especially sa mga satellite image nga ginalantaw ta diri. Hoping nga insakto ini. Kay basi mga katropa ka delikado, kaladlukan kay nga kadako bala sa iya. Oh. Kadako sa iya, mga katropa. Lawig pa nimo si Bavi. For how many days pa nimo mga katropa nga baga stay dira mismo sa baybayon sa kalalawuran sa Pasipiko? Madako pa ni. No? May tendency pa nimo mga katropa but di na to mapaktan, only time will tell ni mga katropa. Kay base samtang nagatiner dira siya sa baybayon, may mga ano man, may mga bagay dira bing may mga nga makakos nga makapadisperse sa iya. Kag mangin low pressure naman siya, no? But ginapatihan sa ako lang ganyang observation mga katropa, do na kabuylo na ni si Bavi. O possible mga katropa kung mag ano bla? Kasi kung mag dako pa gid siya kag bagderetso sa aton, instead nga pahilay ang iya nga ano mga katropa, ang iya blang agi pasaka, pahilay, but ang lain dira mga katropa, basi kung magderetso bla, no, landfall out. Baldaged. Hoping mga katropang hindi siya matayo na. Mapangamuyuan ta lang, no? Kasi Bavi ang mag magpahilay mga katropa pasaka. Hindi magdiretso sa Pilipinas. Kay kun lang taon tani si Bave magdako ni mga tropa, dumalikupan niya na ni ang pungsod Pilipinas, so
2: Sentro.
0: Uy. Nakilala ko man niyo. Ay ka delikado, no? Grabe si Bave, no? Ingat lang, talaga lang siguro si Bave man ay. Oy. likado na. Sobra pa sa bagyo nga gina.
2: Sentro.
0: Alas 11:03 na mga katropa. Padulungan tanay no, ngining na tabo lang road rage. Kuan tanay busy si Rudy Cathedral lang sa sininga komento yan eh. Iting ko ka panindugan, to siya nga tinaway na kung naginanaan siyang driver, ano to, ang driver, ang jeep to, may ruta nga Bata Libertad. Do color pink tong jeep nga nakita tas video. Ginpanaugan siyang driver sa sininga jeep, ang isa man kadi pasayro, pinalapitan niyang driver, kasi allegedly, do may tuyo siya nga birahon. Do ginaligar mga tropa, do hanaan niya to sang tubo nga do ano to, do hanusa, lampusan niya. Okay, yari blang video, pabati ito bala. Oh, before kay si Rode, magsulod si Rode, pabati ito bala. Oh, sige, ari yung road radio, pabati ito bala mga katropa. Oh, before kay si Rode, Cathedral, pabati ito na yung video ah.
3: Hmm. Papa ko man talagang ka, kung ito ang road
4: ride. Kasi ano? Kasi ano?
3: Video ay araw.
4: Oh, kita ba mo?
3: Videoan ka, halong ka. Oh. Bulang ka na na biyahe. Manabon kayo muli.
0: Oh, eh. Aris piyak ninyo, mga kaupon na ton. Sir Rudy Cathedral, Sir Rudy, good morning. Kaupon mo si Katropang Andrew, sir. May aga.
1: Yes, good morning, Katropang Andrew. Kung sa parang pagpapati, isang...
0: Doon malipat ka na, how? XFM?
1: Hindi. Eh, bigil lang tao ko, Katropang Andrew. Sige, Katropang Andrew.
0: Baka dumalipat na si Sir Rudy, oh. Sige, sir. Sir Rudy, dire kita, no? Kaya doon ka seryoso, man isang natabo ni. Sir Rudy, na-identify ni kina doon ako, ito sa video ang nasambiting ng lalaki nga doon naghana sa kapwa driver, nga which is miyembro sa inyong transport group, ang complainant, di ba?
1: Ayun, sige, Petro Pangandro, okay. No? Ang aton na member nga si Wilde Carpio, kahapon timing din niya ato ako dito sa northbound terminal sa Bata. Pag-abot niya, nag-complain sa dayon upon sa iyong asawa, nag-inharas sila sa isa ka-driver na iya ka-imbunjihoy, no? Na salakyan. So, ginpamangkot na ito, kung ano, nagkalatabo dito. So, siya man nagambal upon man sa iyong asawa nga ara din. Bangod nga katropang Andro, dira sa may... Ramos Dampi, pakadto na sila diri sa aton sa northbound terminal. Nagkuha dira pa sa iyo ang aton nga member. So masaka na ang mga pasahero sa dira. Yung siradaan ng iya buli, no? Inaya sa aligasyon man sa nila nga duwa nga mag-asawa ukod man may pila pa man ka witness ng mga witnesses ng mga pasahero man. Pag tungod hindi makasaka ang pasayro, din abanti pagigato pang Andro sa napon nga membro na lang. No, pag-abot dito nga ginabanti, ana naman masaka ang pasayro, ginbalabaga naman sa ina nga salakyan. So, dito nag-trigger ang hindi maayo nga pag-tandanay nila nga duwa.
0: Okay.
1: So, ano yung mabuta na ang ini na salakyan niya, gusto ya palino na ang salakyan niya sa ara siya tubang.
0: Oh.
1: Eh, do naging bintahuso bala.
0: Oh,
1: na okay. Siya ang nag-away sa lugar, siya pa ang nag-diver ng mga king. So, amo ato ang aligasyon man nga yung palabot sa aton. That's why nga isa karason, naging pabla-affair tagid. No? As of now, ara sila tubong sa bakat to, pag
5: magdanto dito sa opisina ko no sa NGO sa Tony Sabata para makuha ang kompleto ng detalye ng apo driver.
0: Sir, di atong naghana sir, hindi niyo niya miyembro.
5: Ah, driver ini sa ang aliyan ng salakyan nga dinadala, iya ni sa ka NGO. Corporation o kon may grupo sang modernized ba. Kaya muna lang yung mga nagkulabili nila nga tradisyonal kasi wala pa rin yung mga unit. Pero kung sila doon, pwede na taga-corporation na yan, patupangan doon.
0: I see. Te, ano ni Sir Rode, ano to ang payag sang membro mo? Ano ni, ma-file siya reklamo?
5: Yes, yeah, doon tayo din sa legal na proseso. No? Oh, kaga nagpasalamat man kita gani na ang inuna ko na membro, nag-upo din yung nagligad sa amon sa seminar sa aking patawag ni Director J. Conlo sa NPO, ay yung patrol, kagsang aton niya bitaw, kag NPO, na road safety bala para maibitaran ang aton mga road rage na.
0: Gani man?
5: So, siya rin mo wala din na naog, kaga mayo din kayo nakaseminar siya sa Gintatigayon man siyang nagligat. Kag magapail din kita sa complaint dito sa NPO, kag nakasurya naman kami sa initial sa aton niya NPO, original director J. Conlo, idagdagan ina sa siyokos kung dito ina si Tonon man sa kalugar kung sabihin nga matubangay man sila nga duwa. Upod man kami nga mga leaders sang kooperatiba kaga korporasyon kaga kami nga mga unconsolidated. Kaya hindi na pwede nga magpadayon. Kaya ito sa ako na ang galing niya kung wala to nakabidyo ka. Punta mo damon siya nga naging pangkontra nga mga members ko yung pangsitaya man. So,
0: okay. Tinga, Sir Rode, sir. Apo man, kontra sir nga ang ano kaya ba? Ano, kabalo siya nga mga membro mo na. Ano man, may tuyo kaya ya?
5: Yes, kay do, kung aton lang tawon na mga members ko sa bata, nga mga strikers na may mga bakod na nabila, doga, inip ko diyang ulo ya. Before sin eh, may harap ko yung mga member yung kumpare ko kanya nag-anwal man sila, buhay na lang sa gilpatulan.
0: Ah, okay.
5: Eh,
0: ano ni sa
5: mga... halos sa ginalantaw yung duguro. Wala lang sa kabalo. Hindi lang kung makambal sa mga tapos. Pero daw nakita na ito. Doon damo siya ginapangkontra ng mga unconsolidated business.
0: Oo ah. Iyan na niya, Sir Rudy, to sa LTO na pasabto na siya sa gawin sa dalan. Diba?
5: Yes, okay, yes, yes. Do, asal din na yan, kung makonsulta kita na isa ito na bugado, kung ano man ang pwede natin na i-file sina sa iya. Kaga, ginakondinar ko din na natin ang mga gawin na mo sina.
0: Gani man?
5: Hindi pwede, na kung consolidated daw, kung nara ka sa modernized group, kaga, dali kami niya sa mga unconsolidated, kamungyas na lang mag-ilinaway, amo na sa ginadugay ko na nga ginalantaw, nga dapat aksyonan sa ngaton LTO, sa ngaton nga bitaw, kung ano nga yun siya sa ngaton nga gobyerno. Kay mabudlay na nga maglabutanay ang mga drivers dire sa dalo, magbinunanay, magpinagdanay. Dakaroon kami makahatag sa dako nga uol sa aton tanan. Dapat layo pa, kag mapreparasyonan ka kag matagaan ta sang win-win solusyon nga katrupangan do.
0: Apo gani man ti na kay na naman to Sir Rudy, ti, na call naman ang attention ni LTO, di ba?
5: Yes, good. Nag-reply good sa mga patayin. Kaya nagpasalamat din kita sa regional director sa mga LTO NIR nga madasig na pag-aksyon kagdasong simana. May schedule kita sa pag-tinubangay kaga din ayaw na ginto. Nga dapat ara ang grupo sa modernize. Tagdami nga mga traditional jeepneys and consolidated jokes. Kaya para nga masitol. Kaya ang isyo sa modernisasyon, hindi niya dapat niya personalo naton. Kasi

0: Kaya ka pang Andro, madugay sa nangyayag din na kampanya. Every time na mag-meeting kita, wala din kita nagakulang sa pagpatagtila. Nga inang illegal na druga, wala din na may maayo. Nga pag isang tigado lang kita, kaga mamantinor lang kita yasa nga sinuntuntante nga patas, kaga hindi ang muna ka padali nga pagpangita sa nga aton nga palangabuyan. Kaga na kung dinargin din na aton, ang driver nga nagagamit yasa ang illegal nga druga. Kaga napibot kita gani, no? Dako-dako, gali ang... Balor sa Isabu nga din nga nadakpan sa ina nga driver sa modernized jeepney nga biyahe bata man.
1: Oo, sir.
0: Bata man po sa nagligad. Sigurado ko nagligad sa pag-conduct sa random drug test, sigurado ko wala gito nagbiyahe guro ato nga driver.
1: Okay. Nanago?
0: Yes, dead. Yes, dada. Kaya kung nakabiyahe ko, sigurado ko, samo na kadakbo nga ginapang kaptan niya okay. Nga illegal nga droga. Sigurado tayo nga kasi tibid tayo kung ingaso.
1: Gani man. Sige. Sir, dito ba si may mensahe ka na lang, sir, before kita magtakop, sir? Ang ayuda nyo gali? Ano na yung ayuda nyo da?
0: Yes, katapangan doon, no? Ang ayuda taya wala gyud niya klaro klase sa ayuda ang pinangatag sa aton sa DS
1: District ng aton
0: nga NTFRB. Kaya ang ila nga chuke hindi mo man dira pabayloan sa Bacolod subong kay Quezon City naka-address.
1: Ang chuke nagchuke na lang gali.
0: Ate wala gyud ang ambal nila taya nga para makabulig sa pinanglanon why gyud natagaan pahuol ang mga driver kag operators kay tagduwa kadlaw nga pila-pila tagpila kadlaw nga balik-balik ang hindi mabayluan ang ticket kag ipabalik na munta nang dito sa NTFRB Central.
1: Okay.
0: Wala gid ang ini nga programa puro subong ginapadayaw pa nga mayara sang pila ka milyon nga ginatag nga ayuda sa mga driver diri sa siyudad sang Bacolod sa Negros pero kung lantawon mo pila-pila lang ang naka-abel katupangan ko.
1: Okay, sige lang. Kay supunan ta niya. Chipuan ta ning imo ning ayuda ning isyu ni. Sige, Sir Rudy, thank you again. May nga gada.
0: Yes, madamo gigi salamat katupangan ko no. Kag sa tanang taglamati sa Isla ng Bacolod, madamo ka salamat kag mayong aga sa tanan.
1: Sentro. Mga katropa ta ni Batian Sir Rudy Cathedral no sang Bacolod ni Manibela angot sa isyu ni sa transport mga katropa no. Alas 11:15 na, padulungan taning Isabela PNP sa pagpanguna dira ni Police Major Joseph Partidas. Ang kodri makatropa sa shooting incident nga natabo. Sinindri to involve ni ko nung mag-amay. Ba ako di, ako na lang di matawag. Tingo ako si Police Major Joseph Partidas ah. No, basi kon makaligwa siya. Makatag siya sa aton sang dugang detalye. Makatropa. Sa natabo ni nga shooting incident no dito sa Banwasang Isabela try ko di siya nga kontakon lang ako na lang di ah sige ah. Mga katropa no tinguan ta ni nga makapakigangot sa hepe sang Isabela PNP para maibaluan ta ni ano gini ang kabangdanan sa natabo ni nga shooting incident mga katropa sa Banwasang Isabela.

Ano ni ayan ang rason kay do pagintindi ko do maghibata ni kon magamay ni mga tropa ang sa likod sa or ang involved sa sining insidente sang shooting incident sa Banwasang Isabela. Nagligad to nang sa hinubaan to pagsawa man no. Pero galing ti inkirido pa to mismo yung do isog sa Banwasang Hinubaan. Mga katropa, para sa piyak ninyo, makaupo na to ng ano? Sige, balikanta na lang siya karon. Tusako pa siya. Sige, ano? Alas 11:17 na mga katropa, silingko ang sa Banwas ng Inubaan, to ba ang kirido, pating do isog, yakay sa sabana to. Kahit ang babae to mga katropa, perte man to ka katol,

Ati kita kurong iya to, ano, gabi kurong gilok to siya to eh. No, pila kita ka mga lalaki ning nag bag-ed sang gilok man. Oh, binag-idan kita sang gilok to. Ding, babae nga to, bao Diyos ko, makatropa, ano? Masiling bala na to. Kung sa katigwalangan, babae Diyos ko, patawaran na lang. Nga ah, trisin na kabilog tong lalaki nga nagagi sa iya. Tapos walong kabilog kabataan. May mga katropa, no? Kasubo sa istorya nga ni, kaya nga, grabing talangison sa bata. Bata nila. Grabing kaaking sa bata. Kaya nga ah, mismo Iloy, responsable kasi Iloy. Grabe ang kaaking sa bata mo. Galain buot sa bata. Kaya nga, mismo Iloy ah, makita yung sarap-arapan sa Iloy nga ginatuntong amaya. Dila siling tunto, tun 3, tun 4, tun 5 pa, hasta naglabot sa tun 13 pa. Oh. Siya na yung tutuod nga ginpakaslan mo ang legal blang abana. Siya na yung pakaslan. Ito mga katropa, siling sang bata, na-interview to sa XFM Kabadkalan nga. Ang akon nga, Iloy B, pertigid, gabi ka responsable. Panahor, panglalaki pa. Tay basta amo ka na nagani, involve ka sa amo nang abisyo. Tay astang imo da nga kalagi baylo mo na lang para mabulong mo lang ang imo da nga kauhaw sa bisyo mo da. Sentro. Diba? Tay apektado pamilya lang tawa bala. Ginakigan sa sang iya nga bana. Kay bangon sang iniimo ya. Gumuro ang mga tropa nanugid to ang panulaya sa kerido ito. Sa kerido pa yung dumay diber nga mga kek. Ano mga tropa, pinatay ang tutuod nga bana sa ang kirido. Grabe yung mga tropa. Nagpamati lang ikos ang nagligad. Actually, sa nagligad, paningad law. Pero, ari mga tropa, ay opener para sa publiko mo. Oh? Para sa ako, ito na kubata to. Hindi ko may tumabaton nga muningin mo sa amay ko mo. Oh? Grabe yung paningwa man sa amay ko para madala kami sa madala sa gusto nga pa maayo nga pagpangabuhi mga kabataan pero galing ang Iloy amuning natabo. Oh, guba gyud mga katropa ang pamilya basta mo niya. Oh, lato lang epekto. Ti naglabot sa punto nga pinatsyanay. Ti batik ko to dog in inquest proceeding na tong duwa to. Ti kay ba kanami, kanami pang anon mga katropa no. Ay, sentro. Ka cute giniguro si Mamo. Cute-cute giniguro si Mamo. Kanami ko si On. No. Ang hita. Kay kailinit. Grabe ng istorya mga katropa ka para sa akon mas sakit ini masubo. Saan ikaw gani mismo gapamati ka lang sa panaysayon sang bata. No? Tiga malang bata dahil niyang way na kuya amay mo. Way na kuya amay. Tapos mga katropa ang lain patos babae ito. Kay do ang mga lalaki ang ginabulos-bulos siya. Do puro lang to tanan magparintihan ay man. No? Mansig dulungan sila sa sausawan. Tiyan mo nang gusto nga description na. Kalain bilang mga katropa. Ti, ang pamilya, sulod sa balay, ano gidya no? Pasensya sa termino, dira no? Ti, buiset gidya magamuna yung mga katropa. Sentro! Mga dalagi na isang malas sa sulod sa balay bangod may amuna nga gawi no? Sa mag-asawa. Ito, wala subo. Ting matutuod ka ba na mo pa yung pinatay? Sir?

0: katropa, no, makaupo na to sa piyaklinya. Ang hepesang ano? Mga katropa, makaupo na to na sa piyaklinya. Ang hepesang Isabela PNPC Police Major Joseph Partidas. Angot, mga katropa, sa nataboring shooting incident dito sa Banuas ang Isabela. Sir Joseph, good morning. Sir, si katropang Andrew niya.
1: Yes, katropang Andrew. Mayong adlaw sa imong
0: Yes, sir. Sir Joseph, thank you again. No, sir, sa din natabo siyang insidente, sir, kag sino nang involved sa sininga krimen? Ano ni sing natabo, sir?
1: Yes, sir. Mayong salibat, mayong adlaw. No?
0: Yes, sir.
1: Balik ka kapon, sir, no? Mga alas 5:30 na kabaton ang ato na talatapan sa impormasyon na may nagbuntan na isang shooting incident.
0: Oo.
1: Dito sa Purok Sampag. Barangay Libas,
0: Libas.
1: No, sa Banuas ng Isabela.
0: Okay.
1: More or less siguro mga nasa 50 kilometers from town proper.
0: Okay,
1: so,
0: sir.
1: Si Ida nga nag katto dito nga to. Ako, no, team lead na doon kung nga itong investigator hanggang mga alert na duty, no? Kapag mm-hmm. Ito yes, na ibaluan ang suspicado kung ang victim is mag-amay.
0: Mag?
1: Mag-amay, mag-amay.
0: Ay, sus, mag-amay. Okay, so, sir.
1: Junior yan eh, pareho din nga lang. No?
0: Junior,
1: junior, junior ni... Uy, si
0: senior gin patay si junior.
1: Oh, si senior gin patay niya si junior.
0: Jesus, paano ni sir,
1: so,
0: man?
1: Ang natapo, no, bali birthday kagahapon ni junior.
0: Okay,
1: no?
0: Sir.
1: Festival ni siya sang birthday niya ginamihin na bukod sa luwa niya ka apian.
0: Okay.
1: No, sa sulod okay. Sa ila bala, sa ilang puluyan.
0: Okay, sir. Mm-mm.
1: No. Alas dos na no, nagsugod sila alas dos sa
0: hapon
1: to.
0: Okay, sir.
1: Mm. Kag mga alas tres o alas tres imedya, nag abuti ni ang amay, ang senior, no, kay nalawigin sa Carbao.
0: Okay, sir.
1: Tapos nag-aapit sa bata niya sila dito, kaya siguro basi mag mag-upod pa sila. So, samtang nag-inuminom sila, aligar, nga ang isa kaupod ni isang biktima ni junior, no, nagano sila nag may argumento sila, no, kaginalin ng kuno inigin sumbag ni junior ni, no, ang biktima ang isa sa mga upod niya kag nagpasipay ni ang amay.
0: Okay.
1: O sang nagpasipay na ang amay, amuduan naman sila kuno sang
0: iya tatay
1: bata niya ang nag anhay.
0: Ah.
1: Nag commotion.
0: Okay, sir.
1: So bali pagtapos sa to nag mga upod niya kagsunod ang amay. So mga pagkatapos nila ka mga minuto, no, nag pagpunta sa amay niya siya tuloy yan. Hello, sir.
0: Yes, sir. Patayin, sir. Patayin, sir.
1: Pag-abot na nag kadugidugay nag-abot ini ang bata pero distansya sa balay sa puluyan sa iyang amay.
0: Okay.
1: Yung may bitbit nga bato sa likod niya, kuno sir, na ginatago niya.
0: Oo.
1: As per sa statement sa ating nga
0: witness.
1: Eyewitness. No?
0: Okay, sir.
1: Kag gasingitan na challenging yun, pagwa niya ang amay.
0: Guada, ginang katabi, sir?
1: Guada.
0: Mm-hmm.
1: So, ini ang suspechado, ang amay, padulong sa lokasyon sa bata niya nga may bitbit ng armas.
0: Okay.
1: 12 gauge improvised nga
0: ano,
1: shotgun.
0: Sulpa?
1: Nag, pagkanto dito, yes, sir.
0: Okay.
1: Ito, ginali na lang agin na
0: tiro
1: niya ang iyang bata.
0: Ah, okay. Bali, sir.
1: Kaga,
0: yes, sir. Yeah. Padayin, sir. Padayin, sir. Sige, sir.
1: Kaga ito, may sa ito, nga bayan sa iyang baga.
0: Okay.
1: Baga, patal, sir, no? Hamatong agin na ito na sa iyang isigita nga pag nakamatay.
0: Sa abaga, sa naigo, sir?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Ah.
1: Actually, may mga... ano, sir, sa ang
0: lapta mo, no?
1: Sa ano, sa iyagin niya
0: record. Do ka fatal gid sang igo.
1: Yes, sir. Okay. Sir. Actually, yung location nila, sir, kung din sila nagano, tunga gid sang ano eh.
0: Kampo?
1: Sa
0: ah, dragit sila gila. Yeah. Pero sir, balik ako, sir. Ang biktima ni sir, may pamilyado na niya.
1: May living partner siya, sir, din may bata.
0: Isa ka bata?
1: Yes, sir. Yes,
0: okay,
1: sir.
0: Pero ang tatay nga do, pila pa kadistansya, pila layo-layo pang balay sa amay, sir, na? Sa iya, inamtangan man. Sa iya,
1: yes, sir. Yes, sir, kayo ang alagin dito, Morris, base sa pag-interview natin dito. Mga Morris, mga sa akin,
0: Petro. Wow, layo-layo, pagigali. Okay, sige. Pero, sir, ti ang amay, nagsungka, ne?
1: Sir, actually, sa na throughout portion na to, nadakop na to na.
0: Ah, so why mas sa tuyo nga magpalagyo? Or malagyo gid sa tanik?
1: Wala mas sa kaya, wala mas sa dito. Ah, okay. No, na-recover na to ng iyang mas.
0: Ah, so, nag, ano man siya gali? Doon nag-surrender man siya dayan, sir? Or nag...
1: Sana
0: nasa dahil natin sa. Okay, nadakpan niyo gid sa. Okay, sir. Tis sir, ano ni sir ang
1: sa mga barangay officials?
0: Ah, okay. Nag-help ang barangay. Sir Joseph, ta-ano ni sir nang ma-file kaso? May ma-file kaso?
1: Yes, sir. Actually, nakuhaan na natin kagabi pa lang, no? Sa okay. Mga statement ang living partner kagabi mga witnesses para kung tani ma-file natin ini.
0: Okay.
1: Sa sinigid ni adlaw kaya through inquest proceedings.
0: Bali ano ni
1: kayo ang okay. Ang living partner nga kung may mo gasa na isang tiyon.
0: Yes, sir.
1: Kimpo nga para una-unaon di danay no
0: okay gani man
1: kiti
0: magamay mo no
1: pag iyo ko taro bigi ko taro ni di danay sa ang ano ang iyang
0: ang
1: papalupong siya
0: okay sir
1: di ba partner
0: yes sir bali ano ning posible nga kaso sir i-file sir
1: yes sir no? Siguro makapasaka kami pareside.
0: Ah, pareside din siya, no?
1: Ah, okay. Yes, sorry.
0: Okay, sige. Sir Joseph, well, ti, suspect under custody ni sa karon, no? Nada.
1: Yes sir, no, okay. Undergo na no, mas yes, naging na natin for supplementation at the same time for paraffin naman.
0: Okay. Yes sir. Sir, pero yes sir Joseph, last question sir. Kagi na ni sila away?
1: Ay sir, per interview natin sa iya, itong mga
0: masamim ba yung sila gaaway?
1: Sa una, no, mga 3 years ago pa no, no, more or less.
0: Oo.
1: Kaya ang gawin ko ng aligar, yung isang bata, is kung mahubog siya, gabaw siya sa pulihan, nila sa okay. Ngamay niya.
0: Ah, muna galing.
1: So, ginapalayas na sa ngamay na, ibigay tayong mga makainom.
0: Hmm.
1: But then, ano na na-reconcile na to sila, sir, at some okay. Time, no, nakatuko din isang pamilya, yung ano niya man.
0: Biktima?
1: Biktima.
0: Okay.
1: Dugay na sir, mga 3 years na kuno, sobra pa. Okay na sila, boy. Okay. Then, aside sa to, wala na sila ibang pangagin.
0: Hawayan. Hawayan. Doon mo lang gining do seryoso kung naglabot sa punto nga mo ni.
1: Yes, sir.
0: Okay.
1: Yes, sir.
0: Sige, sir. Sir Joseph, thank you very much for this update, sir. Good morning. That's Sir Joseph. Thank you again.
1: Yes, sir. May mga sir.
0: God bless you, sir. Yes, sir. Thank you very much.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, tanubatian si Sir Police Major Joseph Partidas, ang hepe sa Isabela PNP, mga katropa. Angon sa sining nga insidente, considering the rape, patay si Junior matapos linothang ni Senior.
2: Sentro.
0: Ti magamay, gilinaway, kiti bangod ang bata, hubog. Nagbaisay ito sila sa upo dya inom, tuptob nga naglinabutan na yung kiting amay to, di magkatulok, nagtambag lang. Galing ti ang bata yang ngakig ya kagim tabaga ni tatay so ay naglinaway sa duwa naglabot sa punto nga ti pinatay ni tatay ang bata alas 11:29 na magapos kina for a while mga tropa sugpunan tani karon ng ibang pagid ng mga talakay ng diskusyon diri lang sa sentro please stand by
2: Andrew Burgos sa sentro
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
6: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Kaya sabi ko, try ko rin.
8: Laking pasasalamat ko talaga.
9: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
11: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
13: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid.
14: na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
15: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
16: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
17: Sister Pain.
18: Si Michelle Legale, isa

0: Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: Dapat kay balugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa ngaton nga balatian. Like for example, kabalo nagigita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imo susihon anong kabangdanan nga agataas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok ay sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iyang hypertension. Kagong mapabayan inang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iyang blood pressure. So amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga daw gasalig lang kita, ma okay man lang lawas ko. May mga tao nga biskan may ginabatyag, mostly sa mga lalaki. Suno sa research sa Sir Jusel, mas 80 to 90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
3: Nigit mag-ako, no?
2: Labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs. Masimila, okay ni, kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
3: Problema, ginatawag ta permeable, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
2: yes,
3: pa.
2: Yes,
3: gali mo kay lala na sa sulod.
2: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inumgid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkadto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi pirmi magpa-check up, para sure, inumgid ka mo sa mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, daw pirmi galingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, din inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Santon Plus Gold kag Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sang pagtaas ang pressure, bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension, inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Sa mga kauturan naton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamid sang aton nga nerve, sang aton nga memory. Di kung pirmi kaga inom sang coffee nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kauturan naton, makasaka ang imong acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
6: Suwabe ang aroma Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!
7: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, antimpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Sentro sa mga balita.
11: Sentro sa mga balita.
12: To be evidence-based now.
10: Sentro sa mga impormasyon.
11: Sentro sa mga impormasyon.
12: Sentro
10: sa prosecution. Sentro sa servisyo publiko.
13: Wala man sila nag-engage siya sa pagbaligyasan.
10: Feds. Andrew Burgos. Sa Sentro. Sentro.
14: FM News. XFM tayo malas 11:39 ng mga katropa. Nagabalik na ito nga pala tuntunan si ang Sentro. Ang inyong trikaw po si katropang Franz Andrew Burgos.
10: Sentro.
14: Ano pala mga katropa o? Ano lang ni? Konektado lang ni sa istorya na ito. Kay padulungan ta karon dugay-dugay ang siyudad sa Talisay sa Barangay San Fernando. Kay may interview ang kita nga isa ka BHW nga aging kilala kay Ma'am Ana May Castillo. Oh, tinguan ta lang siya karon makapakigangutan. Pero ati sa mga katropa, may nag-agaw lang sa attention ko. Nakita ko lang nitro social media man. Ginaligar ni nga ido, mga katropa. Ginatawag ko nun nila. Bla sa aton, nga ido, buang. May bulang, ne. Ang ini nga ido, nakita nila, ti Ario, palantaw to lang video. Ito yung mga nagabulang, lagi na plaag. Kay ido buang, ginsulong sa ono sa ido buang. No? Naka, oh, nagpalalagyos, no? Naligar ng idubuang ko nun eh. Nang inaplagyuan. Kaya may bulang naman doon pala. Doon lusok ni Goro, no? Lusok ni, no? Wala lang kung kabalo, kundi nga lugar, mga tropa, mga parte sa Pilipinas. Oh, ito, ginahabog nila, kaya ginatabog ni nila. Oh, no, na? Ginapagsulos na, linakpa sila. Kaya naligar, ginatabog nilang ido, na nabantugan ko ng ido, mga tropa, ng idubuang. Kinadlaw sigaw. Gubang ilang luso. Lagyan nila, lagyan nila ido. Ay, ido. Pagkatas, ido mo. Nagala ba ng ido? Ano, Miss Lemon? Lagyan ko nila. Nga, ang ido na tibo to. Palapit na mo ba siya? Uga palapit. Sino ko kita? It's yours nga, bonyo. Lagyan nilang ito. Tingin ito. Tingala ko nito na. Nilis naman. Kaya palagyo sa sako daw. Iba nagtinaklas na sa may punong sakong lube, oh. Oh, ito magito na. Ito, tanano na. Ang sinalagan, eh. Diba dito? Tahan sila sa ito, oh. Oh, na. Mga naging linom na ginaplaag. Ginatabo nilang ito. Kaya punday nilang sa mga gat. Oh, man. Palagyan nilang ito. Nagyuan na. Tiyan mo itong mga katropa. Dari kita, padulungan, taningang sa syudad sa Talisay. Mga katropa, no? Tingnan, tapos ikaw available si Ma'am Ana May Castillo. Kay mga katropa, may nag-surfacing nga picture lagligan. Nga ang isang kalalaki, nga ang iyang bibig na bitas, kid, mga katropa. Napilas, kid. Kay ginaligar, ginlupatan siya kung sa sininga ito. Oh, ano nang sa isang ido man nga muni siya ka violenting ito. Tapos mga katropa, confirm ko man kay ido may pila ka mga sapat man nga ginaligar mga katropa ginatake man sang ido. But i-confirm naton kun matuod ini nga ano bala mga katropa nga ang ining ido nagapangatake gid man sang sapat. Kiti tao gani na lumpatan. No? Check ta lang ni. Basta kung makatag sa ton sang tiyempo si Mama Namay Castillo. Para masaysay ya bala sa ato mga tropa. Kag basta kung makatiyempo ta karon, kuaon ko man si katropang Winston Villanueva, no? Basta kung may tiyempo lang ta karon. Balanta ni karon kung may ara pa. Sige, makaupo na ton sa piyak linya si Mama Namay Castillo mga tropa, no? Sa Barangay San Fernando sa siyudad sang Talisay.
15: Sentro.
14: Ma'am, good morning. Welcome sa XFM. Ma'am, kuupod mo subog si katropang Andrew Mama Namay.
16: Good morning, sir.
14: Ma'am, mangkot ako, ma'am. Correct me if I'm wrong. BHW, kada ma'am sa barangay, no?
16: Sir?
14: Okay, ma'am. Sige, ma'am. Ma'am, mamangkot lang ko wala, ma'am. Ang ido ni ma'am nga nagpatay sa pila ka mga kanding, ma'am, same man ni sa ang ido nga naglumpat ni sa tao nga nagkagat sa bibig, eh, ma'am? Ma'am Ana, hello?
16: Sir?
14: Same lang ni ma'am nga sapat. Same lang ni nga ido ang nagpangatake kanding, ma'am, kag nagkagat sa sining nga bibig sa tao.
16: Sir. Same lang
14: ni okay, ma'am. Same lang ni nga ido. Te ma'am, ginakabig ni siya, ma'am, nga amo nang term nilang ido buang.
16: Gani, sir, kay makapagawin sa pag-ibig
14: sa okay, ma'am.
16: Mm-hmm. Kita ko lang siya kung kasang kalan. Kaya nag-aaral ko siya.
14: Okay.
16: Ibatuan ko siya. Wala ko na pahigad. Kaya ko nga,
14: Uy. Te ma'am, ang kanding, balikan ko ito ni ma'am ang mga kanding, ma'am. Do apat ito kung nakakanding ngayon ang napatay sa sining ido?
16: Oo, sir, nadugangan. Kaya lang sa dalaga kanding, sir, nakakasama. Pero itang lahat ko lang matatay.
14: Ano ni sa ma'am nga ido, ma'am? Layaw ni siya. May, o kung may nagapanag-iya lang?
16: Wala ko idea. Sir, kung hindi ka layaw, yung pinsa yung
14: ano? Okay, ma'am. Te ang ging kagat ni ma'am, amunin nagapanag-iya sa mga kanding na napatay?
16: Oo.
14: Ah, okay. So, gabantay siya sang kanding niya at gulpi na lang nagtuwang ido ulit ng patansa.
16: Ano, tita, yan nga, gusto ko ba? Kung ido na ito, ang tatlo ka kong hindi ko sa kalbasa na pa to.
14: Yes, ma'am.
16: Mga kapala, kaya natumbas. Kaya, yan mo to, habi ako nila kasi yun ang ido. Ang
14: mga
16: nagsalit ang ido, pag ito ang
14: ido. Okay. Yes, ma'am. Pero, ma'am, ano, May, ti ang ido ni subong ma'am, ano na ni ma'am? Di ni siya, nadakpa ni siya? Ginimpa, ginano niya?
16: Eh, balita, sir, ito na sa kanya sa
14: kanya. Wala, kadelikado. Diba, si kung may mga ano pag-inisa, ma'am, may mga pangataki yun, pag-inisa, may pang dumugon pag-inisa.
16: May nabiktima na to siya, sir, ba? Sir, ma'am, bali, ano na siya yung nakagat siya?
14: Ano, ma'am? Ano, ma'am? Sorry?
16: Bali, ano na ang nakagat siya?
14: Hala?
16: Pero,
14: ti magalik ka baris ni nga ido, oh?
16: Hey, ma'am. Oo, galingan mo lang po. Kasi sa bibig ko ba lang ako?
14: Gani, ma'am. Tinga, lagi ko ba lang, ma'am, nga sa bibigid, no? Te, ano ni sa maman? Basi ba lang, ma'am, ana, hindi man kita mag-exaggerate sang story ba lang? Pero, ma'am, kinanglang gini, ma'am, tatnaon yung ini nga sapat. Kinanglang gini nga ma-under ni siya sa kusudiya. Dara sang, ano eh, kung may pound ba lang sang mga ido, ma'am?
16: Balikin sa balik naman na sa isang sa siyudad. Tapos, yung tatlo, hindi yung sige. Ang pagkakalang sa siyudad. Kasi yung sir, good lagi yung mga pagkakalang sa siyudad. Kasi yung sa mga kakasa niya. Ano sa mga panagod? Kasi dahil sa mga tisiyos.
14: Gani, no? Color ano ning ido ko no, ma'am? Color itom?
16: Ah, color itom na sa sir. Hindi niya sa buko. Nang niwang sa malalaba.
14: Ay, hala. Di ka niya galing kasalig sa iya. Ya, kaya ba si kong galakat ka lang yung ma'am nga matabuan mo si ma'am. Us nga bo niya lang kaniya gulpe?
16: Oo, sir.
14: Wala ka delikado. Ito yung mga bata, nakaroon niya kagkumasugata. Gamo ba lang ma'am sang idong itom, no? Pero may ano ni si ma'am, do may identification mark na siya nga, amuna siya nga ido?
16: Oo, sir. Nagkumitita. Kasi lang ako kilala. Kasi lang ako kilala.
14: Ha, kilala. Gid siya gali. Sang natabo ito ma'am ang insidente, ma'am, sa pagpangagat, ya? Gilayon niya, dayon niya siya ma'am nagpalagyo, ma'am, matapos siya tungin pang patay mga kanding, pang kagatya niyang tagiya sa kanding, ma'am?
16: Oo, nagpalagyo sa dayon, ma'am, sa may itambo.
14: Oyolo. Do ano nga ido ba no? Gambal ganing iban ma'am ka basi kuno may ano blaw lang ginawa kuno ido blaw.
16: Oh, tapos ang pupuntahan, kami lang tulong dito sa pusta may kakaupa pa sa sendo, ulap lang sa
14: ano ma'am? Ano ma'am? Sir ma'am?
16: May nagdulog, wala na sa call.
14: Oo.
16: Ang motor, may nagdulog sa motor, nang lalaki, pupundo dito sa may tingin na pinit. Kasi nagawang ido sa mga tiil. Kasi ba naman sa tiil?
14: Gikagatya man sa tiil?
16: Oo, ikakapat sa tiil mo.
14: Grabe, no? Tima, ano ni sabong mamang pandam sang barangay man? Kay ba sinaglapaw na sa pinaka barangay na?
16: Oo, bali ako na sa Concepcion.
14: Sa Concepcion naman siya, no?
16: Oo.
14: Pero mamang ido na ma'am, nag-originate gidya dira iya mismo sa San Fernando.
16: Oo, dito, dirigi siya lang sa mga
14: ganda, ang boss niya nga nga nabitin lang. Ay, hala. Di, why na nagpanag-iya? Nakiti, siyempre, pangitao mong tag-iya, ma-deny lang mo na yung hindi namon ido iya, di ba?
16: Oo, ma-deny lang dito sa sir.
14: Uh-huh. May ma hindi wala na may maako mo no?
16: Wala na may maako. Sa iyo sa mo daw ng bitin
14: mo ya. Gabi no kadamo na no. Ti dapat ma ano ni nagpakigangot ka mo ma'am sa LGU sa Talisay para ma ano ni matagaan sa attention ma'am.
16: Ah sa mismo to na sa mismo ta daw ko kan ate mas hindi ko sa bubog.
14: Oo.
16: Sa sentro sa sito sa monte sa barangay.
14: Okay.
16: Mo balik ko to mismo ng presyo ng mga bata. Ang tanong ko sa iyo ang mga
14: mm. Oo. Gani man, no? Sige, sige, ma'am. Grabe man ang istorya nga ni, no? Ma'am, amo lang na, mag-uloan dam lang. Halong lang kayo, kiti ang mga pumuloy. Tapos barangay nyo, bilang BHW man, may mga, ano man kamo, no? Do may mga campaign makamo about sa dog bites, di ba?
16: Oo, okay.
14: Yes, ma'am. Sige. Ma'am, Anna, thank you very much for this, ano, information, ma'am. God bless you, ma'am. Good morning, da.
16: Thank you.
14: Yes, ma'am. Thank you again.
15: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
14: Oh, mga katropa, do grabe maning ido, no? Kaya tong nagahimo sa nga kandeng linupatan sa ido bao inos nga gid nga ba. Na nabitas gid bala, nagisi gid, no? Ting maning sapat, no? Ti subong ato na way nakita ako din ng ido. Ginaligar ko na mga tropa, nakita naman siya sa bayan sa Barangay Concepcion sa siyudad sa Talisay. Kaya din agad tinupada, ilang manada mo Barangay San Fernando kag Barangay Concepcion sa Talisay. Agad tinupada, ilang nada. Sa mga nagapuyo tras Barangay Concepcion, oh, naglabot na nada ko na sa barangay nyo ining ido, oh. Dapat ma-atumod isa ma-identify kag madakpan. Kaya ba, Diyos ko, may anom na ni sa galing ang bayan ng usngab. May apat ka mga kanding nga pinatay sa sining ido. Serte nga ido, ba? No? Apat ka kanding patay sa ido, ipamatay, ha? Ang tagiya, tas ang kanding, inusngab, is bibigo. Umaga na yun ba na ano man, ginromansa, gito sa ido, mga katropa. Serte, no? Serte nga ido, no? Ito ka malakalan nito yung istorya, mga katropa, pero delikado, inis publiko sa komunidad, ha? Especially sa mga kabataan, na basi ko oras ang kagabi yun, wala mga nulod ni Balayaw.
15: Sentro.
14: Mabagay na yun, mga kung sa katigulangan pa nato gabay, ito laing ginawang ido.
15: Sentro.
14: Do ka to, mga katropa, do makatilinga, lagi mga istorya. Pero awareness, tanan sa publiko. Sa mga barangay, ito pa mga barangay, sa barangay San Fernando, dara, sa barangay Concepcion, abay magulo aligmat, nakamudara. Kaya ito ang ido niya do cause pa yas ang concern sang community nila.
15: Sentro.
14: Ito bangod nga nag ano ni siya ho. Gapang usngab na si Yaya. Di ba saligan ng ido? Oh, galakat ka lang ito. Nagligan to. Istorya man to gina ni mama na. May nag ano to ko no? May kinagat naman siya sa TL. Siyempre mga katropa, may kinamatarong man ang mga sapat nga maproteksyonan mo. Tindi naman sila dali-dali masakit o kung ma-ano dira.
15: Ay, ito
14: may mga kinamatarong na yung mga katropa, may mga nag-defend na sa ila. Yung mga ano. Ang gusto na lang ginita nga pamaagi, coordinate sa LGU. Kaya ito may mga ano kita dira, no? may mga veterinary kita dira. Kaya para ti sa sapat, kabalo bala. Kung paano ni sila dakpon, paano ni sila mahatagan sa nagkakaigong atensyon, o mapabulong ni sila para ti mga katropa, ano ni sila mo, no? Kinamataro man ni nila mga katropa ang mabuhi sang normal. Kagsang gusto man nga pagtatap mga katropa.
15: Sentro.
14: Kuti ang sa LGU dras Talisay, mo lang gini, kay do nag-raise concern lang. Tungkol mga katropa nga dog perting nga ido, oh. Bibig sa tao, binitas gid sa sining ido. Apat pa kakanding mga katropa pinatay man sang sining ido. Sige, bawo perting naman ang ulan, no? Bawo. Bulubantay dra sa mga flood prone areas kay basi ko maglawig ini.
15: Sentro.
14: O silindre ni Bungas Patted. Sir basi isa pa wala naguro kaon kaon. Kag bisan di na lang malayaw nga ido sir. Oh, insakto na. Amo na mo ang ido gabaray sang ido especially kun do na maltratar siya o kun gutom be. Gabaris ang ito, no? Hindi pala maayong treatment, no? Ga, ano nang ito, gabangis na siya. Hindi mo mapaktan nga, abi mo, friendly nga ito, pero galing gumaroon yung palapit kasi ako, gulpi lang kataos nga bo.
15: Sentro.
14: Hindi ito, gadula ng iyang trust sa public, especially sa mga tao, kay bangod nga naka-experience siyang inangasapat sang pagmaltratar. Especially pagutman mo dabi, hindi mo pagtagaan pagkaon, no? Amo nang resulta sa sapa. Sige. Ulo aligmat mga tropa kayang chimpo pa do ginaula lang ang to ang ulan no. Ginabubo lang ko. Mga tropa mga produkto sa Yes to Health, mabakalinitan ng sa Yes to Health Wellness Center ng Amtan Tres Dalan Lizares para kay 39 siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga tropa, kakangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga tropa, kag sa Generica. Kag hindi ka mo magalipata sa online sa Shopee. And also, mga katropa, sa mga nagatutok dira sa aton, good morning. Salamat sa pag-upod rin sa aton sa XFM kay Bobo ng Costa, Riana Diestro, Lydia Tolentino, or Tolentin, Jessa Binamin, Chadi Rames, kay... Auntie Gamay daw, ano? Good morning, Auntie Gamay, ano? Kanina Katoliko kay Miss Joy Camino. Good morning, Miss Joy. Kay Bungas Patig, kay Sir Elvis Quinzon. Gapa, great man rin si Ma'am Linda Mendoza. Kung ano kay may bag-odes lang bukas, dala sa may, ano? Sa may Deca Homes, dala sa may Blackwater 32, Lot 66, dala sa may Soludeca, no? Bago nga branch sa Mendoza's Lichon, no? Patamyos, Ma'am Linda. Oh. Sino na idlaw sa Lichon ni Ma'am Linda? Sige, ma'am, December lang kami ah. So, okay na naman si Ma'am Linda dari sa XFM, mga katropa. No? Linda Pitosa, the best collections bakulod.
15: Sentro.
14: Sa mga nagatutok, dira, salamat. Gid ba, mga katropa? Ulo-halong kita kay kadamol sang ulan. No? And mga katropa, standby kay magabulos ng XFM Network News. Mga katropa, saliwatin niyo ang korban si katropang Franz Andrew Burgos. Maingot to and God bless us all mga katropa. Happy Friday sa inyo tonight.
15: Fresh, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
19: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
18: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
22: Ako si Franz ang paniglang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryong ang kape. Gato kang pagit-pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa premium D3 coffee mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
21: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
18: Mabili sa mga butika.
21: Premium D3 coffee mix.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
21: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
24: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
21: Santone Plus Herbal Oil.
25: Talagang maaasahan.
21: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
26: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangagap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi badyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast.
0: fast and save. Sis the pain.
1: If symptoms persist, consult a doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko.

0: XFM 103.9.
1: Babalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga paunang headlines, ihatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ombudsman nagsampa ng non-bailable plunder case laban po kay Senator Rodante Marcoleta.
3: Senado magkukukus para sa impeachment trial sa Lunes.
2: Headlines. ICC prosecution nagsumite ng paunang listahan ng mga witness at ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte.
3: Headlines. Pilipinas at Canada lumagda ng kasunduan para mapalakas ang strategic partnership.
2: DILG, mga katropa, hiniling po ang isang taong extension para naman sa serbisyo ni PRO 4A Chief Hansel Marantan.
3: Headlines. Sa Balisang Regional, grade 10 student patay, 14 anyo sugatan matapos tamaan ang kidnat habang nagpipiknik sa Dalampasigan.
2: Headlines. Balita international, 8 munghe sa Thailand patay matapos araruhin ang pickup truck na minamaneho ng isang menor de edad.
3: Balitan showbiz, Bini, official ng Tourism Ambassador ng Pilipinas.
2: Headlines. At sa sports, katropa Alex Ayala gumawa muli ng historic win bilang unang Pinay na nakausad sa third round ng Wimbledon Championship.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Friday, July 3, 2026. Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan nyo na na napapahinggan ang XFM News Nationwide sa lahat po nating XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ang kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating Kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Barias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. Kaugnay ito ng umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign contribution sa kanya pong Statement of Contributions and Expenditures o tinatawag na SOCE noong 2025 elections. Nakatakda namang irapol ngayong umaga rin sa Sandigan Bayan ang mga kasong isinampan ng Ombudsman para matukoy kung aling dibisyon ng Anti-Graft Court ang hahawak sa mga reklamong inihain laban sa senador. Ang pagsasampa ng kaso katropa kay Marcoleta ay bunsod ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo o benepisyo na may kaugnayan sa kanilang posisyon.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinigpitan ang seguridad sa Sandigan Bayan matapos magpakalat ang Quezon City Police District at National Capital Region Police Office ng maraming police kasunod ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang iba pa. Samantala, mahigit 200 tauhan ng Police Security and Protection Group ang naka-heightened alert sa paligid ng Senado upang matiyak ang kaayusan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta. Patuloy rin ang sinasagawang inspeksyon sa mga sasakyang puwapasok sa Senado bagamat inalis na ang mga barbed wire barricades na dati nakaharang sa mga realista malapit sa gate ng mataas na kapulungan.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, hiniga o binaba po ng National Capital Region, NCRPO, mga katropa, sa heightened alert. Ang alert status nila matapos ang mapayapang pagtatapos naman ng tatlong araw na rally ng mga member ng Iglesia ni Cristo dyan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon. Ayon sa NCRPO na tila'y naka-duty ang lahat ng mga pulis sa Metro Manila sa ilalim po ng heightened alert para ma-check ang mabilis na pagtugon sa mga insidente kahit tapos na malawakang pagtitipon. Inilarawan naman ng Philippine National Police ang ginawang rally bilang generally peaceful and orderly habang nagpasalamat ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa mga dumalo at sa mapayapang pakikiisa sa kanilang kilos protesta.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga kaso, may rekomendasyong no bail bago isang pa dapat masusing suriin ayon sa LSCP. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LSCP na dapat tumaan sa masusing pagsusuri ang mga kasong may rekomendasyon no bail gaya ng plunder dahil maaaring agad na maaresto ang akusado kapag nagpalabas ng warrant ang korte. Ayon sa grupo, hindi na lamang probable cause ang bataya sa pagsasampan ng kaso kundi reasonable certainty of conviction o sapat na lakas na ebidensya na may mataas na posibilidad ng hatol ng guilty. Nilinaw din ang LSCP na ang rekomendasyon no bail ay hindi nangangahulugan wala nang karapatang magpiyansa ang akusado. Question dito ang umaloy magkaibang paghawak ng ombudsman sa ilang kaso at iginit na ebidensya, hindi politika, ang dapat maging batayan sa pagsasampa ng kaso. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kalropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Senado naman, katropa, ay magkukokus para po sa impeachment trial sa Lunes, July 6. Katropa natin sa balita, Brian Di Paz, XFM Mega Manila.
3: Sa ang Senado ng All Senators Caucus ngayong Biyernes, July 3 bilang paghahanda sa nakatakdang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Unti-unti na rin nagsisidatingan sa Senators Lounge ang mga senador para sa pagpupulong. Kabilang sa mga dumalo mula sa majority block sina Senators Erwin Tulfo at Senator Francis Chisa Escudero, habang naroon din para sa minority block sina Senador Robin Padilla at Senadora Loren de Garda. Kinumpirma ni Tulfo na ang impeachment trial ang pangunahing pag-uusapan sa caucus. Nanawagan din ang senador sa mga miyembro ng minorya na dumalo sa pagpupulong upang mapagkaisahan ang magiging hakbang ng Senado at matiyak na magkakapareho ang pananaw ng mga mambabatas sa pag-arap sa nalalapit na impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Inabisuhan ng impeachment court si Vice President Sara Duterte na magsisimula ang kanyang impeachment trial sa alas 2 ng hapon sa July 6 at inatasan siyang humarap ng personal o sa pamamagitan ng kanyang legal counsel. Kasabay nito, ipinalam din ng impeachment court sa House of Representatives na handa na ang Senado na simulan ang paglilitis sa itinakdang petsa. Ang naturang abiso ay hudyat ng formal na pagsisimula ng impeachment proceedings laban sa Vice President sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihain ni Akmayan Party List Representative Shell Jokno at Percy Sendanya kasama si ML Party List Representative Leila De Lima ang counter-epidemic sa Quezon City Hall of Justice. Kaugnay po ng reklamo isinampan ni Attorney Man Scarpio ngayong araw. Ang reklamo, mga katropa, ay may kaugnayan sa muna'y paglabag sa Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act. Matapos may labas sa pagdinig ng House Committee on Justice and Joint Bank Records o ang Joint Bank Records ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Carpio. Nagugat ang kaso sa naging pagtalakay ng komite sa nasabing mga bank records na naging bahagi naman ng mga isyung iniuugnay sa impeachment proceeding laban sa Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
3: Nagsumiti na ang International Criminal Court Office of the Prosecutor ng provisional list ng mga witness at ebidensya sa Trial Chamber 3 kaugnay ng Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling ng prosekusyon na manatiling confidential ang mga listahan dahil naglalaman ang mga ito ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga testigo. Ayon sa ICC, inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga witness habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nakatakda namang isumite ang pinal na listahan ng mga testigo at ebidensya sa August 31 ngayong taon na harap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa umano'y mga pagpatay sa panahon ng kanyang kampanya kontra illegal na droga noong kanyang administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, formal na pong itinaas ng Pilipinas at ng Canada sa antas ng strategic partnership ang bilateral relations ng dalawang bansa kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sa Vancouver, Canada. Sa ilalim ng bagong kasunduan, mga katropa, nilagdaan ang Joint Declaration of Intent para sa Energy and Natural Resources, Joint Declaration of Intent sa Labor and Migration, kaya din po ang dalawang Memo of Understanding para sa Tourism Cooperation at Cultural Cooperation mula 2026 hanggang 2031 para higit na mapalakas ang ugnayan sa gitna ng nagbabagong sitwasyon sa Indo-Pacific. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasan na ang mga foreign ministers ng dalawang bansang bumuo ng plan of action na magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng strategic partnership at sa pagtugon din sa mga hamon sa pandaigdigang antas. Dinagdag ng Pangulo, makatutulong din ang mga bagong kasunduan sa pagpapalawak ng people-to-people exchanges, pagpapaunlad po ng talento ng mga manggagawa at pagsusulong ng pangmatagalang paglago na ekonomiya at sustainable development ng Pilipinas at Canada.
1: XFM.

0: economic statistic, a good quarter. It is something more broad and development that's been built over the course of the recent years. There's momentum here. This is what progress is, reinforcing momentum. You continue to raise the bar. You have partners up with you. And that's what's happening with Canada and Philippines today. So it's a good bit.
1: Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bunga ng ilang taong reforma ang bagong income classification ng bansa at tiniyak niyang magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapalago ang ekonomiya at higit pang mahikayat ang mga mamumuhunan.
2: XFM News Nationwide.
3: Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mapapadali po katropa ang pagkilala ng Canada para sa educational at professional na mga credentials ng mga Pilipino, para mas marami sa kanila makapagtrabaho sa kanilang profesyon sa nasabing bansa. Sa kanyang paipagpulong kay Canadian Prime Minister Mark Carney, binigyan din ni Marcos ang mahalagang ambag ng halos 1 milyong Pilipino sa Canada at hiniling ang patuloy na pagtutulungan ng federal at provincial governments para mapabilis ang proseso ng credential recognition. Samantala, tiniyak naman ni Carney na patuloy na poprotektahan ang kapakanan at karapatan ng mga Filipino workers dyan sa Canada, kasabay po ng paglagda ng dalawang bansa sa Joint Declaration of Intent on Labor and Migration na layuning isulong ang makatarungan at ligtas na employment para sa mga migranteng manggagawa.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, hiniling ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa National Commission o National Police Commission na palawigin ng 1 taon ang panunungkulan ni Police Regional Office 4A Director Brigadier General Hansel Marantan. Ayon kay Remulla, mahalagang manatili sa pwesto si Marantan dahil sa pangunguna nito sa mga critical at high-impact operations, bagamat hindi na niya tinukoy kung ano-anong partikular na operasyon ang tinutukoy nito. Nakatakdang magretiro si Marantan sa July 10 ngayong taon sa pag-abot niya sa mandatory retirement age na 56 matapos pamunuan ang Pro 4A at dati ring magsisilbing hepe ng Davao City Police Office kung saan isinagawa ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ni Apollo Quiboloy.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapahinggan sa pamagitan ng XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM Antique sa 93.3.
2: Balitang regional.
3: Unahin po natin ang balita sa Cebu. Merong grade 10 student ang patay. 14 na taong gulang naman ang sugatan matapos tamaan ng kidlat habang nagpipiknik. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Isang 16 anyos na grade 10 student habang sugatan naman ang isang 14 anyos na lalaki matapos silang tamaan ng kidlat habang nagpipiknik sa Dalampasigan sa Purok Santana, Barangay Daan, Lungsod, Tuburan, Cebu, alas 3 ng hapon kahapon. Ayon sa Tuburan Municipal Police Station, naliligo ang dalawang minor de edad kasama ang ilan sa kanilang mga kaibigan sa tabing dagat nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Base sa inisyal na investigasyon, nakaligtas ang 14 anyos at ang nubya ng biktima matapos tumakbo sa maybaybayin. Agad na isinugod sa Tuburan District Hospital at 16 anyos na estudyante ng Tuburan National High School, ngunit indiklara itong dead on arrival. Sa matalang 14 anyos na binatilyo na residente rin ng Purok Santana ay nanatiling naka-confine sa ospital at matuloy na inoobserbahan na panang mga doktor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Ikatlong biktima ng pamamaril at pagpatay sa San Jose National High School, inilibing na. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
2: Live report.
5: Lay your head, the day is through.
6: Inilibing na ang 15 anyos

0: na si Joyan C. Badoria Sipara sa Holy Cross Memorial Garden sa Basper, Tacloban City bago magtanghali kahapon Hulyo 2. Bago ang libing, idinaos muna ang funeral mass sa St. Rock the Healer Parish sa Manlorip, San Jose, Tacloban City na dinaluhan din ng kanyang mga kaklase at ilang guro mula sa San Jose National High School. Si Joyan C. ang huling inilibing sa tatlong nasawi sa pamamaril na isinagawa ng kanilang kapwa estudyante noong Hunyo 22 sa loob ng San Jose National High School. Noong Hunyo 30, unang inilibing ang labi ni Chris Lawrence Fabian sa Superior Memorial Garden sa Di Tacloban City. Kinabukasan, Hunyo 1, inilibing naman ang labi ng 14 anyos na si Ayesan Nicole Daso sa parehong sementeryo. Bagamat magkakaiba ang araw ng paglilibing sa tatlong biktima ng marahas na insidente sa paaralan, iisa ang nararamdaman, matinding pagdadalamhati ng kanilang pamilya. Iisa rin ang kanilang panawagan ang maibigay ang hustisya para sa kanilang mga anak. Mula dito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Reggie Navarrete, XFM News.
1: Naitalang kaso ng African Swine Fever sa Barutac Viejo, Iloilo. Itinuturing po na isolated. Natropa natin sa Balita R. Espinosa ng XFM Iloilo.
2: Turing na isolated case ang naitalang kaso ng African Swine Fever o ASF sa Barotac Viejo, Iloilo. Sa panayam ng XFM News Team kay Dr. Daryl Tabuada, Provincial Veterinaria ng Iloilo, na ang may-ari mismo ng baboy ang nag-report tungkol sa kalagayan ng kanyang mga alaga. Hunyo 29, nang lumabas ang resulta ng examinasyon at nakumpirmang nagpositibo ang mga ito sa ASF. Agad namang pinuntahan ng ASF team ang lugar at nagsagawa ng disinfection sa kulungan ng baboy. Dahil sa nangyari, nagpatupad ng mas estriktong monitoring sa lahat ng pumapasok at lumalabas ng mga binebentang baboy sa naturang bayan. Dagdag pa ni Dr. Tabuada na kailangang may animal health certificate, disinfection clearance at local transportation permit upang masiguro na ang dinadala nilang baboy ay negatibo sa ASF. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Tatlo arestado sa El Nido, Palawan matapos makunan ng halos 200,000 pisong halaga ng ilegal na droga. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
3: Tatlong katao ang inaresto ng mga otoridad matapos mauwi sa pagkakasabat ng hinihinalang ilegal na droga na nagkakahalaga ng 196,000 pesos sa police operation na nagsimula sa pagresponde sa insidente ng pananakit sa Barangay Masagana, El Nido, Palawan. Sa ulat, paalas 3 na madaling araw, rumesponde ang mga tauhan ng El Nido PNP sa isang insidente ng pananakit na kinasangkutan ng isang 21 taong gulang na lalaki sa lugar, naabutan at naaresto ang tatlong suspect nang sila'y positibong makilala ng biktima. Nagsagawa ng legal na paghahalughog ang mga pulis at dito na nakumpiska ang ilang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at isang sachet ng hinihinalang marijuana o kush. Narecover din ng perang cash, mga cellphone, identification cards, personal na gamit at iba pang ebidensya. Umabot sa kabuuhang 28.91 grams ang bigat ng mga nakumpiskang hinihinalang ilegal na droga na tinatayang merong street value na 196,588 pesos. Inihanda na ang kasong paglabag sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga naarestong suspect. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Samantala, 77 anyos na balikbayan na biktima po na nagpakinalang kawani ng DSWD. Katropa natin sa balita, may mga alas pa pala na natangay, katropa. Jairo Cruz, XFM Santiago. Live report.
4: Report. Iniimbestigahan na ng PNP ang panoloko sa isang balikbayan na nagbabakasyon lamang sa Nueva Vizcaya upang iayos ang ilang dokumento na iniwan ng yumaong magulang. Ayon sa 77 taong gulang na biktima, lumapit umano ang dalawang babae na nakasuot ng ID ng DSWD at face mask upang kapanayamin ang biktima ukol sa Universal Social Pension. Makikita sa ID ng mga babaeng lumapit sa lolo na DSWD representative lamang ang nakalagay sa ID. Nakinig naman umano ang biktima sa mga ipinapaliwanag ng dalawang babae hanggang sa tanungin kung may alahas siyang tinatago. Natangay umano ang dalawa niyang kwintas na binili sa kanyang unang sahod bilang guro sa ibang bansa at dalawang singsing. Ayon naman sa DSWD Region 2, walang one-time o lump sum na social pension para sa mga senior citizen na ipinagkakaloob ng kanilang opisina. Wala rin umanong mga kawanin ng DSWD na naatasan para magbigay alam ukol dito. Para makumpirma kung lehitimo ang ID, kailangang maliwanag umano ang pangalan, posisyon, programang hinahawakan at pirma ng regional director sa mismong ID. Para mapanatiling malusog ang ating katawan, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Zero Cruz, XFM News. Weather
1: update. Segway na tayo katropa, katropang Brian, sa weather at sa ulat panahon po ay sinasabi Easterlies, yung mga kapekto sa eastern section ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, particular sa Bicol Region at ganyan din po sa Eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon.
5: Katropang Badi, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan ng ating mga katropa sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
1: Bukod po dyan, may mga pinapalalahanan din tayo dahil may posible pong pagpasok ng Super Typhoon Inday sa susunod na linggo. Hindi ho ito lalapag sa kalupaan pero hihilahin daw nito at palalakasin ang habagat.
5: Dahil dito, nagbabala ang mga eksperto na ang mga nakaraang bagyo na humila sa habagat gaya ng naranasan na Super Typhoon Karina noong 2024 ay nagdulot ng matitinding pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan.
1: Mga katropa, sumigat po araw 5:31, lulubog 6:29 ng gabi.
6: Balitang International.
1: Atid sa atin to ng Santon Gold, 8 monk o monghe ang nasawi at 10 pa ang nasugatan. Matapos pong araruhin ang isang pickup truck na minamaneho ng isang 11-anyos na batang lalaki habang nagsasagawa ng Buddhist pilgrimage sa lalawigan po ng Mukhadan o Mukdahan, Thailand. Ayon sa pulisya, kinuha mo ng bata ang sasakyan sa kanyang mga magulang nang walang pahintulot bago ito mawala ng kontrol at bumangga sa grupo ng mga monghe at iba pang kalahok sa prosesyon. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente habang pinapatawag na ang mga magulang ng bata para matukoy ang kanilang pananagutan at may sulong ang kaukulang legal na proseso.
6: XFM News Nationwide. Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ng katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Opisyal ng hiniranga ng Department of Tourism ang P-POP girl group na Bini bilang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Bilang tourism ambassador, makatutulong ang grupo sa kampanya ng DOT na isulong ang iba't ibang tourist destination at hikayatin ang mga sa maraming lokal at dayuhang turista na bumisita sa bansa. Ayon sa DOT, inaasahang magiging mahalagang katuwang ang Bini sa pagpapalakas ng turismo at sa pagpapakilala ng kagandahan at kultura ng Pilipinas sa mas malawak na audience. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports katropa, hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3, proteksyon sa buong katawan. Patuloy ang makasaysayan pong kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon Championships matapos niyang talunin si Maya Joint. Score na 3-6, 6-2 at 6-0 upang makausad sa third round ng tournament. Matapos magaw unang set, bumawi si Ayala sa dominanteng laban sa sumunod na dalawang set. At tuluyan pong nakompleto ang impresibong comeback victory. Bukod sa pag-usad sa susunod na yugto ng kompetisyon, ay nakabawi rin si Ayala laban kay Joint. Matapos siyang matalo rito, matalo dito sa Eastbourne Final noong pong last year. Sa third round, mga katropa, makakaharap po nating Pilipina tennis star, ang world number 3 na si Iga Swiatek. Isa sa mga inaabang ang laban din sa tournament.
6: XFM News Nationwide. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin niyo po XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Biyernes, July 3, 2026.
5: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
6: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
2: XFM
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
8: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Balanced diet?
10: Check.
9: Regular exercise?
10: Check.
9: Vision X Plus?
10: Check.
9: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. Magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
14: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Bili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Go! Yeah!

katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigin naton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa paghatag sa inyo libre ini nga mga informasyon halin diri sa programa The Secrets of Health. Mga tips kung paano kita magpabilin sa lawas tabla or ma-maintain tang lawas tang healthy kag malayo sa malala nga mapamalatian. Aton nga himay-himayon ang mga bagay-bagay nga nagadala sa aton sang mga infeksyon, nagadala sa aton sang mga komplikasyon. Kag ang mga bagay-bagay katulad sa ato siring nga pangginawi, kag ang ato siring nga maginakaon nga makadala sa aton sang healthy body o kon maayo siring nga panglawason. Ang pinakaimportante sa tanan amo nga madepensanta ang aton ikayong lawas nga hindi kita maiguan sang malala ha nga mga pamalatian. Sa ato siring nga pagparagad sa programa The Secrets of Health sa gihapon live kita sa tanan siring nga mga XFM station sa bilog siring nga isla sang Panay kalakip man sa Negros Island region. Kag sa inyo siring nga mga palamagutanon, hindi ka mo maghuya-huya, i-comment lang ina sa ato siring nga live Facebook streaming sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo para mabasa dayon sa ato siring nga consultant. Kag mahatagan sa nagakaigo kamo sini nga giya kun anong man nagkadapat ninyo sini nga himuon. Again sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag syempre sa ato sini nga pagparagad sa gihapon ang punta ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant. We have Doc Leo Amos sa pagbulig sa aton, sa paghatag sa mapuslanon sini ng mga health tips and information. Sa aton sini nga pagparagad, welcome na Doc Leo.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini nga pagpangalagad, kaupod sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati. Sa kutob sa manabutan, of course, nga aton sini nga pagwaragwag kag tiyari naman kami ni Sir Josil magabanong balik sa paghatag sa inyo sa piras sini ka mga importante nga mga sikreto nga padayon aton gidatukib para sa aton kaayuhan kag para sa aton ikaing lawas ilabi na gid pag-abot sa prevention no kon paglikaw sa badatian.
0: Ang aton sini nga pagkabuhi Doc Leo nakasandig sa ginatawag naton balanse no. Sa aton nga ginakaon dapat balanse mga nagasulod load sa ato sa nang lawas nga nutrients. Kag pagkatapos balanse man sa aton ikasarang kag masarangan ang aton sa nang mga physical activities Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, kay blan mo ang kabuhi naton Sir Josil dirigid nakasalalay sa equilibrium o kon balanse. Once nga may matabo Sir Josil nga imbalances, diri sini nagaumpisa ang nagkalain-lain nga problema halin sini Sir Josil sa simple. Pero kung mapabayaan, tub-tub maglabot si Sir Josil sa malala nga badatian.
0: Amo ning hambal yan ni nila, Doc Leo, bisan sa pagpangabuhi, ta siling niya sa pagigugma, dapat kuno balanse man eh.
1: Mm-hmm.
0: It's supposed to be a not a one-sided love affair.
1: Mm-hmm.
0: In short, siling ang partner dapat magigugma anay. Kung ginatagan ka kuno sang pagigugma, dapat balusan man sa pagigugma.
1: So dapat Sir Josil yung reciprocal.
0: Oo. So amo man ang ato sining lawas, more so ang lawas ta internally, hindi na makita na Doc Leo kun din ang diferensya.
1: Mm-hmm.
0: Mabatsagan talangkot kaisa mga simptoma or mga pahibalo niya. Oops, may ara problema sa sulod sa imo sining lawas.
1: Correct Sir Josil no, pero ang isa man subong sa advantage tungod sa advancements ng atong teknolohiya Sir Josil, di mahimo na tungod sa mga proseso, mahimo na ma ginatawag tungkad or matumbok Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano ang problema sa sulod sa lawas based sa masiling naton Sir Josil kung kaysa confusing symptoms.
0: Oh.
1: Kibalan no may mga sintomas Sir Josil nga palo parehas pero lain-lain gali ang kausa. Kag ang manami sini kati kung matumbok naton Sir Josil kung ano ang kausa sini o kung dinhalinan sa mga symptoms nga gidabatyag naton, dira naton masuguran kung ano nga mga reforma or may labot Sir Josil sa lifestyle kung ano nga mga modification nga ton sarang mahimo parang hindi maglala ang kondisyon.
0: Amo ni nga sa una gani kung magbatyag ikaw hilab sang tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Labi na ginay mo sini nga sulok-sulok ang balong ka lang dayon siya basi na usog ikaw.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang hilap sa sulok-sulok subong, kon dalon mo ina sa mga eksperto pagkatapos i-examine sulod sa imo siring arawas, basi kon may acid reflux, ikaw or GERD?
1: Correct, Sir Josil. Kagtis ang una, Sir Josil, kung nalibawa, gabatsyag ka parmi hilap sulok-sulok. Ito may mga hambalan noon pa na, nga, basi ginamatamat na sa lain ginhawa imo nga.
0: Basi nalihap yan ang atay mo?
1: Na, dumunga mo na bila, Sir Josil. Mm. Tapos may ara, man niya panugyan nga, ay ti dapat timo-timo ka permi. Mm. Kay amo ng kabangdanan, siguro nagapalipas-lipas gutom. Kakagang ano pagin, Sir Josil, sila nga mga rasones o kung mga tiyuriya nga sa aton, lang blahuna una, husto.
0: Oo.
1: Pero kung sige ka man galit timo-timo, nga permi nagahilab-hilab ang sulok-sulok mo, naganugang pagidili, Sir Josil, paglalasin na, hindi makabuli, gali. Amo ni pasalamatan na ton subong katikadamo, Sir Josil, sa mga innovations, mga bag-o, Sir Josil, nga mga pamaagi. And in fact, may araman kita, Sir Josil, sa ginatawag nga naturopathic assessment tools.
0: Mm.
1: Nga mabalaan na ton or mahatagan kita sa isang adeya, depende sa isang assessment na ton, makita, Sir Josil, sa ginatawag physical or even sa mga ginatawag panghuna-huna through, Sir Josil, sa thorough sa ring investigation kag pagtungkad, Sir Josil, sa ginhalinan o kung ginabatyag sa isa katao.
0: Ang problema lang o galing, ang ikasarang sa tagsa-tagsa sa aton, kay mahal subong magpakonsulta ikaw sa mga eksperto.
1: Mm-hmm.
0: Pariyos ni karon may mga consultation, mapakonsulta ikaw, bangod kami ginabatsyag ka, ang bayaran mo subong professional fee, ranging from 500 na nasayas mga tag 2,000, mga side cases, subong 1,500-2,000 bayaran mo, isa lang kasesyon, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josil, isa kasesyon, pero may ara man, Sir Josil, sa nga depende pagit sa pagpasunod ni mo sa ni mga pamangkot.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa lakyan pa ni Sir Josil, kung nag-taxi ka, sanisag ipataks ang metro mo.
0: Kay pareho sini, ladies and gentlemen, sa mga tagparamatita, kung magpakonsulta ikaw, primero sini, ti mapakikita ka sa imo sini doktor or eksperto, and then tagaan niya ka sang dapat nimo sini himuon, kalabanan sini laboratory and tests, pagbalik nimo sa iya, another professional fee.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, mahambalay, amon yung resulta, dapat hibaloon tapagid kung ano ini ang cost niya, kaya daw amon yung nakitanta, kaya amon yung abnormal. Balik ka naman dito sa laboratory, lain naman niya test, bayad ka sa laboratory, balik ka naman sa doktor, ikatatlo nga professional fee.
1: Mm-hmm.
0: Amon yung kasakit subong ang pagabayaran ta. Pero, wait na kahibalo, nga may libre gali nga konsultasyon.
1: Amon niya ang manami nga balita, Sir Josil.
0: Oo, ang konsultasyon libre. May baluan ninyo kung anong kulang nga bitamina, minerals, anong problema sa sulod sa inyo siningalawas, anong mga dapat ninyo sinilikawan, activity man, physical, o kon pagkaon. Agud to ini maglala ang inyo sining pamatsyagan kay pareos ni Mambala. Dugi na kulbaan ako permi haw. Siling nga basi kon dakpo na ko ka nervyos. Pagkatapos siling nga anong man, anong plastada sini man, tiyang iban sini mahambal na malanga, ay siya tingala ka pa nga si lulo mo sa una mo mana.
1: Mm-hmm.
0: Buta malun sini daw, i-charge nila sa palanublion.
1: Mm-hmm.
0: Galii mo, kay may problema na siya, Dok Leo, kay permi siya under stress, daw ma-develop na ang depression sa iya.
1: Correct, Sir Josil, kay basi, may ara pa yung sige natawag nga GERD or acid reflux. Nga taga palala, pagin Sir Josil, ano, sa ginabatsyag naton, hindi lamang physical, kundi afektado na, Sir Josil, bisan natin paminsaron.
0: So, amuni kung gusto ninyo magpakonsulta, kadto ka mo sa clinic, libreng konsultasyon. Ara dira sa Yes to Health Wellness Center. Clinic ini, dari sa siyudad si Iloilo. Kasi sa tanan siya nga may mga clinic ang Yes to Health, ha? Yes to Health Wellness Center, ara sa A, Young Building, Yulu Street, ara da sa city proper atubang ina sa Midtown Hotel. Ara da may consultant kita dira from 9 o'clock in the morning, bukas na to sining nga clinic. Sa tanan pagin sining nga may makitaan ka mo nga Yes to Health Wellness Center butamolon clinic ina, may ara ida kita consultant kag may libre dira nga konsultasyon kag dira man sa clinic available ang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. So diri kita iya sa ginatawag sining nga balance sa sulod sa ato sining lawas kag sa ato sining nga pagsinalayo. Ang term gamiton ta dari Doc Leo is homeostasis.
1: Yes, Sir Josel, homeostasis or homeostasis.
0: Hmm. If we speak about this, buta malun sini sa pangkabilugan, Doc Leo. If we speak about homeostasis or homeostasis, anong buta malun sini daw?
1: Simple lang, Sir Josel, balance. Magambal kita sa nga homeostasis or homeostasis. Amo ning kapasidad o kunabilidad sa lawas naton Sir Josil nga ginabalik niya kita sa balanse. Kumbaga kon sa salakyan pa ni Sir Josil or sa anuman nga device or gamit Sir Josil nga may mga pagbaylo-baylo sang temperatura o kun kainit Sir Josil, amo ning thermostat. Nagabulig bala regulate Sir Josil o kun pabalik sa balanse kun tuman kainit. Nagagana siya kung tuman man kabugnaw, gagana man gyapon siya para mabalik sa balanse. Butang balon, ang homeostasis tuman ka importante ni Sir Josel para ma-preserve naton ang aton sininga kabuhi, kag ang aton sinikabuhi nga may ara Sir Josel sang maayo nga pamatyag kun quality sininga kabuhi, indi nga ambalbla ni Sir Josel sang nagliligyad naton nga edition nga nagakabuhi ka lang pero daw igo lang nga nagaginhawa ka or ang iba nagaginhawa pero medyo bulubudlay pa.
0: Mm-hmm. So ibalik ka sa normal no? Or ang normalcy sa ato sa ning lawas. Bagamang kita normal ang ato lawas, huwag kita dapat masakit. Huwag kita malala ng mga komplikasyon niya mabatsyagan. Then kalibawa, yun sa ning ibalik sa normal. Pareho sabi ni abnormal imomenstruation. And then ginimna ni mo santon plus coffee mix. Kahit nag-balansi na sa mga hormonal imbalansi sa aton, may mga testimonya na rin sa sige-sige niyang inom bala sang Santon Plus Coffee Mix na may mangosteen, moringa powder, kag soya powder. Nagbalik sa normal ang iya sining monthly period. Sang una, mga tag-tatlo kabulan, may ara, dua kabulan, may apat kabulan, nga hindi kaabot ang iya sining pamula nun. Pero sang ginsige-sige niya inom sa Santon Plus Coffee Mix, mga lapit-lapit man duha ka bulan nga inom niya si Nidok Leo, sumugod niya nagabot ang pamulanon niya hasta subong normal na butang balon monthly ginabutan na siya sa iya sini nga pamulanon butang balon nagbalik na sa normal Dok Leo.
1: Actually Sir Josil, ang lawas naton may kapasidad niya kabalo niya bisan hindi tiya magpaminsar sa nimo. Kabalo siya kung nanong iya sini nga obrahon tagaan talang sa ginatawag raw materials balon wag ambal kita homeostasis Sir Josil, may mga pagbago susulod sa lawas naton. Nga kung hindi ini mabalanse Sir Josil, mangin hindi pa problemaan sa aton sa nga internal organs kag ginatawag tudlok pa sa aton sa nga cellula. Amo man sasagwa Sir Josil, may mga stimuli kita pa bago-bago nga aton sa nga environment nagagana gyapon diri Sir Josil ang homeostasis para nga mapabili naton ang ginatawag flexibility kag ang maayo nga pag-adjust sa aton sa nga cellula, aton sa nga organ tag aton sa nga body system.
0: Kabudlay para sa lawas magbalanse sa tanan Dok Leo. For example, abi halin kita diri sa announcer's booth, halin kita sa air condition sining room, and then magwa kita sa gwa tama ka init. Daw ano kabudlay balansihon sa lawas Dok Leo?
1: Kabalo Sir Josil, sina iya magbalansing lawas aton automatically galing lang may transition nya ginatawag. Ang problema sini kunway kita nagatuon sini kung kaisa kung paano naton ma-support ang aton sa nga lawas, dira sini nagalala ang aton sa nga problema. O kung ang kondisyon, pagid yun may ara na. Magambal kita nga way nagatuon, Sir Josil, kadamo sa ginahimo naton nga sa aton lang.
0: Oo.
1: Abi naton husto, pero hindi galit pabor sa aton lawas.
0: Speaking about that, sa changes yung nagkakainabo, ang lawas ta, naga-double time man para maka-adjust, agud tong hindi mapatay. Ang lawas ha, ang body cells ta, mapatay ang lawas ta, magkamasakit abi kita at the very least. So, kinahanglan niya dara, pareho sa makina, halin abi sa mabugnaw, nagpatay ang thermostat, gamay konsumo yan sa kuryente. Pag abot naman nga medyo mainit, pandaron niya naman ang thermostat sa aircon. So, dako naman ang konsumo niya sa kuryente Dok Leo. So, in short, ang changes sa nga ito sining alawas, kung may mga pagpanghangkat, pareho sa abi, may mga changes sa klima palangkag sa panahon, Dok Leo. Nagadouble time ang lawas ta, nagakinanglan damo nga gatong, damo nga nutrients gali ang dina demand sa lawas ta Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, no? May punto gito na. Kaya kung diba, ginatawag ng homeostasis darin ni Sir Josil na to ng pinaka-example nga ma-observe gito na to. Kung mainit, ginabalhas kita. Kung matugnaw, nagakurog kita. Amo na ginatawag Sir Josil nga homeostasis. Nga aman, kung mainit, nagawiden ng aton sa blood vessels, nagadasig ng aton sa blood circulation, nagadlag ko aton sa pores para magsungaw. Ang init, kagbalhason kita. Sa sina nga pamaagi, hindi maguba aton sa body system Sir Josil kay hindi ma-overheat. Kung mabugnaw man, yakurog kita, kaya nagadasig ang contraction and relaxation sa aton sa muscles. Rason Sir Josil nga may nagatindog or may nagatilindog. mm-hmm. aton balahibo.
0: Oh.
1: Tungod din na sige natong homeostasis magyapon para mapabilin ng kainit sa lawas.
0: Amo man ganing mabudlay sini magmaintain sang homeostasis or homeostasis sa lawas. Amo ni buaya for example.
1: Mm-hmm.
0: Kay tapos siya kaon dapat mangangana siya kay mainit ang mga ginakaon niya gasulod sa lawas siya kinanglan niya mapasungaw ang init kumo kay wa sila pores amo ning nagangangang buaya pagkatapos siya kaon
1: kagang buaya yung Sir Jocel kun mabusog bisan hungitan no pa na enough na para sa iya
0: luwas lang ko ang buaya ang itumulo samta nagakabusog gapangita pagin sa dugang adalaskan
1: uway ko no kabulusgan.
0: So ang pamangkon si Nidok Leo, nga importanteng balanse sa sulod sa ato sa nangyay lawas o kung ginatawag natin yung homeostasis, Dok Leo.
1: Kaya nga aton, Sir Jocil, lawas. In fact, every organ, Sir Jocil, mga tissues naton, cellula naton, nakadepende, Sir Jocil, sa established sa nangyay environment. Kung kondisyon sa aton sa nangyay lawas, hindi balanse, Sir Jocil, sulod man o kung sasagwa ng mga ginatawag stimuli sa nangyay o kung nagkakatabo, tungod may imbalances na nagkakatabo, tungod nga napabayaan naton, posible sa aton tsakulang o kung mga sobra man nga hindi man ato nabantayan nagasugod Sir Jocil sa paguntat or hindi mayong pag function sa aton sa enzymes like for example Sir Jocil ang aton sa nga tiyan tumanika acidic ha? Kung nalimbawa ang imo karong tinguha is pahinaon mong acid sini mahina man ang imo sa nga panunaw hindi ka makatunaw sang ginatawag protina kagiban pa ang cells naton hindi sa nga makaproduce ang enough sa nga energy kung wa is ang homeostasis ang organs naton mahimo magdamage Sir Jocil kag diri na Sir Jocil magasugod amat-amat ang pagdevelop sini sa nagkalain-lain nga mga balatian and kung napabayaan in severe cases posible Sir Jocil magresulta sa kamatayon.
0: So dapat ato natandaan na pero ang pamangkot sini ano mga primary nga mga dapat aton balansihon sa ato sini nga kaugalingon na Dok Leo inang masami ba lang ginasuffer sa ato sini nga mga kauturan
1: isa Sir Jocil sini nga aton gi temperatura
0: sa lawas
1: ang no? Kainit sa aton sini nga lawas kay nga man tuman kay importante ang ginatawag Sir Jocil temperature naton kay ang body cells naton may arasang enzymes nga nagakontrol sa chemical reactions sining enzymes Sir Jocil maayong ila sining pagtrabaho kun dira Sir Jocil sa husto sini naton nga body temperature which is dira Sir Jocil sa 37 degrees centigrade kun mas manubo diri kag kun mas mataas man diri hindi maka-function maayo ini hindi maka-function maayo ang aton sini nga cellula. So isa gid sa aton dapat bantayan amo ang aton sini nga temperature.
0: Kay ang lawas ta kita mo lang kun paano balansihon Dok Leo no. Mapaang kag may hilanat kita above 37 degrees Celsius ang aton sini nga body temperature buta mo sini may hilanat ka na or ginatrangkaso ka na pero mabatyagan mo kalamig.
1: Mhm.
0: Butambalon, that's how our body balanced everything, no?
1: Correct, Sir Jocil.
0: Malamig ang pamatsyagan mo, pero mainit ang unod sang imo sining alawas. So, dapat mabalansihon man ina. Pero sinyalis galiina, Dok Leon, no? Kung magtaas ang ato sining body temperature, the normal, butambalon, sinimi ginapahibalo ang ato sining internal body, nga may ato dito nga problema sa sulod.
1: Correct, Sir Jocil. Kag, ano lang nga, reminder lang, ha? Hindi tanan nga hilanat, imnan dayon sang bulong, ha? Para makuha ang hilanat.
0: Oh, kahit ang iban pagkambala na daw alang ang lawas kuhaw asiling imni dayon na muna yun dasig dayon manguot ka garapon to kag magbilid-bilid kung ano tong dapat ilim nun
1: teka may nakaprepare na nga daan kati ang ilaya Sir Jocil mentalidad paghilan at primero pa lang tumaran na dayon bulong.
0: Actually, nagapatama din na sa nga ito sininga body system.
1: Mm-hmm.
0: Ang paghilanat na yun, tayinom sa bulong, gatamad, buta mo lang sinin, masalig na lang nga ito sistema sa lawas. Saling niya, ah, may hilanat, ah, by ida, sinin, dugay-dugay, imnan niya malana, bulong.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi na mag-function mayo ang sistema sa ito sininga lawas. Kay, ang hilanat, actually, bisan magpakonsulta ka pa sa doktor, gahambal ang doktor, ti, pila ng hilanat mo, mahambal ang, ay, sila niya daw mga 37.9, ah, sila niya, ano lang anay, pulo pa balas, imni lang anay, damo tubig, pero kung magsubra na 38 degrees Celsius, siya imna ini, kung magsaka niya mga 38.5 to 39, amo na ni sila niyang imna.
1: Or pwede man Sir Jocil gani kun diba mga 38 ng init sa isa ka tawo or hamtong abi kun bata. Pwede na Sir Jocil uksan sang hindi pagputson.
0: Uksan amo nang lain dok. Amo na ang myth.
1: Mhm.
0: sa ginahimo takay kun nila naton nga niyang bata, nila naton nga niyang tao, sila niya inom damo tubig kag manimuron sila niya para balason.
1: In fact, ang iban ganin sa Sir Josila, even mga practitioner Sir Josila, pag kuha sa sang bayo, may spray nga tubig nga bugnaw. Pero siyempre sundon mo lang sa trapo. Kag pero sa mga severe cases si Sir Josila, tika nang lang gadiya sing gadato experts guidance sina sa paghimo sang iban yung pamaagi sa tubig. Pero ang simple Sir Josil nga paghulom sang tuwalya sa mabugnaw o tap water lang bala Sir Josil, room temperature kag ibutang sa agtang sang isa sinika may hilanat kag saya sininga puson makabulig Sir Josil panubo sa sini mataas nga temperature nga waay mo gintumaran sini sang bulong.
0: Oo. Kag ang isa pagid niya practice naton nga waay mi-explicar. Ning kon maghilanat ikaw, hambal nila pukpuki sang langgaw ang alimpudwan. Nganong purpose na? There's a scientific explanation to that. Kaya ang langgaw mabugnaw daw pareho sang yellow kon ice. So kon ipatulo mo ni kay ipukpok sa imo sini mambalay pukpok hindi ibasa lang sa imo sa alimpudwan. Somehow ina makabulig sa pagpakalma sang imo sining pamatsyagan kay makabulig sa pagpanubo sang imo sining hilana.
1: Termino to blazer Josil nga para makasungaw bulig pasungaw sa lawas.
0: Oo. So amo na ha, so dapat balanse ang tanan. Ikaduha pa dari. Tang blood sugar ya dokleo kay nang lang ginaton balansehon eh.
1: Tuman gid Sir Josil kay importante ang blood sugar naton nga balansehon naton. Hindi naton pagtanaw na blood sugar Sir Josil nga delikado ha. Pero punto lang sa ni blanong iban na hadlok bala sa blood sugar. Pero sa mga may diabetes nga hindi ma-manage, sa mga problema dara Sir Josil. Pero once nga diri pa lang sa primero pa lang healthy nang nanimo sa nga lifestyle, hindi problema kag kinanglanon gid Sir Josil lang blood sugar o kon blood glucose ha. Kay nga man paano ginabalanse sang aton sa nga lawas, basta okay lang aton sa nga sistema Sir Josil, nothing to worry about blood sugar problema kundi naton sa ma control kay tungod gyud pala no bra aton ginakaon kita mismo nga kadula sa balanse pag-abot sa aton ginasulod sa lawas dira nagasugod ang problema. Kung nagakaon kita, paano mabalanse sa niya ang blood sugar halin sa aton sa ni ginatawag food like carbohydrates sabi gina-convert sa sa glucose nagapagwa ang lawas Sir Josil sinisang ginatawag insulin para nga ituman magtaas ang aton nga blood sugar maabsorb sa aton sa nga cells. Pero dira Sir Josil, between meals nag-amat-amat nubo ang aton sa nga blood sugar. Ano naman ang ginahimo sa aton sa nga lawas? Di ang aton sa nga atay sa signal sa pancreas, nagapagwa naman ni Sir Josil sang galamiton nga nag-amat-amat naman pasaka pabalik sa balanse sa aton sa nga blood sugar. Para nga hindi kita Sir Josil ma-out balance. Kaya nga daan, isa sa tuman nga kinahanglanon na to, no, nga organ ba lang nagagamit sa sugar, among aton sa nga utok Sir Josil. So dapat balance, ganda ni permanente.
0: Amo nang inahambal nila nga normal lang yan nga mag-ilig ang tubig kung may baha. Pero dapat ang kanal tabastante para nga hindi mag-awas kag magbaha.
1: Kag way bara.
0: Way bara. Amo na nga dapat balansihon ta. Kag ang lawas ta, may ara iyasang mekanismo nga unay nga makabalanse basta hindi lang masubrahan. Ang problema siya ni, kung masubrahan kita pareho sa Panginaon, pareho sa bisaton, other activities or lifestyle.
1: Correct.
0: Dira nag-suffer ato siya nga lawas. So blood sugar, dapat balansihon ta. Blood pressure, Dok Leo.
1: Isa man din sa dapat atong balantayan, Sir Josila. Pero mabalik ko lang galing, magamay lang kita nga tips din sa pagbalance ng blood sugar. Hindi sa mga diabetic, na Sir Josila, kundi kung gusto mo balance mo sa nga blood sugar, hindi ka dugay-dugay sa nga panginaon ka nagahilab mo sa nga sulok-sulok, sign na early sign na posible sa ginatawag insulin resistance, Sir Josil. Kaya abikon may ginakaon-kaon, kamukong timo-timo, man lang kamung hindi healthy, try nyo bala ang pag-inom sa isang Sunthorn Plus Coffee Mix. Bastante, Sir Josil, sa protein, nalin sa balunggay, nalin sa spirulina, inabinig nalin sa soya bean powder, Sir Josil. Mas makabusog ina sa kagdugay, kamugot mo, hindi ka mo matentar sa nga magtimo-timo. Kuna take note ha, sa mga way payasing diabetes, Sir Josil. Lain naman niya kung dito na kamo karon sa ginatawag condition nga diabetic na kamo. Ari sa mga healthy pa, kung gusto kamo sa mahalungan ang balanse sa blood sugar, kung nagainom kamo dira sa coffee, like, kung nagainom kamo sa pampainit-init, kung nagahilab-hilab ang sulok-sulok niyo permi, try nyo Sunthorn Plus Coffee Mix para dugay kamo gutumon.
0: Kaysa sa mga patimaan, Mandok Leo, simptoma actually, kung taas imo sa blood sugar, nagasulab man ang imo sining sulok-sulok dok layo.
1: Permi ka Sir Josel ginagutom.
0: Oh. Feeling nga ginagutom ha?
1: Correct Sir Josel.
0: Pero buntod ang tiyan.
1: Iban sa ni Sir Josel magluwas. Buntod ang tiyan Sir Josel ang iban sa ni do puno hangin ha. Magluwas pag diya sa literal nga medyo nagahabok man gid ang tiyan tungod nag-accumulate ng fat Sir Josel.
0: Mm.
1: Sa aton sering ginatawag abdomen. Amo nang isa sang tip naton sa aton sering mga tagparamati. Pagabot naman sa ni sa blood pressure, di isa man sa dapat naton sa ni balansihon. Ah, kung manubo ganing aton sa ni blood pressure, paano nag-effecto sa ni ang homeostasis? Di nag-increase man Sir Josel ang aton sa ni heart rate. Nagagamay ang aton sa ni blood vessels. Di na-conserve sa ni water sa aton sa ni kidneys. Kung nagahina ang aton sa ni blood pressure. Pero kung nagataas man ang aton sa ni blood pressure, nagahinay man ang aton sa ni heart rate, nagawiden ang aton sa ni blood vessels, kag gina-remove sa ni extra salt sa aton sa ni lawas, kag ginapagwa ini through sa aton sa ni kidneys. Amo ni Sir Josel kaalam sa aton sa ni lawas sa pagbalanse kag mga dapat naton balansihon nga tuman ka importante sa aton sa ni lawas.
0: So necessary kinahanglanon gidya Dok Leo nga from time to time ang ato sa ni blood pressure nagasaka man. Pero as a matter of reaction sa lawas ta sa mga nagakinabo makibot ka for example in short may ginakadlukan ka normal lang ina kay kinanglanon man ina kon kaysa sa lawas ta para limpyuhan man ato sa blood vessels sa mga nagabalara dira Dok Leo maanod kumbaga
1: ang reaction ta Sir Josel depende kag dira sina nagareact man ng aton sa nga I mean ang reaction dira sin Sir Josel naka salalay man ang circulation sa aton dugo mo.
0: Mm.
1: Like sa emosyon naton kon madasig ang aton sa nga I mean depende sa stimuli Sir Josel syempre nagadasig ang nagareact man ng aton sa nga sistema.
0: Oh.
1: Laki pang aton sa nga blood pressure sino man abi Sir Josel ang ara sa emerhensya ng kondisyon o kon sitwasyon nga niya sining ginatawag blood circulation ng heart rate niya hinay lang gyapon.
0: Mm.
1: Paano ka karon mag-acto sang maabtik
0: ti mga ano na kun sa mga Korean novela pa mga goddesses niya kag mga king of wars.
1: Mm-hmm.
0: They can control their emotions even their heart rate Dok Leo.
1: Bisan pa Sir Josel no makontrol na to ng aton sa ng emosyon pero normal Sir Josel nga nagareact kita depende sa kung anong stimuli sa aton sa palibot.
0: Oo, oh, amo na gani nga may ginatawag kita nga test sina dira ko nagabutig ka kunwai mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay kun pamangkuton ka gani sang pamangkot nga tudok kag ego ka, guilty ka, may impulse na lain ang pitik sang imo sining heart, lain ang pitik sang imo sining pulso Dok Leo.
1: Mm.
0: Siling yan, nagbutig ka.
1: Mm-hmm.
0: Kahit lain ang reaksyon sa nagabutig, kag nagasugin sa tuod. Kahit kon daw madakpan ka, laban-laban sinta, sako pitik sang korason mo, pagkatapos sako man heart rate mo, sako man ang imo sining pitik sa pulso.
1: Laban-laban gid Sir Josel no. Pero biyo nyo kung nano, matag ko tip sa inyo ha, para hindi ka mo sinituman gid nga mag kwanbla, mag-react Sir Josel.
0: Oh.
1: Pwede sila kapamanyo sang Santhon plus herbal oil mo
0: para mag kalma,
1: para mag-relax.
0: Oh.
1: Yung makabulig na pa-relax ang scent pa lang ng dancer Josel nagabulig na pa-relax ha.
0: Mm.
1: Pero why ko naging courage na why kami ni Sir Josel naging courage sa mga butigon na ang gamiton. Ang point ko lang pang pa-relax.
0: Oh. Oh.
1: Kay kung hindi kita Sir Josel relaxed, kadugay maulian sang aton sining blood pressure and even sa aton sining blood sugar may reaction ni Sir Josel eh.
0: Mm.
1: Pero ang simple galing ang pagpamanyo sang Santhon plus herbal oil makabulig sang dako Sir Josel para kita ang magkalma sa aton sining lawas physical bisan pa sa aton sining paminsaron
0: ti sa physically labi na gid kon may huluha plus gamay da bala ang tawag nila siya turo tanduga lang da siling yang ugat para magsungaw ang hangin.
1: Mm-hmm.
0: Actually banyusan mo sang Santhon plus herbal oil. Dako ang epekto sini kay pamatyagan mo duga pala nungaw ang lawas nimo sang hangin bala Dok Leo nga nagamag-an ang pamatyagan mo.
1: Correct Sir Josel.
0: Okay. So mga dapat balansehon sa lawas ta ha. Ti siyempre number one na Dok Leo, but pilagi ka minutos nga magkaginhawa ikaw nga masustain mo nga hindi ka maghapo-apo Pero ang inaginhawa ta but tama na inhale na pasunod sa lawas ta is oxygen. Ang inapagwa naton carbon dioxide So dapat balanse man gali ni Dok Leo?
1: Dapat gid Sir Josil ano? Amo gani ang rason nga ginabalanse ni sang aton sa ngalawas nga makabatyag kita kung nagunubong oxygen aton ang aton sa breathing nagadasig Sir Josil. Kag mas nagadalo mga aton sa pagginhawa, mas nagadasig man ang aton sa pagpitik sang kurason para nga mas damo nga oxygen ang makapenetrate Sir Josil sa body tissues. Samantala kung nag-increase naman ang carbon dioxide sa aton sa ngalawas, ang aton sa pagginhawa nagadasig man para ma-remove ang sobrang nga carbon dioxide nga hindi kita madula sa balanse sa ni Sir Josil. Kaya kung madula gani kita sa balanse ating iban sa nilagya kalipong Sir Josil tungod sining imbalance sa oxygen na carbon dioxide sa sulod sa lawas.
0: Now, so grabe ang homeostasis magtrabaho sa aton lawas. Kaya for example, abi mapila si Kaudok Leo. Ang lawas ta normal nga nag-release papali sa aton pilas amo ni nga nagakugan kag nagakipot dayo ng pilas naton Dok Leo because that's the normal working sa ato sining lawas para nga dasig magkipot ang ato sining pilas man kag magayo Dok Leo.
1: May punto Sir Josil no, pero ang homeostasis sabi may negative feedback kag positive feedback abi. Kung sa pilas ya kung napilasan kita ti amo ning positive feedback sa nagakatabo sa primero Sir Josil. Mahatag ang aton sining lawas sang ginatawag pampaklat dira. Dugang pagid niya pampaklat, dugang pagid niya pampaklat hasta nga matugon ang pagdugo Sir Josil, hasta matapos ang proseso Sir Josil. Whereas sa negative feedback naman niya sa homeostasis nga kung anong mataas, ginabalik niya panubo, kung anong manubo, ginabalik niya pataas, balik sa normal nga level.
0: Kung sa mga ano pa, sa mga sound systems pa, amo na yung volume control automatic.
1: Kaya sa kabilugan siguro Sir Josil equalizer eh.
0: Nag-equalize ang everything nga nagasulod niya sound. Now, ano ang mga, if we speak about balancing or homeostasis, Dok Leo, primarily, ano mga organs na ito directly involved sa homeostasis, Dok Leo?
1: Kadamo, Sir Josil, mga importante ng organs na ito nga nagabulig para ma-maintain ang balanse. Brain, especially nga ito, sir, nga hypothalamus, nagkakontrol sa atong temperatura, nagapabatsyag sa ito na ginauhaw kita, ginagutom kita, kag ginakontrol, Sir Josil, ang pag-release sa isang hormones. Ang pancreas na ito, nag-release ang insulin para magtaas na ito sa nga blood sugar, nag-release ang glucagon. Kung naganubo ang blood sugar, Sir Josil, nga mabalik man sa ginatuwag pagpataas-taas nga mabalik sa normal para mabalanse nga aton sa nga blood sugar. Ang kidneys na aton ginabalanse ang tubig, ginabalanse ang asin, gina-remove sini ang waste, ginabuligan nga mabalanse sa nga aton sa nga blood pressure and even mamintidara nga aton sa nga blood acidity o blood pH. Ang lungs na ton, ginabuligan yung mabalanse man Sir Josil ng oksihina sa lawas, gina-remove ang sobra sa nga carbon dioxide, mapabilin man nga ma-regulate kung nabalanse nga aton sa nga blood pH. Ang aton panit Sir Josil, kung mainit, ginabalhas kita, gina-conserve sini or gina-release sini ang heat, depende sini sa sitwasyon, gina-protehera ng aton sa nga lawas. Aton kaugatan, aton sa kurason, syempre nagabumbas ang dugo, gina-deliver oxygen sini kag nutrients, ginagabulig para mabalanse nga aton sa nga blood pressure.
0: In short, sini we were created and ang lawas daton ginhatag sa aton ni Dok Leo nga almost perfect and synchronized ang iya sininga pag-function.
1: Correct Sir Josil.
0: Ang nagapatalang sang function niya sini nagapahinay o kung nagapadasig below or above normal, which is wrong ang sistema kung below and above normal. Number one, our body activity and our lifestyle. Number two, maginakaon ta. That's why nga it is advisable nga kung manginaon kita, hindi ta pagpasubrahan. For example, gakaon kita sa mamatam is hindi ta lang pagpasubrahan, makaya gali sa lawas naton Dok Leo, bisan may sulusubra, gamay lang ha. Ang aton niya ginakaon niya katamis para hindi magupod sa blood sugar, ang aton sining sugar. Ni magupod sa dugo tang ato sugar nagarelease ang insulin ng ato sining lawas Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, mo nablang mga opinion sa una batian ko pa hindi ko pa madimtan Sir Josil. Basta magkaon ako isa ka kilo nga kalamay or refined sugar sa isa ka adlaw as long nang pancreas mo is okay. Balanse lang gyapon niya Sir Josil ang aton sini nga blood sugar.
0: Hindi lang pagpasigun dahil sa sunod nga mga inadlaw.
1: Amo nang problem Sir Josil kung nagasalig kita. Kay kung sige-sige gani atong paghimuon nga mo sira madula kita sini sa balanse kag dira Sir Josil nagaresulta ang nagkalain-lain sa mga problema kung balatian sa lawas.
0: What if the organs just like the brain, the pancreas, the kidneys, the lungs, the skin and the heart and blood vessels fails to tawag dato sa ni do their job Buta malo sini failure ang homeostasis sa responsibility sining mga organs naton. Anong matabo sa lawas na sini Dakleo?
1: Nadula na kita sa balanse Sir Josil. Damo kwarta pero kalabanan nagsulod sa malita.
0: Abi ko nagsulod sa ano? Sa ano ganina? Ospital.
1: Sa ospital Sir Josil ano? Normal na nga te, may kwaon. Benefits na to sa health insurance na to. Pero pinakapunto, Sir Josil, mo't ka mula nga nagsulod sa maleta, why nag-circulate? Kundi sa pila lang, Sir Josil, ano? Opinion lang niya, ang atondere. Ang punto lang na atondere, nagakadula kita sa balanse, kung nagasigisigi, Sir Josil, ang atondere, hindi mayo nga

0: vitamin C, scurvy.
1: Mm-hmm.
0: Isa direct gadugo imong islo.
1: Mm-hmm.
0: Tingala kalangas niya na maguhan ng konsinin sa kitig ang brush ang hapon sinin niya si Pilio.
1: Mm-hmm.
0: Ang iya ba lang ginabrush mo na tiga, hindi gadugo ina bangod kay ti basi kulang kadagid man sa vitamin C.
1: Isa sa posibleng nga deficiency.
0: Oo. So dapat nga mangin aware kita. Amo na gani nga dapat mangin aware kita kay balo kita magbasa sa mga patimaan, sinyalis, or kung sa mga doktor pa sini, simptoma nga ginapahibalo sa aton lawas para kay balo kita kung diin kag ano ang aton sininga bulmon. Now, speaking of homeostasis, para mabalansi ni tanan Dok Leo, we are speaking about supplementation. In short, sini, mabalansi tang ato sininga lawas. Aside from physical activity, kikinanglanon aton maghulag-hulag, Dok Leo, ha? Ang nutrition, ang supplementation, importante para sa homeostasis, Dok Leo.
1: Tuman ka importante, Sir Josil. Kahit ang nutrition, isa sang haligi, Sir Josil, sa healthy lifestyle.
0: Mm.
1: Muna hindi kinaton madula ang nutrition pag-abot sini sa prevention, especially kag-support kung may treatment na kita o kung nagbalatian na kita. Kaya kung madula kita sini sa balanse, ang resulta, Sir Josil, kung madula ang homeostasis, so ay na, sa balanse, susulod sa lawas na ton, isa sini, Sir Josil, diabetes. Taas aton blood sugar, hypertension, stroke. Ara, Sir Josil, ang pilapagid sinika problema sa lawas, bisan simple lang, pero nagresulta sa nagkalain-lain pagid naton nga discomfort, even ang kakulang, Sir Josil, sa tubig, dehydration. Posible nga magresulta sa ibang pagid sininga komplikasyon. Karon para mabalik sa balanse, diri naton, Sir Josil, pasudlon ang papel sa aton sininga ultimate trio.
0: Mm.
1: Ang aton Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Una, diri kita sa Santhon Plus Gold Capsule. Ano ba lang ari diri nga makabulig sa homeostasis? Ganong papel niya sa ni? Ang sangkap sa Santhon Plus Gold Capsule nga moringa ukon balunggay. Ay palang dugay ingaan may naghatag sa mon Sir Josil sang balunggay mo kadlagko sang dahon nga kahumok bala lapit pa sa lugbusan.
0: Mm-hmm.
1: Kanami gamay lang kamatis, ahos, sibuyas sa Bombay. Ginapamalhas ka sang sabaw, sang higop sang sabaw mo.
0: Kapin pa kon may balatong kagalakot sina.
1: Puro-puro lang gid yan ni Sir Josil, no? Sanglit nga daw gusto mo nga matilawan dayon ang kapreska bala. Mm-hmm. Sa mga benepisyo kati bagong ipo mo.
0: Kapin pa ko may uhong pagid. Ay, abaw.
1: Huwag kagid magsala.
0: Hindi na pa ila-ila talang ka, Dok Leo, man bala ka uhong bala.
1: Kagway kagid magsala.
0: Uhong gid man ako dyan.
1: Basta ikaw, Blaster Josel, maglaway-laway. Kakaon na kami sa nakagina. Aton buligan niya mabalik sa balanse, pinagi sa Santhon Plus Gold Capsule, kay isa sa iasangkap among moringa. Anong roles ni sa homeostasis o kung balanse? Nag-support sa balanse, Sir Josel, sang blood sugar. Isa sang mahimo sini sang moringa o kon balunggay. Ginasuportahan sini nga magbakod ang aton lawas through antioxidant defense. Kami ara sang vitamin C, may quercetin, chlorogenic acid, may beta-carotene nga nagabulig para maprotehiran ang aton sini nga cells batok sa oxidative damage. Ginasuportahan sini ang normal cellular function. And even sa mga hypertensive, para makalikaw kita, hindi kita mag high blood pressure, ginasuportahan man sila ng normal blood pressure, tungod ang moringa may ara sang antioxidant compounds, kag may potassium nga nagabulig balanse sang aton sa ng sodium, hindi basta magtaas sa itong blood pressure.
0: So kung magamugali si Dok Leo, ang hambal nila nga, ang balunggay para lang kuno sa mga anemic,
1: mm-hmm,
0: para lang sa may mga anemia, kay nagpadamo sa production sang red blood cells, nagabulig para magdamo production ta sa red blood cells para hindi kita magka-anemic or anemia. Pero dako galing mabulig yun ni also sa high blood, Dok Leo. Or sa blood sugar regulation or pag-control sa blood sugar na ito, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Blood glucose.
0: Oh.
1: Deficiency sini sa ginatawag iron tungod nga nagresulta sa ginatawag anemia. Pagtaas man sang blood pressure, makabulig si Sir Josil, especially sa prevention niya. Pero ni plus Sir Josil, atahgon tabla ang impression sa iban, hindi sila magkaon sa mga green leafy vegetables.
0: Mm.
1: Kay komplikado ko, no? Anemic sila, iron deficiency, kag may high blood pressure man.
0: No.
1: At nila, in-inang duha, yeah. Why ina sang labot, yeah. Ang pressure sang dugo mo, yeah.

0: nagatumod din sa pwersa sa imo sining dugo.
1: No.
0: Kadaga panalay tay sa imo ugata rin sa imo sining kurason. Wala sang imo yang anemia, hindi na sa kakulangan nimo ya sa iron. Kung magkaon ka man sang green leafy vegetables, makabulig ina sa duha nimo sining ka problema.
1: Kaya binila kun high blood ka dapat hindi ka na magkaon sang mga pagkaon nga nagapabulig good to sa healthy production sang red blood cells Doc Leo, just like sang balungay. Iban pag sining mga green leafy vegetables Doc Leo.
0: Mhm.
1: Emo din lati sila niya high blood ka na dugangan mo padugo mo. Mata ni kon sukob-sukob no hambal ops isa na kapaniga tin na pagdugang.
0: Although may mga kondisyon kay man Sir Jocel iya sa dugo specifics pero hindi common nga hindi kay man makapayo kon sige kakaon sang mga pagkaon bla Sir Jocel nang kapadamo sa imo sining hemoglobin.
1: Mm-hmm.
0: Kun mas labi ining nagapalapuyot sa dugo. Pero ang ginistoryahan lang nato niya sa mga may iron deficiency anemia kaga hypertension nga makabulig ya ang green leafy vegetables lakip ng balungay Sir Jocel.
1: Oo. Oh, kaya may function na ng balungay good to nga mabalansya nga to siling blood sugar no. How about ang ibang siling mga sangkapya for example Doc Leo spirulina kaya malaka ini ang spirulina ya hindi mo ni dali-dali ya ma-access yes merkado mahambal mabakal ko dagan isang isa kahakop ng spirulina Doc Leo.
0: That's why Sir Jocel ginahambalan gid naton gina-remind naton ng aton sa mga listeners kag mga suki naton para mapabilin nga urig ang inyo sining nga mabakal pilion kag pangitaon kag may tatak yes to health Sir Jocel.
1: Mm.
0: Kay isa sa concern naton diri ang spirulina eh damo nagalakat nag-circular Sir Jocel spirulina nga hindi ko man sigurado sang kalidad diay.
1: Kag pagkatapos ang combination Doc Leo yung iba sinido why man tayo we're not accusing anyone pero importante dari matunaan nga ang mga nagaululupod na sa isang kapsula may synergistic effect
0: correct Sir Jocel kay kung hindi manustong kombinasyon karon mahulog lang sa sayang.
1: Mm.
0: Ang aton sining siyempre kwarta eh kagang permiso pa susulod sa aton sir nga tiyan. Spirulina, anong papel niya ni sa homeostasis? Kadamo sa nutrients sa ginakontent sa nang contain sa nang blue-green algae nga makabulig para masuportahan ng oxygen transport. Ang oxygen kinahanglanon para maghimo sinisang hemoglobin. Ang oxygen nagakerry sinisang ang hemoglobin nagakerry sa oxygen pagkadto sa aton sining lungs and body tissues. Kag kinahanglanon na nagakaigo nga oksihina para masuportahan ng aton sining cellular respiration and energy production. Kung kulang sa energy, kung kulang sa oxygen, mahina man ang aton sining energy. At the same time, ang protein nga ginaangkon sa ni Sir Jocel nagasuporta gadiya for energy production. That's why tuman ka importante ang papel sini sang spirulina para mapabili ng aton sini nga oxygen sa lawas nga ara sa usto sini nga level kag mapabili man ng aton sini nga energy tungod nga may protina nga nagabulig diya Sir Jocel lupod sa B vitamin sini para nga maghimo ang aton lawas ang dugang sini nga puwersa.
1: Do halos kompleto ang mga mayor nga kinanglanon sa aton sini nga lawas nga ara sa Sunthone Plus Gold Capsule ni sa protein pagkadto sa naglain pag sini nga mga vitamin and minerals because of the presence of malunggay and palaya, may garlic at the same time may mangosteen. Makabulig ini, hindi lang sa paghatag sa aton sang specific kay mga vitamins and minerals, pero makabulig specifically sa pag-control man sang pag-spike sa ato sining blood sugar, Doc Leo.
0: Correct, Sir Jocel, kag ang protein may ara man sang dako sa nga papel. In fact, sa una, Sir Jocel, sumay patan mga taon sa biology, sa what's it called, this preventive medicine kag sa naturopathy. But sir, kung man gani, yeah, kung makuha talang protina, yeah, from animal source.
1: No.
0: Dira lang naton kwaon. Pero samtang padayon, gali kita nagatuon nga nagtukhib, Sir Jocel, diri gali spirulina tuman kadamo sa isang ganito ang protina amo man ang balungay nga amo ni mga sangkap sa aton sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule.
1: Okay, now ang Sunthone Plus Gold Herbal Capsule actually may upod ini nga mangustin ang palaya malunggay garlic at spirulina pero ang aton sa always na ginamuno sa inyo updon nyo gid ang premium D3 softgel capsule kag Sunthone Vitamin C. Now, i-refer nato sa homeostasis Doc Leo. Ano iya ang papel sang premium D3 softgel capsule? Ang papel sang VCO, malunggay oil, vitamin D kag vitamin D3.
0: Kun may isa man Sir Jocel ka vitamin or hormone vitamin nga importante sa aton sang lawas pagabot sa homeostasis, isa ang vitamin D, Sir Jocel.
1: Mm.
0: Ang vitamin D3 is one of the most important vitamin involved in maintaining homeostasis because it influences many body systems. Isa sa ni Sir Jocel dosil ang pagbalanse sa calcium or calcium homeostasis. Ang vitamin D3 nagabulig sa aton sa intestine para maabsorb ang calcium malin sa aton ginkaon or gininom mismo na aton sa premium D3 para magpabakod sa aton sa tulaan para nga mapabakod ang aton sa kaunuran. Mabuligan niya magnami ang function sa aton sa korason, may blood clotting kita para makalikaw sa hemorrhage kag nerve signaling. Without enough vitamin D3, the body cannot absorb calcium efficiently. Kag, ang isa sa manami si Sir Josil, kaya nga itong premium D3 soft gel capsule since nga, fat-soluble vitamin siya, ang vitamin D3, kinanglan para mag-absorb siyang calcium. Pero ang vitamin D3, kinanglan siyang good fat para maabsorban sa ngayon updana sa duha Sir Josil kadikalidad ng fat amuning VCO and moringa oil.
1: Oh, amuning nga bisan amo na lang ning imnonimo. Ini sila nagaululupod kag nagatinabiray, nagahinagaray, way ni bayaaya mo. Paghambal yan ni Santon Plus Gold capsule nga atake basta ara si premium D3 kag si Santon Vitamin C, siguraduhon mo may duha gid ka backup ina siya.
0: Mm-hmm.
1: Muna ang Papilias, ang premium D3 soft gel capsule as far as ang homeostasis is concerned sa ato siling inawas. Ang vitamin C naman, Dok Leo, anong ginahimo iya sin? Anong Papilias sa homeostasis?
0: Kung may isa ka vitamina man, Sir Josil, ano, nga kinanglan para may antioxidant protection kita, amuni ang vitamin C. Kasubong siling aton nga, Santhon Vitamin C. Because vitamin C, Sir Josil, is one of the body's major antioxidant. Nagabulig neutralize ang free radicals before they can damage our cells. Amo ni Sir Josil, ang papel niya tumang kadako pagabot sa prevention. Kati mabulong kapabalakon una-una, mapabakod mo na nga danang imo sa defensa. Sa una nga panahon, Sir Josil, ang isa sa nikabalay, nga waising kudal, ginakabig na Sir Josil nga pierde na. Kaya ang imo sa nga kudalo kung fensa, amo nang imo sa nga defensa para maprotehiran imo sa nga property, which is ang aton nga lawas, sabi Sir Josil, protektaran na ton, pabakuron ng aton sa nga defense, pinagi sa bulig sang vitamin C, immune support, kinanglan sa white blood cell function, kinanglan sa production sang immune cells, kag protection of immune cells from oxidative damage. Kag isa pagid sa importante niya nga papel, Sir Josil, collagen production. Kinanglanon ang collagen sa aton panit, sa aton kaugatan, sa aton katulanan, sa aton lutalutahan, kag bisan pa sa madasig pagpapali sa aton pilas, Sir Josil. Nga mahimo lamang ina kung may nagakaiyong itang vitamin C sa lawas sa ginapasulod through sa pagtumar sang Santhon Vitamin C.
1: So in short, ang vitamin C is badly needed in the production of collagen. Natural body production sang collagen, Dok Leo, ha?
0: Correct.
1: So mas maayo gali nga samtang nagainom kamo sang Santhon Vitamin C, ang ginagamit ninyo sininga kape kon mga pika mo Santhon na gold coffee mix, Dok Leo, kiti may upod ini siya nga collagen kag glutathione wherein fully ma-process ang collagen nga ara dira sa may Santhon na gold herbal or Santhon gold coffee mix kon maginom pagidikaw sa Santhon Vitamin C, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, ano, kumbaga imno naton ang aton nga premium D3 regularly. O gali, on ba na ito ng pag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Kag-tank-out gali, ah. Kaya kung nag-inom kita sa Santhon Vitamin C, Sir Josil, or, yes, Santhon Vitamin C, kaya nag-inom kita sa Santhon Plus Gold Capsule, ang pila ka mga utan dito, Sir Josil, may iron na mo.
1: Mm.
0: So, para maproseso man sang lawas na ito, dapat updon gid naton sila para kumbaga waay sang uyang. Kumbaga, Sir Josil, ang pila ka mga minerals dira ang present sa isa kag isa, may mga pagbinuligay sa Sir Josil nga ginahimo, ang isa may liabi nga dala, ang isa nagagiya, ang isa nagatuytoy, ang isa nagapapenetrate, ang isa nagabulig sa process ng absorption, Sir Josil. Mahimo ina kung ginaupod na to ng tatlo, Sir Josil. Makasiling kita ako ginainom ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, updan pagin sa Santhon Vitamin C. Wising uyang ang mga binipisyo nga ara, Sir Josil, sa tagsa-tagsa ka kapsula.
1: Amo nang ginatawag nila nga kun magayag ikaw bala magsif parehas ni maluto ikaw sang whatever nga pagkaon kun nagagamit ikaw sa mapino sa nga mga material katulad abi sang harina ginasif ginaayag mo bala wala sa nagakabilin no kleyo ang tanan lusot.
0: Correct sir Josil.
1: Ang tanan maabsorb sa lawas.
0: Yes.
1: So amo na kaimportante ining Santhon Plus Gold capsule, premium D3 soft gel capsule, Santhon Vitamin C. And then para nga daw hindi ka magutumon, labi na gid amo nang hambal ni Doc Leo kun daw gapamibi na sa inyo ang type 2 diabetes, balaan nyo may insulin resistance na kamo, try ninyo lang Santhon Plus Coffee Mix. Kay may ara na sang mangustin, moringa powder, kag soya powder, kumpleto pa na sa supply, labi na gid ang protein. Ara dira sa Santhon Plus Coffee Mix. And then ari kon ga siling kamo nga positive na gid niya, ano na gid niya, type 2 diabetes na gid niya, may insulin resistance na ako, goodbye kape. Hindi kamo magsiling nga goodbye kape, pwede pa kamo gihapon ka pang kape, basta gamiton yung kape premium D3 coffee mix Doc Leo.
0: Pili leon na lang sir Josel, basta may diabetes ka no. Ang makaon nimo kag ang mainom nimo. So makabulig sa support ang mga utanon sir Josel nga sangkap sa aton sang Santhon Plus Gold capsule, premium D3 capsule and Santhon Vitamin C especially.
1: No.
0: Kay dasig sir Josel nagaka-drain ang aton sang vitamin C kon diabetiko nang isa sa ni katao.
1: Mm-hmm.
0: So dapat mayara kita sang support through nutrition and through food supplementation. Kag te kon hindi niyo malikawan ya ang magpangafe cafe, ati try nyo ang premium D3 coffee mix. Pero may mga gina-advise saan kita sa Sir Josel, hindi lang kamo na sige pangafe nga nagtry man nga naguntat sila sang kafe, pero hindi gid bala Sir Josel mahimos. Do na anad gid bala ti why not doc, try na mun ang Santhon Gold Herbal Tea. Kinabatian man namon sa inyo sa ding program nga makabulig man, pwede gyapon. Kaya nga man, ang Santhon Gold Herbal Tea, makabulig man niya para sa insulin sensitivity. Kasubong man actually sang premium D3 coffee mix, Sir Josel. Kaya may ara sang premium D3 coffee mix, vitamin D, kagpanit sa isang mangustin niya may Santhon for insulin sensitivity. Oh. Ang ato naman sa nga Santhon Gold Herbal Tea, may ara man sang cinnamon bark na nagabulig mapabalanse sa nga ato sa nga blood sugar. Kag may upod nga turmeric for insulin sensitivity man gyapon nila sa dinga function kag bulig sa Josel.
1: Ini tanan actually mga quality products ini sang Yeso Health Incorporated. Sa managa pinamangkot ko nin kamo pwede ka bakal. Actually sa suki nyo mabutika kag pharmacy kadto bika moda. Pamangkutan nyo may Santhon Plus Gold capsule kamo di, may premium D3 soft gel capsule, may Santhon Vitamin C. May Santhon Plus Coffee Mix kamo di, may Santhon Gold Coffee Mix, may Premium D3 Coffee Mix kamo di, may Santhon Plus Gold Herbal Tea kamo dari. Pamangkot kamo di, may Turbo Dietary Supplement for Men kamo dari. Pamangkot kamo, kag tan-awon ang tatakya dapat Yes to Health. May tatakin na ang tanan niya produkto sang Yes to Health, may tatak sa karton para sigurado kamo nga urig ang nabakal ninyo kay bangod man sang saligan pagkatapos nakitaan niya madamo sini ang positively naburigan sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang iban sini gina imitate, so pangitaon niyo ginang tatak Yes to Health. Kon may branches dira sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, pwede ka mo dira makabakal. O hindi gani, maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita dira, kumpleto na da. May mga set of, may mga nakaprograma sa supplementation man dira. Nga kinanglano ninyo, depende sa inyo sa nga ginabatyag sa lawas. Ara da ang store, ngalan niya Yes to Health Store sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark atubang ina sa Marayo Bank. Dari sa siyudad sa Iloilo, ang clinic, may clinic, dari kami consultant kita, libre ang konsultasyon. Ara da, ang pangalan is Yes to Health Wellness Center. Ara ang address sa A Young Building, Yolo Street, Iloilo City proper, atubang sang Midtown Hotel. So ini tanan, quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. Tikon may homeostasis sa sulod sa lawas na tondari Doc Leo. Dapat i-complement ini sang pagpanglimpyo sa guwa sa ato sining nga lawas para way ti may makasulod yung mikrobyo, way ti may makasulod sining nga mga germs sa ato sining nga lawas that could siling nato sini makatugas ang dugang pagisining pamahog sa ato ni kayong lawas. Di kon maligo kita number one dira. Why man ta naghambal nga kuwagin ka mo kalugod to kuno bladaw lugod ka ati baladok leyo. Pagkatapos ipanglugod nyo sa bilog nyo nga parte sa lawas. Ang pagpanghabon actually kon makugi ka mo magpili sang habon ninyo. Dako nang mabulig ya para malimpyuhan sang germs ang ato sini nga panit dok leyo.
0: Correct sir Josil. Pero kung may lugod ka mo dira, okay man. Kaya nagabulig ni sa mga reflexes wala naton sir Josil. Once again lugod na
1: na masahi pagid no.
0: Yes, nagapanami pa bulig panami sa aton sining blood circulation. And beside, ang isa ka organ sir Josil involved sa homeostasis ang aton sining panit. So dapat matinlo. Tinloan naton permi nga aton sining panit para nga wise nagaklag dira ang mga oil sa mga pores naton, mga bacteria nga nagaplano brother kung magtabuay sa balhas kapangalis nga aton baho. Gamitan ta sang habon nga may natural nga mga sangkap kasubong sang bayabas, kasubong sang kapayas, kasubong sang balunggay, pila lamang ina sa natural nga sangkap dira sa Santhon Plus Herbal Soap Sir Justin.
1: Tao. So Santhon Plus Herbal Soap para nga malimpyuhan tang panit sa mga germs. Inyo ipang habon na halin sa liog pedalum, kun sa guya iya. Gina-advise nato niya painon nyo kay mas sensitive abing panit nato sinisaguya. Kagkalain man na nga manghabon ikaw, ang guya mo kay sensitive kung kaysa hindi kasaw sa iban sining habon. Pagkatapos tikon na hambal ti Santhon na plus herbal soap, ina kunuay mo gina panghabon dala lugod bala. Ining manghabon ka gina lughod mo gid bala. Asa si mo sininga dapa-dapa kay kung kaysa tigasangat pa na si mo sininga tagalugon ko lang ni singit. Tinanon naman lang ang hambal nila nga grabe man sila nga ang imo habon sila nga si imo singit habon mo pagin si imo guya. Tida no kahigko bala ina. So painon tang habon sa aton guya kag specially made para gidya sa timplada sang guya para nga makalikaw kita sa tagihawat yun sa Tagalog, punggod kun sa Ilunggo, gamit kita sang clear skin herbal soap, Dok Leo.
0: May punto, Sir Josil, kay gusto gin na to ni stress, wala kini fasay, sa katagan sa emphasis, Sir Josil, lain balaan ang ginagamit dapat na ton nga habon sa lawas kaysa sa ginagamit na ton sa ton sininga guya, depende ina sa kung ano ang sangkap. Like for example, ang Santhon Plus plus herbal soap, gin-design na niya para sa lawas. Ang clear skin herbal soap, gin-design na niya para sa guya. Tungod sa ila sa rin mga sangkap, like ang clear skin herbal soap, may kojic at may glutathione. Para may mga dark spots dira, pinalayan sa punggod, mabuligan niya, kaga para mag-even o kung sa lalamang kulor ang sangkapution sa amat-amat ha, sa aton sa rin guya. Kaga kontuman man kadray imo sa nga guya, dali man na magkurinot. Ang isa sang bintaha kung ginagamit mo clear skin herbal soap, may VCO, Sir Josil, para mag-moisturize sa aton sa nga panit.
1: So para sa aton guya, para makalikaw kita sa mga punggod, pagkatapos infeksyon sa aton sa nga guya, gamit ka mo sang clear skin herbal soap. And then, ang isa pagi ka dapat aton balansiyon na aton sa nga activity, using our eyes, Dok Leo. Dapat balansigin na yan. Enough rest. Muna nga, soldado gani, makagis gira, may R&R. Rest and recreation. Ang aton pangamatang halakahimot-mot dasta sa gamay sining mga numero, kagamay sining mga tinaga, balalitra. So pa, hatagan taman R&R matata, rest and recreation plus suplemento. Using Vision X Plus.
0: Correct, Sir Josil. Rest, recreation, and supplementation. Using beta-carotene, lutein, zeaxanthin, vitamin E, nga ara sa Vision X Plus of Gel Capsule, bisan twice daily lang, Sir Josil, especially sa mga palabasa, mga palatuon, or bisan hindi man palatuon, Sir Josil, puro napilitan tungod niya kinanglan sa school, or sa imo sa nga trabaho. Kag especially, kung nagabatsyag ka na nga doon nagaluha-luha, imamata daw kapoy na, ang iban, Sir Josil, may double vision na nga ma-experiensyahan na nga suno sa mga feedback nila sa aton nabuligan sa sige-sige nila nga pagtumar sa Vision X Plus Soft Gel Capsule twice daily.
1: So ang Vision X Plus bastante na sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Quality product yapon nila sang Yes to Health, incorporated. Kagamonin nga ito siya nga ginamuno sa inyo, kung pala nakit ganis na lawas, siya makadisturbo na sa inyo siya nga normal, siya nga paghinawi, labi na gigong may ginasapar ka mo, nga gusto niyo makulukondisyon man bisan pa paano ang lawas ninyo, kagwain na nagapalanakit, balon lang ka mo sang cease the pain.
0: Correct, Sir Josil. Inaya kung daw hindi naging magwanta. Pero ba si Sir Josil, kulang sa kung may imbalances na bala, dula na kung bagang homeostasis sini, kaya ang chronic inflammation mahimo mag-damage sang aton sini nga cellula, Sir Josil. So para mabuligyan kita nga mamata-amat, balik sa balance, bala, ma-address na to ng chronic inflammation, nagresulta sa pananakit sang kalawasan, nagpabalik-balik sini. Ugaliyon man na to na pagtumar sang aton ultimate trio. Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Xanthan Vitamin C, kag may anti-inflammatory properties ang synergistic effects ni. Pero sulito na ton, tisa kung ano man yung mga factors, Sir Josil, ano, nga tuman kasakit o kung busog, ngut-ngut na batsyagan na ton, makabulig para mapatawahay ang pamatsyag na ton sa pagtumar sa cess the pain.
1: Oh, kung uncomfortable ka gali, Dok Leo, amuning hambal nila, kung uncomfortable ka, buta mo lang ni either state of mind ni mo, or if not, may ginabatsyag ka sa lawas ka. Actually, hambal nila kung nagkadulaan ka ganas partner mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung magamit ikaw sang turbo dietary supplement for men, bisan pa nga may nabatsyagan ikaw nga uncomfort. Pagkatapos na medyo bothered ang imo sini nga paminsaran, mabuligan niya gihapon gali, Dok Leo, no? Ang imo sini nga performance.
0: At tumani ka dako, Sir Josil, ang iya sini nga mabulig.
1: Oh.
0: In fact, may mga linahog-lahog, storya, tinuba gani, Sir Josil, nga doon may punto man. Siya, ang healthy ko nung tao, Sir Josil, pila ko nung bilog yatudlo. Nasa kamot, tag sa tiil.
1: 20.
0: Pero kung mas healthy ko nung Sir Josil, 21. Oh, ang isa galing, way koko.
1: Oh.
0: Ang pinakapunto na ito, sa atan sila mga tagpanamati, pag abot sini sa sexual performance, indication ina nga may problema kasalawas kung afektado na.
1: Oh.
0: Isa, blood circulation. Mabuligan din na kung nag-inom kita sa isang turbo dietary food supplement for men. Tungod sa maka, kaglamahuwas ka, nagabulig pa namin sa blood circulation. Kag, ang bonus pagid na ton, Sir Josil, nagabulig sa amat-amat batak sa isang nagnubo nga libido. Nagabulig sa dugang sa isang pwersa kung waay ka na bala, Sir Josil, sang extra energy. Kapin pa kung kapoy ka na sa trabaho, tisino man, Sir Josil, ang ganahan sina sang dugang pagid sa ninyo aktibidades man. Hambal sang kilala ko, bisan ano pa ka nami sang putahe kung kapoy ka, kung may ginabatsyag ka, doon ka nagana sina magtilaw kang magkaon.
1: No.
0: Pero ang turbo dietary food supplement for men, nagabulig amat-amat pabalik sang pwersa, nagabulig amat-amat pabalik sang sirkulasyon, nagabulig amat-amat pukaw sang kainit, and eventually nagabulig, Sir Josil, pukaw sang gana para sa maayo kag healthy nga sexual performance.
1: Actually, ang turbo ang paggamit sinis mga 30 minutes before ang loving-loving. One capsule lang, ha? Ang iya sining ipikto bala, makabulig sa inyo up to mga 72 hours o kung that's equivalent to 3 days.
0: Correct, Sir Josil. Pero ariya, may user kita sinido na natali ko daw mga kuta sa 5.
1: Mm-hmm.
0: Mag-isip kita sa 1, 2, 3, cross 5.
1: No.
0: 5 nga mga kaisalan sila magtumar. Pero nagtayo yun nga nagnami ng ila sila nga pamatsyag and performance, makasiling sila nga may pagbag-o. Pero sa ibang sinin, Sir Josil, kinanglan nila sang ginatawag pag-follow up like every 3 days nga nagatumar sila para nga matuloy-tuloy anay ang kondisyon sang ila sinin nga ginatawag balancing sa sulod sa lawas pag-abot sa hormone, especially sa libido nila, kagdugang alalay sa blood circulation, kagdugang pagid sinin nga alalay, kag gamay nga spark, kag kick pag-abot sa ila sinipuwer sa akin ng lanon.
1: Ewan na ginman hambal nila kung sa kung bagong change oil ko, no, hindi mo dayon pag ibarumbada, Dok Leo mo.
0: Mm-hmm.
1: Amuning ati, kung makainom ka mo sang turbo dietary supplement for men, kabatsyag ka mo sang alibyo sa inyo sa ninyo performance, hindi man mo tamalon sa ninyo untatan nyo na dayon, panilagan nyo lang anay. We're not saying nga sigisigihon nyo man, pero panilagan nyo depende sa reaction sa inyo sa ninyo lawas.
0: Pero basta nami, ikidya ko no, Sir Josel, ko permi maka-change oil, ah.
1: Gatanlas ko no, andar sa makinay.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Galing ito daw, urit na kita sa ato sa ninyo pagpalagad, time out na kita sa program The Secrets of Health. Kabay pa, nakahatag naman kami ni Doc Leo sa inyo sang mga mapuslanon niya mga tips and informations. Parte sa pagtipig, sa ikayang lawas, pag-intindi ta sa mga ginainom ta, ginakaon ta, kay ipikto sini sa ikayong lawas ta. Lastly, kuwanta lang sa sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
0: Madumduman ko, Sir Jocelyn, again, correct lang ko. Yan, nice way, asang kilala ko lang may shop, nako nga shop. Siya, Doc, actually, hindi na change oil, ah. Siya, oil change. Kaya kung nag-change oil ka, may list ka branch yung mga sininga oil. Well, salamat sa gamay nga correction. Pero tuman ka dako ang ginatawag mabulig sa aton, especially sa naandaan aton yung mga termino, bala. Amo man, sa ginagmayo man aton, siguro Sir Jocelyn nga omission nga nagaresulta sa badati ang problema sa lawas tungod yung nabali wala naton ang pila sila ka mga kakulangan, mga sintomas nga madaladalah ginapabuyan-buyanan. Pero, try nyo bala. O galiun nato na pagtumar sang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthon Vitamin C para nga mabuligan ang ginagmayo kakulangan sa lawas mapunaan kag makalikaw kita sa nagkarainlain kag malala nga balatian ko naton mapabayaan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sige na siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: There you are ato siling certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tubtob sa masunod naman yung edisyon asang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Yes, to help!
3: XFM
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
4: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sunzone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunthon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunthon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sunthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
9: Sunthon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunthon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunthon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunthon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelyn Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa mumulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: Mare, tabili mo ng sibuyas. Ipagluluto ko lang ang ulam ang kumpare mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayon, nagtatayo siya barang-barong sa ilalim ng tore. Ano? Mare, mapanganib sa tore.
3: Amo ka dyan, ate. Maaaring magtulot ng panganib sa buhay. At perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
2: Lakot! Pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
3: Kapag nakapita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.
5: Let's level up the talks than the usual.
6: Surprises and twists.
5: Let's go something personal.
6: Oh.
5: Something intimate.
6: Join me in reading books.
5: Something sexy.
6: Yeah.
5: Between you and me.
7: Masarap ako ngayon.
5: X-rated. Right here on 96.7 XFM.

0: pinalangga ko nga katropa.
1: Kamusta, kamusta, kamusta aton mga katropa diri nga nagatutok sa aton nga programa. Siyempre, diri lang sila nakatutok no sa ilang paborito nga programa tuwing hapon, alas 2 pagkanto alas 4 sa hapon, Mondays to Friday. X-rated, kaupo ning inyo nga Uncle Bob and
0: sex di nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag kasadya nga hindi nyo gid malipatan.
1: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. And syempre no, alas 2 noybi na sang hapon kag amo gini ang ginahulat sa tanan no, Friday. Kay bangod mapuli na sa ilang mga probinsya, sa ilang mga panimalay ang aton nga mga katropa nga nagaobra or nga trabaho every weekdays no. Te syempre iba niya may Sabado Domingo nga poway, depende niya sa company ha. May ara man company nga naga poway lang once a week no. Probably Sunday lang, may obra sila sa Sabado, no? And at the same time, mga katropa, tutukan nato ng ato nga bago nga programa. Nag-one week na kami, no? Sa Wednesday lang kami nag-launch. And same...
0: 3 days pa lang tayo.
1: Ha?
0: 3 days.
1: 3 days pa lang, oo. And then, kita na kita luwat sa Lunes, no? Kaya may mga bisita kita din, no? Akag sa Tuesday. And at the same time, mga katropa, shoutout sa inyong tanandira nga nagatutok. Labi na gid sa aton nga YouTube channel, no? XFM 90.3 Bacolod Livestream. Kadtuan nyo lang da, kagalantaw ka mo sa nga aton nga livestream subong pinaagi sa YouTube Livestream.
0: And kamusta naman dirayang nagapanikatika sa aton nga Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Hindi na kamo maguya-huya. Pwede gig kamo kapa-shoutout kung may arada birthday celebrant. Pwedeng-pwede mo gid yan ma-comment. Kag syempre, per may ginaginahambal ni Uncle Bob pag ni Sexa Dinga. Please do like, share, and follow. Ginaya-permi sa aton nga page nga mayara na sang 141,000 followers.
1: Kurik-kurik-kurikong! Thank you! Abaray, if I were you guys, tutok na kamo diri sa inyo nga programa tuwing hapon, no? Okay, para dululungan kita kadlaw, no? And dululungan kita mag enjoy sa aton nga hapon.
0: Yes, damay-damay na niyang magsalalakit yung aton na panga.
1: Correct. Magsalit lang ang panga, hindi lang ang paa. Okay, basi mag-walking distance na blang iba na, no?
0: Speaking of tigpululi, no? Kaya doon medyo maulano ng aton niya tiyempo sa bumbaw, doble halong.
1: Nabasa, gid ako, sexy di.
0: Ay, to.
1: Ay, hindi pa naman ako gusto mabasa, no?
0: Akala ko, the gremlins ko. Wait.
1: Ikaw ganito ka basa si mong sumungaw.
0: Yes, gabi pa ni.
1: Ay, kalain.
0: Wait, what?
1: Grabe mo naman. Basya, ang panty mo sa sumungro basa. Di kalain mo na yung ano. Gitan. Basi karon mahabasan ka na.
0: Po?
1: Buwak!
0: Ay, ang pang ka mo na po?
1: Ano na siya?
0: Ay, ala to. Mag-aedad ka na gid man to.
1: Ay, ako yung tika hulisam ko, Bino. Ako liya, bra, pulo-puno-binubina.
0: Plus versus

0: Ay, hindi, abi ko between walang ningning. Wow,
1: abi ko between the legs. Awa! Minanyar.
0: Prado pa!
1: Minanyar.
0: Ah, pero music tayo. Sano ayan, may isla na?
1: Kung hindi nag-ikos ako, guru, probably, try ko bilunis. Pero I'm not sure, ha? Pero ba si next week,
0: ha? Bali mo early ka na, di.
1: Oh, ma-early ko na. Di, pero hindi ko na matabo. Dapat ihulog yata mo pa na kay depende kung si Chris ara. Si Chris na ang aton masugo nga.
0: Kalib subong si Chris.
1: Ang buti na way ko kita Chris. Ano schedule ni Chris, sir? Morning sa morningan siya. Di dapat mga agaw na stress rin ako diguro para ano ko si Chris. Oh. Hindi kinasa madakpan niya. Madakpan ko lang sa bala. Dami ara man na page or may FB man ang XFM dito. Tapi dito na to dito padala yung mga music ta. No, kay kag mahalong tay kay basi. Mayar dan music nga abita no, pero wala na. Isunod between na din ako ni pa music. Abunimon ko nga. Ano, charot. Anyways, no, alas 2:14 na sa ngapon, kagampecha subong mga katropa. Julio 3, 2026 na. Palapit na palapit ng aking kaarawan.
0: Grabe.
1: Ugalan na gani, kung rapansit lang na pwede lang.
0: 45 ka na?
1: Oo, mga 56. Kasi gabagit bala para apat na lang, senior, naging kuya.
0: 56 ka?
1: No, makita ko na ganun ka, pululuti na din rin ko. So, una, itumitom gila din ako ng mga buhok.
0: Di,
1: so,
0: muna.
1: Tatlo na lang yung itom, suli na. Kingabot ko sila para matakaan lang to. Ay, naku, ya. Kagami, ara kita, gyapo na sa aton nga hotline, ha? Basi gusto niya yatawgan niya, ha? I'm not sure kung gagano pa natin. Ara, 0915-628-7926, XFM official hotline number, ladies and gentlemen. And wala kayong klase, no? Kaya nagaulan, no? For sure, wala namang klase. Wala gaula kay gaulan, no? Siyempre, te, wala si Sir James. Siyempre, regarding of ulan, gali, no? Ako, nabasa, giko yan, no? Nabasa. Te, wala kuya kadlok, kay ti, kabalo naman ka mga, ga-ultimate trio, kuya. Kabalo naman ka mga pag nag-ultimate trio, kuya, ti mabasko ka nga kon nga immune system. Amo na gani, nga gina-share ko man sa inyo, mga katropa, ang aton nga ultimate trio nga ubra or himo sang Yes to Health Incorporated, no? Amo na gani, nagapanguna dira, kulang taon nyo sa inyo mga screen, ang Sunshine Plus Gold. Inagidya ang pinakasatanan nga pinaka unagid, no? Kahit siyempre, lang tawa ba lang mga ingredients, oh? Siksik sa laman, parang si D lang. Alright, oh, may aras ang mangustin, no, nga antioxidant, ang palaya for lowering our cholesterol and regulating our blood sugar, may malunggay nga naghatag sang vitamins and minerals, garlic for anti-cancer, and kakas mga palamukol-mukol o bagubag, kay anti-inflammatory siya, kag spirulina for the protein. So imagine, ha, imagine mga katropa, ini palang daan nga suplemento, isa pa lang, ha, damo-damo na nga epekto nga mga kayuhan nga mahatag sa aton. How much more kung dugangan tapagid, no? Tatlo ina, hindi pwede isa, hindi pwede duwa, kundi tatlo. Ang nagasunod dira sa aton ng Santon Plus Gold, ang Premium D3. Ini naman yung Premium D3, mga katropa, isa naman iniya ka suplemento nga nagabato sa mga virus kag bakterya, no? Ang iya niya nga trabaho is para tagaantas ang sunshine vitamins at the same time protektado ta sa mga virus kag bacteria, because this is a sunshine vitamins kay may ara inisang vitamin D3, hindi lang vitamin D3 kundi virgin coconut oil kag malunggay oil.
0: Dugangan tapagid sang Santon Vitamin C, isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. Kag kabalo-bala ka mo mga katropa nga amunia ang vitamins nga pwede sa tanan, mapalolo ka man ako, mapananay ka man, mapatatay ka man da, o mapabata ka man da, especially sa mga kabataan tano nga naga medyo gaulan-ulan ang tiyempo ta kinanlan gidya nga protektado gidya nga to mga bata. Kag syempre kita nga mga mother, eh, paano ta maasikaso ang aton nga bana kag aton nga anak kung kita mismo may balatian? Wow, balatian, gidiya. O takdan mo, sakit na lang. Ano tayo kasi?

0: kalati. Kaya syempre mga katropa, nagapadugang manipaligon sang imo immune system tungod nga vitamin C siya, nagabulig iniprotektahan ang lawas ta, batok sa sipon o bukag iban pa nga balatian. Ang managanemba ko sa mga kabataan, mas malayo sila sa ubo kag sipon kung patumaron ta ni sila. Kurik-kurik-kuriko!
1: Amo na gani nga baklo nyo na sa tanan nyo mga butika malapit sa inyo mga katropa, or pwede nyo man katuan ang aton nga wellness center, no? Ang Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City.
0: Kaya kung tamarang ka naman niya magkadto sa mga butika or magwa sa inyo nga bala, pwede pa din magigyan mo order through online. Kag available na sa Shopee, Lazada, TikTok, kadto ka lang sa official store sang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na.
1: And syempre mga katropa, BFAD approve ang ato ng mga suplemento ng tanan yung mga product ng Himos ang Yes to Health Incorporated kag halal certified. In other words, pwede gid imnon sang ato ng mga kauturan ng Muslim. Dasi ko lang laba sa buhok niya ah.
0: Ay taot.
1: Ngayon bago lang inotdan to sa buong laba naman.
0: Ako na ang kukuko.
1: Ang imoy ako kong laba. Aswang nga gano'n.
2: Yahoo!
1: Kaga the same time mga katropa, no? Nakita nyo man itong ginubrata, no? Mamati kita karoon niya sa nga... isa naman ka mga makuha namon ng mga files, no? Mga ex-file ta, no? Mga extraordinary story sang kabuhi ng aton nga halughugon, ang aton nga maliwagang baol, no? Para mabalaan naman kung ano naman ni klase nga lesson ang ma-learn ta sa ini naman nga istorya aton ni Natukibon. Kay, mangukaya na si Uncle Bob, ha? Sa iyang baol kay yan ni Lulubong.
2: Lulubong nilitaw.
0: Gimpamana siya.
1: Ay, nagtaliwa naman to sa guro. Wala pa. Wala pa man. Gumimo eh, sorry ayaw.
0: Kailan na yung ang edad ni Lulubong?
1: Siguro, ara na sa mga 103.
0: Karon pa, gusto ko karon.
1: Ay, kawai to sa... Tugin bahato sa ilan. Dito pindi ka tabo. Tugin kot-kot siya sa kabako. Ginpaingid sa iya. Wala gid sa ways of nga makagwa. Then, ginadaw-daw alam sa namon gamit ang stick sa mga pagkaon. Santo. Yes.
0: Tayo
1: mo. Oh, yeah. Kakabati ka pa siya. Diyaway na, di ba? Ay.
2: Wapa!
1: Ay, yaman tao. Ay, nakakapoy na to sa... Birnes naman, ha? Pero kakasun ko ng bugs mga tumanog nga isa lang kami daw gagawin din dito.
0: Duwa na iyan.
1: Ah, duwa ka panagong isa. Sobra mo na yung kakulot niya. Grabe na ganyan niya.
0: Ay, pero advantage ni Balang Boko ya bala. Nga, sa muna, sa nag-intra ko rampa. Wala na niya nabudlayan niya ang mga upod ko. Ah,
1: manugkulot.
0: Oo, manug hair and makeup bala kung baga bala. Ang manug hairdo ko. Sang buhok ko. Kaya nga, ako na lang niya gahampang sa stage. Maglabot. Oh, diba? Oh.
1: Sabi, no? Sigurado ka?
0: Yes! Siyempre, plus point na ng buhok ko yung kiss as a stage mo. Kati, natural.
1: Oh, laingiman, no? Laingiman ko na mga katropa, natural ka nga maganda, diba?
0: Natural, walang halong chemical.
1: Ako, ano ni halong? Man, spalto ka, gano'n. Yung mga sulusiminto. Ano man.
0: Yahoo! Pero di ko rin yung mana ang buhok ko kay mama.
1: Ate, hay, tagalik kay tita, no? Kasi si tito ka pamati, man.
0: Oo, ka pamati.
1: Duwagin ni sila.
0: Ang sagay ko na si mo.
1: Ahay. Tima, last ko na nito. Hindi na mabala ka. Lunes, bata mo na lang di isa. So, ma-enjoy mo na yan ang moment.
0: Takaan sa kuno. Kaya wala akong tatangkadlaw nila kung makabati sa kuno sa tingog mo.
1: Kasi wala pa kayo parot brush yung bahala na na.
0: Ate, kung magsungola niya ang mga bahay
1: sa garas, garas, galino. Tudlay niya kung gadali ka, no? Wala ligo-ligo, wala to. Wala! Halik ka sa
0: practice. Pero may mahalok pa sa imo.
1: Guwanta na niyong sunod.
0: Damay-damay na to.
1: James King na di mo.
2: Yahoo!
1: Di ba? Dili ginan sa tiko kong ko.
0: Ay. Ay, bigla mo pag ija balaw
1: mo. Puto ka yelo, wala ka doon. Utan-utan, wala ka rin gani. Ano kita mo nang iya ka, unod sa manok, kando laba. O, tapos mga sa James King.
0: May isa pa, iba lang nagkakabit.
1: Tapos ko ako ni James King, bro. Ambal ko kita o manok. Ah, hindi lawan. God, the merc, the merc. So, lain pa ako. Siksindi, lain pa ako na muna na ako. Kag, ah, manok eh, di. Eh, hindi man. Ah, manok eh, manok
0: eh. Okay lang nga akong manok. Kaya paano di kong tatlo, tuyak adlaw, galing nga magkaon.
1: Lain lang galing akong pongs 8.
0: Ito na kasi manak.
1: Medyo parat.
0: Sa kilid.
1: Na medyo humok. Ay, pungit man eh.
0: Namian ko ah.
1: Ay, ambot. Ari naman ta. Bernes, Bernes. Mamalandong tabi yan, Ibe. Pwede gina. Na. At atamiyon, tabi nga ito mga katropa. Doon wala pa ko kitikita. Doon nagbisyo naman ni Guro nga ako naman nga, no?
0: Hindi ay, Mary.
1: Ay, hindi ko makita yung mga naga, ano din, no? Naga-view. So, ikaw lang dahan, ay, bala sa shoutout. Kaya doon nag-look na naman ang akon nga peace books, no? Pero so, siyempre, no? Always ginato natandaan, guys. Kung gusto nyo nga malantaw ang mga programa sa XFM Bacolod, ari lang gitang page. Kaya dapat nyo gitutukan na XFM Bacolod News and Public Service Authority page, ha? Madamaging salamat.
0: So, it's time to shout out sa aton mga katropa nga ginapangunahan gidi ni Madam Shirley Arivalo. Mayong hapon, Uncle Bob and Sexy D. Good afternoon, Madam. Ari mandiri si William Baniare, si Papang. Thank you! Friend ko ni si William. Mayong hapon, mga idol Sexy D. Kag Uncle Bob, yes. Yes. Friend. Tawag mo kuya friend, kay friendly kuya.
1: Wala kuya friend, ha?
0: Arai, arai diri siya, Madam Loretta Oloroso Ambolo. Good afternoon, Idol KVK, aka Uncle Bob
2: wow,
0: and Miss Sexy. Mayong hapon man. Kagari man diri si kuya, Kuya Mar Vlog. Sili nila na, oh. Emoji nga muna, duwa ka muni, oh. Dahil na muna, oh.
1: Ano na, sign?
0: Yahoo!
1: U-i, u-ki ka,
0: u-i, u-a, u-i,
1: u-a, bang, bang, wala bala, bang, bang. U-u-a, ging-ging, bala bala, bang, bang.
0: Pero, dari balaga, inulan sa bago, grabe.
1: Natawa yung lao, dara sa kilid, gaulan, narin sa ako, nahan lang, wala yun. Ano naman? Itinit naman, oh. Diyan, tuod, gibla, ginano, hindi mo kanya gusto nga mag, Nabudla yan, kaging mamati, ah, kasakit ka sa lungan,
0: Ligan, matala nila, kasakit sa mong dalunggan na naman.
1: Pero ito ganit patay ko, sa balay, balay, ibusap na na.
0: Mano.
1: Hey, ito naman kong task, hindi!
0: Yahoo! Pero tingin, kamusta? Kamusta ang ano? Anong feeling?
1: Okay lang! Lala, nasa riban ako ni RTO. Grabe, grabe.
0: Hello, yun na ba?
1: Ano ito?
0: Anong feeling mo nga nag-drive ka sa kay RT?
1: Okay lang! Medyo gawalanunan, ginda sigong dalagan. Ayang bot. Ayang bot. Lagi tayo katarongan nun.
0: Nakagi ka man ano, ng Frank sa call?
1: When I was in a call center, yes, I did. I had a chance. There's a lot of them.
0: Nag-English ay dumadugo ilong ko ah.
1: Of course, I've been, I did had my training, no, it's 12 weeks of global communications training, so how would I teach people standard English if I don't have those kind of training?
0: Ang balik ko yung Mar Vlago. Mar Barbershop, solid gid sa pagpumati, mga idol.
1: Uy, and, but mahalang kayo kinirimayin ako. Shout out na galino sa Tag-iya, sang Garage Monkey, ha? Oh, grabe, inablang nangita ko sang bolt para sa Tido, araw lang huwag yan naging baligya, no? Friendly siya, pahintay siya, pareho ganito. Ginhatag yun lang bala. So thank you so much, you know. Makabalos, giko sa vlog na for free man, ha?
0: Yung mga tao, gita nga,
1: gagmay nga bagay, hindi na
0: pag... Mamulo.
1: Hindi mo na lang na. Ano.
0: Yung mga tao, gita nga, gapabulaw, si mo.
1: Yeah, yeah. Yung mga tao, yung ka-friendly, bala, kag, duway ka na bala, kagmay nga bagay, bala, oh, iba niya, duwa ka bismo, no? Alamang, duwa, ngatag na lang, nandwa. Kakit na rin ako. But anyways, no, depende, ah. Depende sa mo ginagyan. May mga tao nga successful, the reason why siguro nga, they're so giver because, gabi man ang na-receive nila.
0: Hindi, kasi may hara, yung tao nga na-experience, yes. Yung walang-wala.
1: Damo siya na-receive, kung wala siya, nung time na wala siya, subong na medyo, ano, nakatiwa, diba, siya naman ang naga. Diba, grabe kayo, kung tagkog, i-garage, kag-big bikes, tanan nga, alos, more on performance sila. And, he is on, amo lang na ang garage, no, diri sa Negros, I'm not sure, or Bacolod, nga may amo ng equipment, ha, para dira ninyo i-remap inyong mga motor, ang inyo speed for performance, i-enhance yung speed performance inyong mga motor, no, sa Garage Monkey, located lang na dira siya sa likod sang BPI, dira sa may likod sang Lopuesta, Mandalaga, na kaduin nyo lang na kung mga bike enthusiast. I'm a level alert, very enthusiastic. Ano naman mo sa una, sexy din, no, sa time nga nag-retreat kita. May ara ka na moment nga. Yung bilog ka mga classmate, no? Tapos ma-retreat ka mo. Dalaon ka mo ni brother sa, ano, paibion, tanan.
0: Oh,
1: di ba?
0: That was mabuka, pinggan.
1: Ay, pareho. Diba? Isa lang kita ka-pattern. Sino si brother? Diyan yung mga brother sa St. Francis.
0: Hindi, sa Civic kami to, ya.
1: Pero sila, diba nga taga St. Francis ng mga brother, I think,
0: wala,
1: no?
0: Ko idea, kaya that time yan, nakita ko lang nga nagbuka sa pinggan, pumay ko yan na mati.
1: Ay, ang buka lang ganyan sa pinggan, ang ginawin. Ay, ang muna kita niyo mga guys, ganda mo, ganda mo nito.
0: Oo. Uyak, ito sa imo.
1: Pariyo kita, wala.
0: Pero kibalantaw kami sa, wala, ano, sa movie naman, ni Jesus na bala.
1: Sige, tapos. Jesus.
0: Nga kung paano nag-sacrifice si Lord sa ato, namo na bala nga gin.
1: Nadutlan ka? Wala ba?
0: Ako, ni paborito ko na iya bala, kaya kapila ko naging sulit-sulit. Hindi lang yung siling dito sa retreto yan, ammoniac. Amo ka matay.
1: Medyo, cartoonic or tawugid?
0: Tawugid, ya eh. Ako mo ito nga tayong pag-retreto yung ammoniac. Re-treat, gin man ito yung sako niya. Wala mo ganyan, may balang ganang utok mo. No, tamaran ka pa iya bala sa mga amona.
1: Gawin na lang siguro. Ano? Ay, sabi ka mo?
0: Pagbuka eh. Halagi buka. Yung man to yung pinggan.
1: Tapos pare ka mo sa mga best friend mo noon.
0: Oo,
1: maganda mudlay. Kaya ako that time, you know, sexy.
0: Kita mo yung pag-ibi-ibi. Ibi sila yun. Ay, mga into sila.
1: Pero nag-ibi ka?
0: Wala.
1: Ay, kalain. Anong pulos ka, nag-retreat ka kung wala ka man ang may ginilusulan?
0: Ay, bela ko yung akong bakulon ko ni mama.
1: Tapos na
0: buo. That time ganito, hindi pag ija mature.
1: Ano ka pa, do ka, you're into your teen.
0: Oo na.
1: Teenon to. Ginapagay ko ka sa lot, pero huwag ko siya baka sa lot sa kaunso. Pero naman.
0: Sorry lang. Ano to?
1: Asa sa mong hindi ko dapat masalot. Magbabalik. Anyways, no. Sige. Okay na, tapos na
0: yung mga. Oh, ipos na
1: ako. Hindi na dumduman ko sexy day. Kasi ang buka-buka na. Same pattern na sila mo. I'm not sure kung pariyo lang nga brother. Kasi same lang ginaya ang pattern nila. Buko ng pinggan. Imagine ninyo. Kung amuni ang kabuhi, you're broken pieces. Paano nyo? Iban ko yung classmate, wala pa man to sa climax, ganyang story. Ang loya, wawaw. Grabe. Isang ito ka namin, intro pa lang to, nasyado mong kaka-emosyonal. Ipataya sa eksena nga na gintiro si amuni, kag na nagamamon na sa mga. Intro pa lang yan, kapasugod pala guro ang alan, guro sa ganong mga karakter ko, nag-ibake. Pagkabagsak, ikili nag-ibi siya. Nagpaglampos, nag-ibot. yung best nga may bake, ha? Ato kami sa mga amigo ko, wala Nico. Naginaan mo kami na ito, ya. Isang sagad. Magat na, Nick. Tapos kay bake kami, ha? Sang pogong. Hindi, sang hinulson.
0: Oh, diba? Huwag ka magayin na mati. Huwag ka magayin na gibi.
1: Pero naging try ko ganyang best ko. Hindi, nagpalikod ko. Palikod ko. Parang hindi ko bala ma... Hindi, naging kumayanggaw. Hindi ko madimunyo bala nila. Hindi, nagpakilid nga nagpalikod. Nag-moment ko. Kita mo nang dumadrama ka. May minsar subo ah. Arina, ba't sagahan ko nagid? Tumahibi, nagiko sexy di. Arina, na-hurt na ko, tanana. Dumtuman ng pasta. Pagtubang ko kung siya pitahan naman yung itubang ko. Imbes mahibi ko kayong tsura yun. No? Kita mo na nabusan, nag-isang pwersa.
0: Nabusan mo ito, music ba?
1: Wala na kuya kay Ibi.
0: Tinagano ko na lang.
1: Nag-bubbles na lang. Dalagan ko sa banyo, kinawian ko. Kaya rin na feeling sexy di ako. Imagine, alam na di ba? Nadasi ko, gabalik mo lang dayo na. Wala, dami nakakita. Excuse me, mas aircon na. Dito ka na dayo. Tapos, lawig-lawig ka na to. Pungko ka sa basin. Patagidugay ka agad. May kulang sa inyo. Palermo. Sakit, mi brother. Akan siya na. Sige, manyapon na, okay. Ti siyempre manyapon ka mo na, kay matulog na, kumulad din yung kwarto-kwarto nga daw, pila ka mo nakabilog da. Inang sexy di manyapon ka na. Uy, pag isi tapos na tapos, eh, be. Tapos na gani, nag-reflection na tata na, may mga sulat-sulat na to, tapos ining broken pieces, ibutan mo na, sa mga sulat, nga, I promise, mga mo na, panyapon na, hindi ka, harang kapila na kami, may isa di, Japon. Ha? Tukadami tindakan. Boy, makao na langit. Boy, may biga pa. Hindi ito parang iliwat.
0: Wala pa sa'yo katapo.
1: Ay, pag-isi ka mubuon yan. Si brother, ikaw kinatawa na ito. Isa niya na ito nga tuway mo ganyan yung natabo. At ano happy na bala? Kaya nakakanta na gali. Alive. Shut it.
0: Grabe ka siya guro, yaya.
1: Naka namin na lang ganyan ako punta ka ng lasag. Kita mo ng duct tape na. Ipos ba na?
0: Pero may mga case na bala nga, di mo nang punggan, di mo hibi bala. Rab lang, di ka man tani, gusto mag-ibi. Pero gal, tulog dyan.
1: Miara, na siya sa aton, nga karakter nga duwa, I think, no? Kita hindi ta mga palahibi. Hindi ba hindi ta de? Pero once umibi ta, dugi-dugay matapos. May muna mo nga, kumbaga hard crier, kablang-kablang. Hindi mo kaya dali-dali mapaibi. Mm-hmm. Pero oras na umibi ko, kabudlay, kay kadugay, matapos. Do, subo nga hapo niya, bilog nga, ano yun, do. Why ka dyan, tatang ibi
0: niya. Ay, mumatay ka, dalalag ko.
1: O, tapos makadlaw ko na kadali, padlaw ko sa mga tropa, nanay, sino.
0: Dito mo, dumduman mo na naman.
1: Alaway mo na sa akong ibi.
0: Alagang mo ka na.
1: Umunas golpe. Eh, siyempre mga katropa, no? Gina-shout out ko man ng tananda ng mga katropa tara nga nag-tutok at nag-pamati dira sa Good Bacolod Motor Corporation, no? Madam, maging salamat sa inyo dira nga pag-tutok. Abangan nyo gid guys, sa abangan nyo gid ang ato ng mga bisita sa Lunes, mga katropa. Kay sino, may ara ka na idea, babae ba, lalaki, no?
0: Babae.
1: Ati, ba siguro hindi ko na yakabsin.
0: Ang imo yaw.
1: Lalaki, duwa pa kabilog.
0: Ay, latuol.
1: Oh, so, ano man, mabsin ko sa Tuesday, ikaw sa Monday, ano man. Kung ano na sulo, wala din. Hindi. And, siyempre, ano mga katropa, abangan ta ko anoning ilang ang mga inaobra, no? Hindi lang niya invited ang mga business people. Miskan sino sa inyo, kumiara ka muna something interesting sa inyo nga self, nga i-share bala. Diri sa aton nga network, no? Or sa aton nga programa. Why not, no? Kunta ka lang kami. Simple lang ka. Uncle Bob or Sexy D, no? Ako gali si Roy. Nagabaligya ba na na-queue dira sa dalan sang Araneta, no? Pwede ko na ka-guess sa inyo. Kaya nami lang nino. Ma-share ko lang sa ila. Ang inspirasyon ba lang nga nakagraduate gid ang akong bata tungkol sa akong ba na na-queue. Mga muna, wala. can inspire, no? People that can inspire. Meron man niya nga businessman, no? Nag-start lang ko amuni, no? Namulot lang ko Jaryo, tapos subong, I own the Jaryo Hans. So I own the...
0: Meron man niya nga labandira, pila oh, nakas.
1: Dalaya pa ding labahan niya yan, no? Wala mo yan, kulba. Ti, yung muna ginin pangabuyaan ko yung
0: araw-araw.
1: Oo, tapos ihalay ko dano yung Uncle Bobo, no? Feel free lang yan, chay, ah. Kulang na tubig pa, kwata pa, nag-gupta carbine. No, mga muna, sakto na yung mga ano, pagid mga ano, pwede man ang gabaligya talaba, no? Galukit pa yung namit yung tudong yung motor, di ba? Anything na...
0: Kung nga may business sila, mas mayo magdala sila sa sample para at least bala mapakita nila sa...
1: Hindi ko sulodin na ito nga. Pinagbabawal na teknik.
0: Hindi sample. For example, chicharon.
1: Ano
0: niya?
1: Ginam mo ko na simutan ko kalain. Brush daan. Ano? Kada grabe kasi ang sulodin mo kadaw. Simple lang ito nga patawa.
0: Kalain. Kalain.
1: Nagmalalanta na, na.
0: Hindi.
1: Amo na sa akong damol na sila. Medyo budayan sa magbalik. Na, katapos at sisipab lang nagdamo na sila nagbalalagtik.
0: Wala, kumayara ka mo tayang...
1: Kakutang kaya, Pirmi. Akalain siya mo yung makutang, no? Kung magkutang kami, kung kaglautong kakido, kabudlay gano'n.
0: Ay, pero di ba mayara na mayara ta kaginagin balita si paaton nga katropang Burgos na
1: si Sir Daryl.
0: Partito sa Ido Buang kuno.
1: Nga nangagat.
0: Mm-mm. Do pila gito kuno ka kanding iya nga gin kagat kuno kag patingtek iya kuno do nagisi gid kuno ang baba. Si mo na
1: pero napatay gid yang kanding.
0: Oo, gin pang kaon yung yung mga baba to kuno ay, mga something ano.
1: Amo na kadelikado gid ya guys ha. Kung makita mo ganung mga tawo nga galaway na, i-report yo dayon. Makita mo tawo nga galaway-laway siya. I-report dayon. Ipa no padakop din sa mga dog impound.
0: Ano idubuang ko no pati kilala ko yung idubuang gasunod-sunod tuyo sa ngoy tuyo pangagat.
1: Pandilap lang muli. Muli, ibali, tantami ng pag-iibig.
0: Kung mayara ka mo mga katropa nga, mag-guess ka mo eh. Kung mayara ka mo i-share nga about sa life nyo nga, hindi nyo gid malipatan. Oo.
1: Siyempre, gusto mo naman mabatian ng other side of the mga katropa. Tano, kung mayara ka sa mga katropa nga, may isa ka nag-inspire sa ato, no? Isa ini kabata, no? Wala ta pa Japon siya na interview, kahit ang buhot nga, ah. Na nag-graduate siya despite of kagabi nga kabudlay sa pangabuhi, pigado gid, pero suma cum laude pa. Diba? Patso ko na niya microphone, no? Kay, oh, diba? Kay, balan mo, ang importante,
0: Ginapalan na ako na pala yung tsura. Hindi, kaya ginapalan na ako na pala yung tsura.
1: Yahoo!
0: Ito, gaya pa naman dahan sa kumumpawan. Basta magkutang ko, ya.
1: Hindi rin pa ito dahan tanan, no? Wala
0: ko mag-expect nga, mamo.
1: Nami mo. Amo ko na yung mapakadlaw. Ginagulpi ko na yung arma, mambal ko. Mapakadlaw ko. Tabi-tabi po. Alam, ayun na yan. Nga pabalo ka. Gulpi ka lang, pakadlaw. Komedyan ka. Diba? Oh, yan. So, todod. Ako, muna yan ko magpakadlaw. Biskan sa kagalingan ko. Pero ang pamangkot. Bas nga kakadlaw ka mo, diba? Pero no, nga, balik na to, no, sa iya. Imagine, ha, bala, sexy dim. Wala ka sang tanan. Pigado. Tanan mo nga gamit, donate lang kag iban. Ginubrahan mo man nga ano iya nga gaw-gaw-gaw-bra ka, gabulig ka pa sa ginika. Pero wala sang balakid sa kabuhi iya, kumbaga hindi iya pwede maharangan ang iya nga dream nga maging suma cum laude.
0: Hindi mo to siya makuha nga ano.
1: Nga doon ko nga gubra siguro. Text ko lang sa kuno ah. Diba, siguro na kawato ng recipe sang iyang success. Kita bala no iban nga mga entrepreneur no nga syempre iban wala sexy din simple nga mga pagkaon pero sila originally nag ubra di ba asa ang kikiam na sa unahaw di ba hindi man nauso di ba pati nang mga fishbowl nga harina wala na do kita mga kadasig kita mag di ba
0: kaan ka man na
1: wala. Hindi, ministoryawan lang nga ako. Yeah. Kakaon eh, kakaon. Kagaubragi ko na iya. Kati, siyempre kukuya mo.
0: Sige be, paano be magubrabe?
1: Amo na siya, oh. Sige, tika-tika lang ko. Tika-tika lang. Ayun naman, sa alas 2:43 na sa ngapon, mga katropa. Medyo malawig naman ni Gurong intro, no? Pwede naman eh, pwede na.
0: Pwede na.
1: Alright, ha. Mamati kita rin sa malipot nga pahinomdom kag musika kasi aton pagbalik tukibunta ano naman nga mga extraordinaryo nga mga istorya ang aton i-share sa aton nga mga katropa subong hapon. Diri lang syempre no kaupo din yung Uncle Bob and
0: sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag kasadya nga hindi nyo gid malipot.
1: Sa ano nga programa?
0: Sa XFM Bacolod 103.9 syempre ang inyo paborito X-rated lang.
1: Cup. So 103.9.

0: Hits FM. FM. Sample
1: Plus Gold. Ito nga pala, si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
2: pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
0: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil,
9: ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magkaan.
9: Santone Plus Herbal Oil,
8: assist the pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
8: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
11: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Collagen, kag-glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Exciting!
14: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.
14: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3.
5: Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis.
6: Wala sang health benefits.
7: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: By Stevia and Natural Sweeteners.
9: Halin sa Stevia Leaves.
10: Ang Premium D3 Coffee Mix.
11: Ang may aramat sang vitamin D3.
12: Kag pampapasgog sa atong natunan.
13: Pampagkana sang uto.
14: Kag pampa-improve sa atong immunity.
15: By Santon. Nga bugana sa antioxidant.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Madami na. Super healthy pa.
18: Mabili sa mga butika.
19: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Clear Skin Beauty.

0: Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
1: Chronic pain,
2: ang sakit.
1: Mag Sister Pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag Sister Pain, ang karang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain, mabibili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Mga katrupa, exam!

0: Rated on XFM.
1: And we're back! Alas 3:05 na sa ngapon mga katropa kagining oras, ginadulong sa inyo sa aton nga paborito. Ang paborito ni Uncle Bob. Wala ba ang Santon Plus Coffee Mix? Santon Plus Coffee Mix lang mga katropa, no, isa gini ka klase sang kape nga hindi gidya magpalpitit. Last time di ba na dumduman nyo nagkape ko sang barako, nagpalpitit ko pat ini Santon Plus Coffee, hindi ko yung magpalpitit because non-caffeinated. Amula na kasimple, non-caffeinated with mangustin, moringa kag soya powder nga kabalugin kita nga nagapahealthy sang ini klase nga kape. Pwede mo nitimplahon sa mainit or mabugnaw para sa sitwasyon ta subong nga do medyo gaulan-ulan, di manamigid nga mainit ang ini nga coffee. Plus, may bulig pa ini sa aton nga mga kababaihan nga nag-suffer sang hormonal imbalance.
2: Duga nga tapagid sang paborito man ni Sex Adi nga Santon Gold Herbal Tea mga katropa. Ini naman nga produkto nga rich sa antioxidant kag syempre naga-support man sa inyong immune system kag especially sa aton daw nga mga nanay, no, nga medyo ambal nila ko, no, kung nagaedad ka na nagahina man ang metabolism mo sa imong lawas. Di para sa ako niya perfect niya ang Santon Gold Herbal Tea kay nga tunawon niya ni amat-amat ang mga pagkaon do sa imong tiyan nga dugay matunaw kag kung bloated kada iya pagwaon niya ni ang mga toxic man eh. Kasi syempre naghahatag man sang relaxation. Kaya ang iyan nga nga ingredients mga katropa amo ang malunggay or moringa, turmeric kag cinnamon bark.
1: Sa cinnamon para daan mga katropa. Ano syado ginakahamot, no? Kaping pangilakot mo sa tinapay.
2: Ang cinnamon nga daan nag-offer stress relieving din siya.
1: Iyan nga bako. Aroma bala. Pero nga iba niya nga kabataan, hindi ka uyo, no? Yun na lang tuhan sila, no? Ako, honestly, ha, mga katropa.
2: Saan tamay ko? Hindi mo ko na.
1: Yes, amo mo na yung balko tani. Nga, makita ko na siya nga nang kita mo na si cinnamon roll na ko, no? Doon na ako niya, ano niya ganito? Kabaho, ano? Asang nag-edad-edad na ko, nga na namita naman lang ko, asang baho iya. Awa, baho iya.
2: Diba? Ang baho iya na ginapangita.
1: Oo, oh, diba? Galang to ka namin. Taulas lom! Ang baho. Tapos ba? Ah, baho! Naguti ka pa. And syempre na mga katropa, tarang yung mga produkto tahimo ini sang Yes to Health Incorporated, no? Nga nagapati, health is wealth, kaya mag-yes to health! Thank you! Amo ni kanino, mga expert ng mga doktor, ta, no? No? Labi naging sa aton nga shoutout sa aton nga CEO, no? Doc yes. Remilito Uy, no? Doc Rem, thank you so much.
2: Thank you so and
1: much, sa pag tukib, no? Sa amo ni klase nga mga tawag din ng mga suplemento. Pasigambal ka mga iloglahog lang ninakon kaya wala kong kantua sa balay kung pila kabilog nga empty stab na sang Santon Plus Gold King. Ako yung mismo makapamatuod nga ini nga Santon Plus Gold yung mga katropa or any sa mga available diri sa Yes to Health Incorporated nga mga product. Yeah. May bulig dyan, may bulig. Hindi man ko magtumar sa kabagay nga kabalok nga wala man epekto sa akong lawas. The reason why, kasi hindi ko ma-supply yan sang mayo nga pagkaon. Kasi pag ano man, ano man lang nang ara-permis sa Piakbalay. O aside sang laswa, hindi man na yung garanti nga maglaswa ka dadlaw, healthy ka, di ba? Hindi man niya, kumbaga, ano, kit kita!
3: Wapa!
1: Kit kita!
2: Tanan-tanan na nagiging makita ko yung sakon.
1: Makita ka hindi yung kaya rin ginigang tabangan ko. Normal ka dako sa TV, 50 inches. Kit-kit na.
2: Nagiging naman na. Ang TV's balay.
1: Hindi naman nag-report. May gumawa si Yung. Tapos si Kuni. Hindi ako hindi ka komportable. Ang amon ng studio yan.
2: Sa muna, no, medyo nung
1: ay, sige, wala ka ba dyan yung kikay? Ang mga naman, yung pamulbos. Hoy!
2: Ako, kapag lipstick lang po yan.
1: Diba? Siyempre, kumbaga, siyempre, we are, kumbaga, mga katropa, din, no? Ano naman ba ako mga good vibes nang always. Hindi pagpilitan kung lingon mo if you're not like that, 'di ba? Managani nga diri true to life story ta diya tanan niya, 'di ba? And speaking of true to life story, sexy dia, amo nagani nga may ara naman kita no sang istorya nga extraordinary istorya sa aton nga X-File nung nga ginkuot naman ni Uncle Bob sa Baol kagami nakita. Okay do, kanami inino kay do. Hindi man siya trending kahit ga-exist na niya dugay na, no? Ga-exist na niya ang amuni nga mga klase sa nga mga senaryo. Ini may kaangot sa hindi kuya magpapirde sa Cavite. Dear Uncle Bob, nag-ilis ko gali no sa nga akon nga profile sa Facebook. Kibala mo ini nga photo namon sang akon nga asawa siya dugi sa amon ka sweet no. Inabala nga daw gatulo kay kami nga duma chuchulip na kami. Siyempre, ginubra ko ni para makatag statement eh, kaga makita sang kadamaan kung gaano ko kapalangga, no? Kaga gaano ko ginapainit ang ulo sang tanan ng mga mistress niya, no? Ipindi ko yung magpapirdiya, kaya siyempre ako yung legal. Amorgan eh, gaso lang, Uncle Bob, kapila ko gidya pa ako na nga ako niya nga, bana, tuto hindi gidya magako, no? Hindi ako na lang may mosang paagi para sa kayuhan sang akon nga pamilya. Kaya nga pag-ilis ko sa akon nga profile pic, damo gi ko na baton nga mga comments. May ara sang gusto, pero masang hindi, hindi taman ginubra na para sa mga hindi gusto, no? Ginubra ko na iya para sa akon nga kaugalingon nga kalipayan. O galing, siyempre, hindi mo gid malikawan nga masakitan ako, Uncle Bob, no? Kay tungod

0: grabe, nag-ilis ka dyan sa profile pic mo.
1: Siyempre, Bella Mars, gusto ko hindi nga. Ipabugal mo ng hapon nga, mister eh. Kan makita mo daw sa iba ni. Kabalo ka naman. Siyempre, hindi iya magpaperdi ang asawa.
0: Kabalo na ko sa imo nga tuyo.
1: Mm-hmm.
0: Ang imo nga tuyo iya. Inang palabao nyo gidang liog sa nga nagala nagastok sa imo no ina badugan sa bala
1: iha
0: ay dangki na gale iha iha
1: do mo na sa
0: loro ni mo loro kung sa English parrots
1: ano na
0: kung sa sugal parrot.
1: Ikaw wala, Mars.
0: Ay, di siyempre, nagdako kita yan sa paikyuhan.
1: Oh, gani mo.
0: Pero mila ko gani na ginawa ano, sa mga amigo ko ginapike. Cue. Kaya kumano ko sila dako, ginambal ko sila, paikyuh. Kamusta ka na?
1: Andiyan ka na naman, pasulyap-sulyap. Ay, Mars, sorry na diyo. Medyo stress nga. So, 40.
0: Hindi nag-ako siya, ha?
1: Tuli, Mars. Wala. Kag, para ba lang nag-anong imuutok bala, Mars? Kaya tida mo sa mga haka-haka nga nagkakabatian nga.
0: Kaya mo nagbinaka?
1: Hindi. Hindi. What I mean is may chismis na naman, Mars, eh. Ay, nga, nagalap po sa akon nga. May ara siya kung babae. May ginapulian ni iba.
0: Tukod ka? Damuang yung mga profile pic. Ano? Kag-post ka nga po. Sinabalang every, probably siguro mga every 10 minutes. Try mo na. Sinabalang isa nagkakugos sa imo, isa nag diba? Para mainit pagitang ulo sa mga mistress.
1: Yahoo! Mars, ako. Kung ako, wala man ko labot sa ila. Kating akon lang man is nagapuli man di sa Gyapon. Pero... Amula na galing, di na siya magpadakop sa akon. Kaya ti, as long as wala ebidensya, kag makita ko yun siya personal nga may upod, syempre, yan muna na iya pag pangakit, kuya iya.
0: Pero Mars, nagit ang inyong kabataan.
1: Amula galing.
0: Dapat nga, magdesisyon ka na. Habang buhay ka bala nga, hindi. Pagrespetuon sa inyong mga bana tungod kay, ano, ikaw na lang makipaglaban, ikaw na lang na mabulgar sa, ano, niginsto kong inyong mga bana. Isa lang tong picture mo. Baby ka pa. Wala ka pa to sa dughan. Dari pa to sa likod. Medyo ano ka pa. Bako. Sumunang suli. Hayang ka na. Ay, ang bot. Ah, kisa gambal ko. Ang niyang bana. Wala kasi na proud sa imo. Tapos dito pa na. May ara to gamay. Nga do. Simi. Ano. Pero do ka. Tunga lang tong makita sa imo. Ilong.
1: Mars, kabalo ka naman sa mga lalaki nga, hindi niya mahilig nga mga post-postkis pagkita sa nila nga mga wifi da, di ba?
0: Pero siya ya kitaon.
1: Nag-uubra man siya.
0: Well, pero sino nang pirmin niya?
1: Pero anyway, sama.
0: Ay, alam mo, untat ka na kulti.
1: So, babae, what if? Hindi, syempre, may mga hindi accidentally ginayak sa matabo nga si Lord niya mismo ang maghatag sa akon sang sign. Kaga mapakita sa akong kung ano gidman niya ang ginahimo sang bana ko. Amula na yung mapormisa ko yung sa babae. Hindi ko ka-promise kung ano ya ang mahimo ko.
0: Sabi ka kalma pa siyang maghahimo. Ano din bala mahimo ko?
1: Simple lang.
0: Gras katiron mo ang ano.
1: Simple lang.
0: Ano?
1: Tampaon ko siya. Gamit ang durian.
0: Adi, nabubuo na karon. Ano ka hulin? Majulin.

0: Ano kay sungka? Anto na lang dayon ang iya, kuya.
1: Mga muna ko naigo. Di siya ko sa isa. Ako rin tamba ko, pero ito ka isa lang. Swordfish.
0: Swordfish?
1: Yahoo! Swordfish. Natabog yun. Swordfish.
0: Matiya, ang nari ka man di.
1: Wala lang. Carry ka din mo. So, wala ko may mo, no? Parts ng trabaho. Kaga... Naulanan ko bino, nagpasilong ko di sa waiting shed. Kaga, uy, balubalay mo na ni Kale.
2: Ato pa sa'yo ko
1: dahil, bakit hindi ko gidyano?
0: Hindi ba pa market ako? Mabakala ko sa sundaan kay T-Day of Subong ni Habi. Amo na naguro, basta i-update na lang ka, Mars.
1: Basta Habi, Happy, di ba? Sige lang, amang ko ito, mo siya karang magpuli, ha? Kaga, try mo kong mag-ako siya, okay? O siya, ako na, malakat na ko, kaya gahulat na ito nga kung tatlo ka, menso.
0: Sige, Mars, along ka daan.
1: Sige,
0: bye-bye.

0: kay Onman.
1: Hi, love!
0: Dakpan, magiging ko ginabuka ko alkansya mo. Sorry.
1: Hindi.
0: Arina. Arina, buka na.
1: Nga, ang ginabuka mo, ha?
0: Kaya, may kinala lang ko sa kwarta.
1: Pero, dito na lang tama istorya sa lamisa kay luto ng spaghetti mo.
0: Diyan, ito ng spaghetti mo. Wow, be.
1: Araw-araw ka man niya imo magkaon. Inay-inay lang ka ba si gumawa sa imo ilong?
0: Isa pa, be. Nami, yakin doon dila mo ginausang. Kinatulon mo dahil yun.
1: Labula pa bala ketchup bala or sauce ba langging kaon mo ginihigop mo na.
0: Abi ko yung white spaghetti. Pero kanamit siya, no? Paano mo nag-ibata makasin?
1: Mm-mm.
0: Okay, kanamit. Diba, partida na ina. Wala kapag ganis ang sauce. Pero kanamit na.
1: Pero laba, may pamangkot ko bala sa imo.
0: Ano?
1: Gusto ko hindi ka magbinutig sa akin, ha? Kag manugid ka sang tuod.
0: Ano, ina?
1: Ambal nila ko, no? May chismis nga nag-aabot di sa akon.
0: Ano naman nga chismis?
1: Nga kadamo ko no sa imo sang Arikis?
0: Nag-start gina sa buli. Sa nagataisikad ko sa judges. Daan ka bala tres tapos kadako pa sa iya. Hindi ko kaya buto mo ng taisikad. So kinanlan ko magpungko ang ibagod-bagod hasta nagkalapilas. Natubo bungang balas mo na naginalinan. Pero paglanta ko sa espiyo na donut man, duba ko kang.
1: Pero joke lang na i-love ya. Ang gusto ko diyan ipamangkot sa imo is
0: ano?
1: Ang nag-aabot sa akin nga istorya.
0: Nag-aabot sa imo?
1: Mm-mm, alangan sa imo na lang aw.
0: Sino deliver?
1: Marites da eh.
0: Ah, okay. Ay, kabalo ko na.
1: Nga?
0: Hindi ko pagambala nga halina kay Yon de la Torre sa Purok ma Himulaton, Barangay Banago. Kay
1: birthday. Ay, oo.
0: Ambal ko kita.
1: Nagkatwa ko to sa iya kahapon. Nagkita na kami.
0: Dito birthday man?
1: Wala ko na gano'n kahit gusto ko gani nga lutuan takasang spaghetti.
0: Dito ka naman nagkwa sa mga scoop para gubaan ako.
1: La, pamati bala, anay. Ang nagabuti sa kong istorya, nga kadamo ko no sa imo sang babae.
0: Normal ina, kaya
1: lalaki ka?
0: Hindi. Ano? May volleyball team ako. Sipay, pero babae.
1: Saan ako lang nag-volleyball? Duway po kita si mga volleyball.
0: Kots ko mo.
1: Kots ka?
0: Oh, ikaw ya, kotso-kotso. Ako ya, kots.
1: Hindi, butter ko ya. Butter kots ka mo. Hindi, butter kots.
0: Last mo na na.
1: Pero ti, tuod gid man?
0: Nga, kuon ko man, Vicky, kabaluman kung hindi na tuod.
1: Nakakuon mo man, be, kung butigon ka nagidiyang gintawo sa kalibutan.
0: Basi! Tinga, ah, mamangkot ka pa. Kung kabalo ka malang ikabutigon ko, hindi na mamangkot. Oo, dayon!
1: Ati, mamba ko lang yan sa imo, ya, love. Nung kala ka mo yung magpakita sa kong kayo, basi, malabo.
0: Sino mambing abnormal nga mapakita siya sa la? Siyempre, Manago.
1: Ang galing, panago. Kamusta din ka magkapanago?
0: Sa lugar hindi mo ko makita. O tani ko nakita mo ko, di ko di wala panago. Sa barangay Panago, sa Purok, Mahimulaton, barangay Panago.
1: Amo na galing nga galaton, galing. Ang imo nga ano?
0: Nga Rikes?
1: Oo.
0: Kinggamitan ko na isang Santon Herbal Soap. Ang isa lang kapalid ang nagbuti.
1: Wala, kita ko nagsaka na sa imo batiis, oh.
0: Uy. Tato man na. Ikaw rin ang ipon mo na. Puta ko nagiha. Nagkasubra na ginay mga panibangod sa ako na.
1: Hindi ah. Hindi niya sa pasibangod. Kabalo ka nga hindi niya mabuo ang chismis kung hindi niya tuod.
0: Nabuo ganang bagyo nga. Huwag mang ginungod. chismis pa yan? Tandaan mo, ang mga source sa mga chismis na mismo chismosa man. So wala ka sa ebidensya, so iwala ko sa dapat niya kuon.
1: Ikaw pa ang maisog.
0: Hindi ko yan maisog. Hindi pwede nga taas lagi tingog namon kay amon nga pamilya. May lahi nga dinosaur.
1: Ang tawa pala. Hindi mo pala kumaflex sa imong Facebook. Kinflex mo ko tuod pero baby pa ko.
0: Kintry ta kay flex. Hindi ka flexible. Hindi ka gani ka duko. Hindi ka gani ka lapo sa imong tuhod. Ang pinaka-flexible si mo kabalo ka, ang hita mo lang. Ibitan mga inaton ko, baw, pum, katapan.
1: Ikaw ka rin, hindi acrobatics, pero gin-flex ko man.
0: Paano?
1: Natawa bala.
0: Diin ang gin-flex mo. Diin! Australia! Asir nga na mo.
1: Yahoo!
0: Ma! Pamatuti ko, kundi ang gin-flex mo. Ang pagbati-bati mo nga dugambyada.
1: Hindi ako! Isa kaguro ka babae nga pangalan Australia?
0: Maha Australia. Ambal ka nga maestarya ka sakon. Sala-sala lang ang ginambal ko kay kagi ko stroke.
1: Hindi na gali na Australia.
0: Maha. Maestarya ka bala or hindi? Kalokado ka? Blagay tao eh.
1: Naldo.
0: Sa diin mo ginko ang Naldo. Ikabalo ka ang alam ko, si George. Paano naging Naldo ang George?
1: Naldo ang pangalan mo? Nilipat ka? Ang tawag mo lang kayo pati pangalan mo, nilipatan mo.
0: Wala, di. Sa ginbasa, kinantaw ko luhat. Hindubol check ko. Wala, gibala. Respeto, mera, pero Naldo, wala. Gabinutig ka! Ang muna nga, kung si Pinocchio gabinutig ilabang ilong, ikaw gadago, imundugan kung gabinutig ka. Oras na maglupok, ina. Gatas ang guwa.
1: Gani, oras na maglupok ko. Ang imo, arikes, maimpinigid na.
0: Kinanlan sang cheddar cheese.
1: Para mahimo, kalchis.
0: Kung amuna ang imo ginapinsar, mayo pa siguro nga. Malakat na lang ako, anay. Kaya hindi ko kaya ang pangapalibangod mo.
1: Hindi. Sakay ka. Para hindi ka pagkapuyon.
0: O di fine. Masakay ko. Bye-bye. Alright, sumata mo kayo. Salamat, Maha. Thank you. Ang tropang Maha. Maha.
1: Australia.
0: Gani, parin mo. Ano ka mga ngala na para do... Nami. Namihang ka man. Hindi eh. Isa pa lang daw ka mga, gusto ko may mga dalam-dalam nga words. Hindi ko rin ko Australia.
1: Australia.
0: Doon
1: lugar Australia, man. Australia, guro. Australia.
0: Si Australia, o di ba? Para
1: lang. Nag-antilia na siguro, no?
0: Oh, sister na sa niya, no? Is Australia. Alright. Alas 3.28 na sa kapon, mga katropa, no? Mamati kita rin sa malipot nga painumdum kag musika. Kaya sa ato pagbalik, ato ni Talakayon, istoryahan, kag tagaan sa mga opinion, ta, no? Amo rin ganyan, kinala naman mga opinion nyo, mga katropa, dira ka nagpamati, no? Shoutout, mandagali kay Malakas, Malakas Lang, Idol Vlog, solid! Thank you! Shoutout sa mga katropa, ta, sa Silay, sa Sagay, kag sa Kabangkalan! Kag sa mga las aradira sa mga area sa Murcia kag La Castellana.
1: Yes, sa my birthday celebrant kita dara.
0: Yes, may ara kita birthday celebrant nga subong lang mabati. Shout out kay na happy happy birthday no kay Yon de la Torre no sang puro ka mahimulaton Barangay Barago, wish you a good health and more birthdays to come. God bless you no from De la Torre family. Bawa Santa family kag Tanduay Boys special Chardy guapo guapo. Thank you. Kag sa mga nagaselebrate sing ilang birthday, happy happy birthday sa inyo nga tanan. Alright, magkabalik ang inyong nga X-Rated tuwing hapon, no? Mati kita rin sa mga music, no? Para swabing ato nga hapon. It's Friday, no? Pabalik ang inyong nga Uncle Bob Kaupod C.
1: Sex sa din nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipat ha.
0: Siyempre, dali lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: We'll be back. X-Ray.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa
2: mga
0: butika.
2: Mga katupa, exciting!
3: X-rated on XFM.
4: Alas 3:40 na sang hapon! At syempre, ining oras, no, ginudulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pag-abot sa mga kalalakihan. Walang iba ang aton na Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ning Turbo mga katropa, isa ini no ka suplemento nga ginhimo sa maka kag klavo huwas kang mga natural herbs nga gapainhan sa mga libido sa aton kalawasan. Nagapabakod sang imo performance, nagapalawig sang imo nga resistensya kag nagapatindog sa imo ko nagapungko ka. Kag syempre parang di mabitin ang imo nga darling, kinanlan 30 minutes before sa inyo nga labing-labing nga mga katropa no. Tumaron mo na ang aton nga turbo para ano gani sexy di?
5: Sa turbo, wagas ang lakas.
4: Hindi ko na kaya ang baliw. Kina-try ko, sa turbo, wagas ang lakas ko. Pwede na ano ko. Sa turbo, wagas ang lakas ng mahabang asa. Siyempre, babakal nyo gininis sa talan nyo mga butika malapit sa inyo. Kag pwede nyo man order on through Shopee and Lazada or katuan ng atun nga Yes to Health Wellness Center.
5: Siyempre, dugangan tapagid sa paborito nyo nga Santon Herbal Oil. Mga katropa, antes ka mo magturbo. Before ka mo magturbo, mamanyos ka mo anay. Kaya para sigurado nga wala ka mo dabali or hindi ka mo pagsudlon sang hangin.
4: Para ko maghalo-halo ka, hang.
5: Para ko maghalo-halo ka, medyo makahang, ipikto sa Santon Herbal Oil. Mga katropa, kag kabalo-bala ka mo nga pwedeng-pwedeng gini ma-apply sa mga ulo sang aton mga bata. Kaya mati ko nga aton sa Herbal Plus Oil. May ano ko no, may pwede ko no makapatay ko no sa mga lice or kuto. Kung wala ka kayo chindi sang lice, kuto na
4: binuti
5: lang.
4: Binuti
6: gina. Wapa!
5: Lice.
4: Nakakachindi sang lice, binuti gina.
5: Kaga, effective gini ni sa mga stiff neck. Ano pagkita ang mga kasakit-sakitan mo nung ganyang hangin-hangin or mga ugat nga nagkala jipit-jipit dabi sa imo ka jita-jitaan da. Kag pwede-pwede mo gid siya madala kay ka very handy lang gid siya kag masulod mo sa sambag. So, hindi siya siling nga mag ano, sang space sa bag mo.
4: Correct. Kagong doon may mga masama nga mga elemento nga nagkapalapit sa mga doon huldapon kay ipiswit sa ilang mata. Joke lang.
5: Pwede.
4: Okay, tuwa ka. Doon ka anti-theft, no? Anti-theft, or doon kita mo, iban gali ka, obra, pepper spray mo yan. Ari mo yan, Santon Herbal Oil. Dinangin mo ko na, ah! Okay! Pang natiruhan. Hindi ko sa tanin pagtiruhan kasi imbis yung tanya ko, napitik ko, ano. Okay. Imbis yan mabuhi, yan. Amo pa itong rason gali, hindi na lang. Wala ito sa plano, tani ko pa-tune ka. Galingin na, nakibot sa... Anyway, so mga katropa, alas 3:43 na, no, na magabalik na kita sa aton nga mga pag... dugang galing nga tamyaw, wala ng taon ta, kumiara. Ari, si Randy Santisas, no? Bal niya, medyo malawig-lawig niya. Basahan ko, ano yan? Listening.
5: Thank you!
4: Kag sa mga gatika-tika, dano nga wala ka comment, maing hapon sa inyong taran. Kag sa mga tropa, tandaan nga nagpamatay dira sa ilang mga panimalay, kag mga kupon nila, mga tito, mga tita, mga pakaisa, kag sino pa nga mga pamilya nila, kag harapang gita nga nagka sa mga... Dalanon, no? Nga nagpamati. Medyo halong nga kita dira sa aton nga dalanon kaya, taamagin sa mga nagkakadis. Grasya!
6: Tama. Makinig kayo sa kanya.
4: Ate, muna lang, ikaw na lang galip. Hindi na ako hindi na hindi magdugang. Ikaw na lang. Alright. Tama. Wow! ka perfect.
5: May mo tarawiya mo na Mel. Natatanto mismo tingo.
4: Pwede oy, matingo ba? Oh yeah.
5: Oh wala, oh wala, pwede, pwede.
4: Eh, pero pwede. Dito kagin ko rin ma-recording kaya ano.
5: Guwapo.
6: Guwapo ka?
4: Hindi. Kalinit si mo.
6: Pilingon.
4: Pilingon, si pilingon. Nagkaon sa mga balingon. Alright, no? Mabalik kita sa aton nga istorya, no, mga katropa, no? Ato na tukibo, no? Kung ano ang pwede tadi i-ano sa iyan, no? I-tawag ni i-advice. Oo. Din siya. Ari, diri. No? Si katropang Maha. No, kung kapamati ka man dagyapo, no? Ang ma-advice ko lang sa imo siguro, no? Is for sa mga katropa taman, no? Nga nakagets ang atong istorya subungapon, siyempre, hindi man naalalim ang naagyan ni, how recall this, katropang Maha. Okay, siyempre palang gaya man niya ba na, magamal ka bala ba na kagbag-asawa, basta naging kasal sila sa XCD, kabudlay bala na iya isang tabi, no? Nanay, isang tabi, aking nakatabi, abi ko. Puro B.
5: May, aga kagli. Oh,
6: gabi.
4: Gabi. May hara sa ginamuning-muni. Di lubos maisip ang aking saging.
5: Ging na to yung ging?
4: Oh, ging. Ako'y may natutunging saging karanasing. Ging ang balbog. Alright, no, siyempre. Kung nagkapamati kayo, ikaw din, ano, katropang Maha, kumpara sa asawa mo, no, kag sa pamilya mo, kag worth it ang ginaubra mo nga pakigbato sa social media, no, kay subong social media wars na, no, may gamay ka lang nga suya, yan nga, cyber libel naman dahil ng mga, basta mga politiko ganin, no, cyber libel lang sila din tanan, ha? Pinakasikat nga kaso subong niya. No? Kaga, siyempre, kung wala ka lang gidman respeto sa kagalingon mo, tine, go. Diba? Everything is a choice mo. Pero, kung sakit na gidyang buot mo, kaga medyo hindi mo na kaya batunon ang amuna klase nga gawi sang imo nga bana. Biskan, despite nga kasal pa ka mo, i-file ka na lang sang divorce or annulment, no? I'm not sure kung may divorce nandiyan, pero annulment, no? Kag, actually, no? Kung tuod kag may basihan ka, there's a tendency ba lang mapriso pa yung mga bana? No? Kaya nga, ano ng kaso na? Pulihan ka nila. Ano man? Ay, puligamos. Oo. Gamuson ka nila. Guramuson ka, gid.
5: Begami.
4: No.
5: Begami.
4: Ano nagbigamiga kay mo yung hindi nang lalaki na gid. Bigami kag poligami. Ano?
5: Anatomy.
4: Insta mommy. Oh, ara naman ta, rapper ta. Na mo na ba lagi na tawag nga may kaporsohan ginaya sa mata sang Dios kag sa court sa mata sang tao, no. Pero again, ikaw nakabalo kung ano makapa happy makapamag-an sa imo kaga yes hindi tanan pareho sa imo, no, may iba niya nga mga ginatawag ni mga nga ginasakripsyo gibla nila Japon, anong tawag ni nang ano gin term na sa babae,
5: martyr.
4: Oo, mga martyr nga mga
5: martyr.
4: Oo.
5: Dapat sakto gid po pronounce mo martyr.
4: Martyr. Marin akong ron. Oh, mga martyr. Ano gina to? Martyr. Basta hindi, no, kung ikaw hindi kaya martyr. Tag-martyr kaya, ate. Basta tanda. Tandaw ta. Ito mag-brab lang. Tandaw na dito. Ang inuyog mo yung sandughan mo sa singkadlaw. Amo yung ginalanto. Actually, ginalanto tadi sa programa. Ginaulat niya magkadaw kay ngang inuyog niya sa dughan mong ilagi natutukan.
6: Wow, perfect.
7: Wapa.
4: Anyways, no.
7: Betri mo.
4: So, no, relate gigid, no, mga katropa, tada, mga nakarelate gid, no, depende na, no. Ay, ikaw, busy mo, matabo.
5: Ikaw, relate ka man na.
4: Awa!
5: Ngayon, di mag-ako. Biskanadak pa na.
4: May kanta na ba, biskan man.
5: Ano, matabo? Na,
4: hindi mag-ako. No, no, no.
5: Ko wala ko yaga pati sa mga ambal unless kon close friend kuya ang manugid sa kon kag kilala ko gini nga tawo nga kabalok nga
4: tibis kan ambal anto evidence gid ya di ba
5: ay ikaw best friend ko mabinutig ka sa kon nga nakita mo akong bana nga may babae
4: oo hindi ginagud mo binutig ang best friend sa best friend gali ang types best friend gali oh may mga
5: unless binutig sa kag siya ang karelasyon ko bana ko
4: oh may mga best friend ba lang best friend abroad na to lakat na to kay
5: sabi mo best friend kay best enemy mo
4: oh may ara na tabo sa amon nga best friend sige palakton ta ka sa ibang lugar oh tapos ang ending oh lakato ka na oh ako lang bana sa bana
5: oh may ara na Trash. Sa liging imo instinct ako.
4: Na instinct dra ya ra mabat. Ako ya wala og apat sa mga pabis pero na.
5: Oh.
4: Instinct mo gidya. Instinct then find some
5: kutob.
4: Evidence.
5: Kutob ba? Kutob. Oo.
4: Kung ba ang kutob mo, i-prove sang evidence siya kag mga panilag mo, ah, di ba? Ano niya mga kayo? Kaya kung mga hersi-hersi, kag pahambalambalang Japon, hindi pag ina-Japon, basihan niya. Sa korte, why naginabasihan ng mga hersi?
5: Sometimes kasi, mangga hambal bala, naluyag to sa galit sa himo, ba? Oo,
4: oh, may harap man nakisaw. Hindi ko mapakta, no? Hindi ganyan, luyag sa galit sa himo. Eh, babay siya.
5: Oo na, pwede man.
4: Mayroon man, di ba? Damo, no, vice versa. Pero anyways, it boils down to one thing, no? Again, it's a choice. If kaya pa sang imo tagiposoon nga patawaron, aron mapatuwad ka man, aron amin patawaron, para maglawig ka mo, this, para sa imo nga kabataan, sake, di wala tamimo, no? You have to suffer the consequence. Di ba, hindi mo na pwede nga, kimpili mo na tapos, kag mareklamo ka nga, galukdugi ko yun sa consumption. Gipatawad mo. Gin saligan maliwat. Tapos kung nasulit man, it is your price. No? Kumbaga, pay the price. Everything sa kalibutan, mga katropa, is a choice, gidya. Karo kung nabasa ka sa ulan, kinagwa agid kabalo, kanyang gaulan, choice mo na iya. Kaya kung nagpabilin ka lang, gidya, sa balay mo, anay, kung hindi ka mabasa, mga simple lang ang mga analysis bala, di ba? Karon kung wala ka nagtuon tas napilyor ka, ala ka di ka pag-ibibig kag mamakdol-makdol ya.
5: Hindi aka gano man ang kisamo mo na bala, wala bala manog into kung wala may mapainto. So correct. Kung ikaw kabalo ka nang ginainto ya ka, na mapainto ka pa sa iya.
4: Tap na on mo na to. Oh. Dapat wala na sa manog into, hindi na mo intoan. Takson, oh. Di ba? Diba? Amo na gani mga katropa, siyempre kung may marak mo mga kilala, kag may mga istorya sila, no? Nga, basi gusto man nila i-share din, no? Pwede nyo gini padala sa aton nga. Siyempre, ang aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority, no? Kay willing gina mong basahon, alias lang ka mo, ha? Like it's Friday, kabalo ka naman, kundi naman makita ang kabataan, tugtugan. No,
5: yes, so kagduga nga patamya, Rider si Elvira Gilogo. Madam, good afternoon. Nambay ko, good afternoon.
4: Alright, good afternoon, katropang Elvira Gilogo, Franca Bangkalan. Thank you! Damo, gina nga nagkatutok, di ba sa ato, no? Labi na gina sa kagapon, puro taga-sagay man to, no?
5: Mm-hmm.
4: Pag wala ang takabalo, ha, sexy di, kay tungod sa lawak sang range sang aton nga, malamang, kumbaga, ano na ni siya, kumbaga nabatian na ito sa ibang nga lugar, no? So, parts ng ano. I'm not sure kung katabok na yung frequency ito sa Panay, pero I think they have their own frequency, di ba? Pero ano mong mabilin mo sa ilang mga, happy weekend, everyone. Nambal ni Ma'am Shilori, no? Ambulo. Happy weekend din sa inyong lahat.
8: Thank you!
4: And happy birthday gali, no? Kay Carl Joy, no? Sa anak ni Ma'am Shilin, no? Happy birthday to Carl Joy sa anak ni Ma'am Shilin. Ayan sa mga mag-celebrate sa ila birthday no this month no. Dala na ko da happy happy birthday sa atong tanan. Thank you. Kamay nga pabati okay lang man.
5: Wow. May regalo ka. Nauna na gani yung regalo. Wala pa kayo yung birthday.
4: Ika nga lalang na na
5: yun. Mami, ako lang mag-inabno ka.
4: Ika nga lalang na ako. Ah, pag-abno ko yun, normal sa ako niya. Oo. Mataka ka kung lakog amo na.
5: Matingala diba? Sila kung ano ka, manyakis ka, no? Mag-abno. Kaya no, abno. Katropa mo mo na sa ako si
4: la la la la la. Anyways, no, ano nga imo mabilin sila sa mga simana, no? Kasi ma-end ang simana, kita na kita sa Monday, no? Ano imo nga mga special say nyo para mga imo?
5: Oh, syempre, abanganin niyo kung sino ang guest sa Monday. Kag syempre, subungan, taganta na kamukulo, guwapa ni siya. Kag, medyo may pagka Cebuan na nga tayo.
4: Ang mahal ang gani, kibisaya, pod ko. Kabasabot, yung kuha na naman, munang mag...
5: Mugikan di siya, mugikan.
4: Mugikan, pa. Ginikana na siya.
5: Adto, adto.
4: Mugikan, wala pa siya makadto, nagikan na siya. Gikan siya diri. Meaning katapos siya lang, kalain man sa imo nga pag ano. Nigikan siya, ala, ay nagpahoy.
5: Bata, sorry lang kayo. Ano man
4: kung magambal siya, gikan na lang.
5: Bugo, mantakis ah.
4: Bugol. Bugol, gor, bugol.
5: Muwanto di siya para mag-entertain sa inyo, ha?
4: Yes, no. Panibagong dagway na po din inyong makita, no? So, abangan sa Lunes, no? Kung kinsa man aton nga, or sino man ang aton nga guest. Abangan nyo, ha? Kay aton ini-interviewon, no? Kag ako anong iya nga mahambal. Amo
5: yes,
4: na ina dapat.
5: Mayara ka mo yung pamangkot sa aton nga guest. Pwedeng-pwede nyo gidya ma-comment.
4: Kaya para hindi lang below the belt.
5: Oo, kabalo
4: sa babaw belt sila. Lang. Above the belt.
5: Oo. Hindi lang below the belt. Makibot ka mo yung pag-guest. Di may paha. Di bala dampis. May buhay.
4: Ay, di yung belt. Ay, awa nga na pagkita question. Above the neck na yung anyways, alas 3:56 na sa ngapon mga katropa. Mga ngapon sa ato nga mga katropa dira, no? Have a great day. Be safe, no? It's rainy season. So, payong kalo kag kapote. Once again, ini si Uncle Bob ninyo, no? A.K.A. Boy Turbo, A.K.A. Kavokal, nagambal. God bless everyone and happy weekend. Kaupod si...
5: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag kasadyang nga hindi nigid malimpatan.
4: Wala man kami nalipat. Dri lang, syempre, no? So, 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo?
5: Exciting! Happy weekend, everyone!
4: Bye!
7: X-Rated Santon Gold Live Testimony.
8: Apur, balit si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Ras Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
9: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sarah sa mga kutukan ni Lilo.
15: Sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa
2: mga butika. Mga katupa. Exciting.
3: Hola. Buenos dias, amigos, amigas. Mayong adlaw sa talan. Isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa imo sinig ginakaon. Ang istorya aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
0: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas
3: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. Now, delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amuna siya hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo, hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar kung nagapugong sa arteries pagkanto sa heart, mabatsyagan mo na ang muscle pain. Ano nga natawag nga angina.
0: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkanto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
0: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Kung nag-block naman ini sang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray na kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. Sa istorya ng mga sintomabe, sino ang may risgo sang arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang magkadto sa technical. No? Ang may risgo sa arterial thrombosis, ina ba lang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ila sining arteries. Amo na nga nag-tinga ang ila sining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
0: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Okay lang ako may kwarta kay, kay may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad kay mo sa langit, lalang-alang.
0: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Paano ma-prevent? Istoryahan natin kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulik sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito ka sa angkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
0: Evergreen Herbal Capsule.
3: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta si Garilyota. Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka, kapagsik ka na dayon. Aga na ganun, kung buhinan ang amount sang asin o kung saturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Suno sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
0: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Tandaan nyo lang, ewai ko gapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas nga presyon sang dugo si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachimpo ang wheatgrass nga magtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga sunod man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo uko nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Ang ganda ng Saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
5: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng Saranggola malapit sa tore?
6: Bakit naman?
5: Kasi kapag dumikit ang Saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sagi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
4: Naku! Nakakatakot naman yun!
6: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
5: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGC.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang nga balita. Siyudad sa Bacolod, sa legal nga opinyon, ang magasugot sa request sa Victoria City nga magaboy sa ilang nga basura sa sanitary landfill nga wala sa nagakaigo nga balayran. Suno ina kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu. Naibaluan, ngiyara sa 30 cubic meters ang basura nga halin sa Victoria sa ang ibutang sa sanitary landfill sa Barangay Felisa kada bulan. Apang wala ginpatod sa nasambit ng siyudad ang rason sa ilang nga ginahangyo. Sa bahin sang SP, gikan ginbato na ang nasabat ng Memorandum of Agreement sa Committee on Laws. Sa karon, ang cell number 5, ang sang landfill, ang lapit na lamang matapos kag sarang na nga magamit sang syudad. Ini naman ang unang tiun kun matuman nga mayara sang LGU to LGU nga kasugtanan angot sa pagaboy sang basura. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakits ang kalawasan magamit sang Santon Plus Herbal Oil para sa nag-ugin nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Extra Drive.

kuwari na naman ang ato niya nga oras nga nagpatak na naman alas 4 busidingon. Welcome sa ato niya nga Extra Drive, driving you through all the streets of Bacolod. And this is Mommy G. Of course, I'm bringing out that feel-good energy straight up Bacolod City. Kung ikaw subong ang nagadali-dali dira, ano, himosa, kay parang ha, makagwa ka na sa imo dira nga opisina, ang mga estudyante naman nato niya, medyo cool-cool lang, no, nakabuhi na sila, pero ara sa sagwa, nag-order sa mga tusok-tusok. With, of course, may upod nga conversation sa ila dira yung mga katropa. Anyway, kung ano man dira subong ang imo ginahimo, I'm sure you're having another last cup of coffee para sa siniyang adlaw. And it's good to know nga kamo dira ang nagainom sa atan nga Santon Gold coffee mix. Ang Santon Gold coffee mix, abi, hindi lang ni silingaya nga kape lang, no? Wala kamo kabalong ang Santon Gold coffee mix. Madamo niya sang ingredients, no? Halin pa mismo sa Santon Plus Gold nga kilalang kilala kay ginapangita gid sang aton niya nga mga katropa, ilabi ng mga senior citizens naton. Kay gusto nila maski sa edad nga 60, still they look young. Kay may ara inisang glutathione and collagen. Okay? So sige, ubusan na dira ang imo yang Santon Gold coffee mix while I am tasked para sa sini nga hapon na naman nga padayunon ang aton niya nga mga feel good songs para sa sini nga hapon nga makalabot na naman kamo sa inyong nga mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. That is my goal for this afternoon, especially on a Friday, the third day pa lang ugaling sa bulan niya sa Hulyo. But it doesn't matter because subong niya nga mga tiyempo, nagadasig na lang ang lakat sa aton nga panahon. Gani, sige lang ah, arin lang ko dire. And of course, indigid pagsalin na ang imodera nga radyo kay damo na naman ko sang mahatag sa inyo. I'm going to keep you alive tub-tub alas 5:30 sang hapon nirin lamang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: alam.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Sister Pain.
8: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan anto sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong niliog. Ang Sista Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
7: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
7: sa mga butika.
10: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
11: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon Vitamin D3.
12: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pi ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
14: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Na XFM kid how?
16: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
15: Na XFM kid?
17: Ay, nami ang music ah.
15: Na XFM kid?
17: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayarap ka sa mga balita. Labas yung aming bigit sa mga DJs na nalakad.
18: Wala asang konkreto nga sabat.
19: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
15: may how kita pa.
19: Enjoy lang.
15: Nga, XFM, gid how?
20: Timo!
19: XFM 103.9.

0: sa langit. Ang oras natin 4:47 and you are listening to 103.9 XFM Bacolod. Wow, I love the version of Soldiers. Ale, nasa langit na ba ako? Originally, ang title kid is Ale, yes, nasa langit na ba ako? Composed by and first recorded by Boji Dasig sa 1989 and was later popularized by, of course, Richard Reynoso year 1992. Gin cover man inis in 2007, no? Sa The Bloom Fields. And now, it's time para sa Soldiers. O, diba? Do ka anghel na sa iyang lyrics, ka anghel pagid sa iyang tingog. O, sige, biyahe na ta, mga katropa, no? Because this time, it's time, you know.
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. Mm-hmm. X time, you know. X time, you know.
0: Yes, it's time, you know, mga katropa. And since nag-mention na gid man, ano, ang Soldiers nga biyahe, no? Biyahe sa jeepney. Well, let's talk about jeepney. It's time, you know, the story behind this one. Kabalubala ka mo nga ang jeepney, well, amuning ginatawag naton Driya sa aton sa Pilipinas nga undisputed king of the road. Hindi ikaw, kundi ang jeepney gidya, ang king of the road. And ang iya siniya nga pangalan, no, nga jeepney, ginapatihan nga combination sang jeep kag jeepney nga isaya ka American term para sa cheap nga bus. Pero sa World War II, ang mga bilin-bilin bala mga fragments o kunang rubble sa World War II dira naging kuha, no? Kay tungod nga ang Philippine jeepney dira na ginhimo halin sa mga rubbles of World War II. So, ang leftovers ang US military ng mga jeeps, di ba may aragid yung nga jeep, no? Nga inabalang ang imo nga tuho, do, gaipit na, do, ga... ga-cramp ka na sa imo yung nga pagpungko, no? Amo ginaya ang traditional nga jeep sang una. And ang nami pa sa sinya, no, nga paggamit naton or pagsakay naton sa jeepney, may ara sa ginatawag na relay. Amo ina ang pasahero relay o kung magbayad, no, bayad, liog bayad, no, gina-relay. Halin sa katapusan to, pakadto sa driver. Amo na ang relay nga nagakatabo sa mga jeepneys. This was actually born in Las Piñas. Una-una gid ang Sarau Motors, no, nga ginhimo sa itong 1953 and naging pioneer sa mass producing and standardizing sa ang siniya nga mga salakyan. Nadumduman ninyo ang Sarau, no? Sarau nga mo ginang pinakauna-una siya. Gin-display pa inigani sa itong 1964 sa New York World's Fair bilang simbolo sa national, bilang national symbol. Okay? And today, ang classic nga jeepney nag-undergo na ugaling sa ginatawag nga transformation. Kay may ara iya sa Public Utility Vehicle Modernization Program. So that is why may ginatawag kita nga traditional jeepney, which is, no, amo ni siya ang ato niya yung original git, no, nga mga jeepneys. Kung makita naton, no, ang itsura sini. Kag ang modernized ya do ka minibus ang dating niya na abi. So susubong amo ni ang gakalatabo, although ara sa gihapon ang traditional nata niya nga jeepney nga ginatawag. Kay man gina-replace na sini ang mga daan-daan na bala, no, nga mga jeepneys naton para sa safety and eco-friendly nga masakyan man, no, sang ata niya nga mga katropa. Pero still, amo na pinakamanami nga hindi tani madula, no, ang ginatawag diya nga Sarau-like nga jeepney nga una-una gid nga nangin sikat diri sa Pilipinas. Kay diri gid halin ang king of the road ng mga Philippine jeepneys. Beep, beep, beep, beep! It's time, you know! Ay, mayong hapon ng gali. Gusto ko lang i-greet kay nag-message kid sa aton. About nagbiyahe-biyahe man. Ining siya katropang Erwin Salinas dra sa Kabangkalan City. And iyagid na meet ano, sa Sanday Miss Lilia Lembrado kag family. Madamo gigi salamat. Nakatutok sila sa XFM Kabangkalan. Thank you, thank you! Updanay na ta ha, so pag-drive-drive. Dari lamang sa XFM Bacolod.

0: XFM 103.9.
1: XFM News.
2: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapanguna nga balita. Ginpasakaan na sa kasong plunder sa ombudsman si Senador Rodante Marcoleta bangod sa ginpahayag ng undeclared 75 million pesos ng donasyon sa kampanya nga iyan na baton sa tuong 2025. Ginpasakang reklamo sa Sandigan Bayan kaya ginlakipan man sa mga donors nga anay Kongresista Mike Defensor tag mga negosyante nga Sanday Aristotle Viray kag Joseph Espiritu. Suno sa mga piskal, wala gindeklaran ni Marcoleta ang nasambit nga kantidad sa iyang sal-en kag sose nga nagsobra sa 50 milyones pesos yung threshold para sa plunder sa idalom sa Republic Act 7080. Sa iya counter affidavit, ginako ni Marcoleta, ginakabaton siya sa donasyon apang ginapanindugan sini nga gikan ini sa pribado nga mga abyan kag nagamit na sa kampanya antes pa man ginpasaka ang iya sal-en. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod, palaligit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa dagugin ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
1: XFM News.
0: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Extra.

0: Sehän olisi niiden unkin rohkeet, se olisi nyt sille snöde.
1: Shout out. Yeah, sa mga katropa natin dira, ano? It's time para sa ato naman yung shout out sa mga nakatutok subong ng mga jeepney drivers. Hello sa inyo dira tanan, o hindi gani ikaw ang nakatutok man sa imo nga salakyan. Hello sa inyo, maayong hapon sa liwata. And hindi nga nga ito yung extra drive on a Friday. Aba, nag-ulan-ulan ang ato nga tiyempo. Mabulubog now na, ano? Gani, have a cup of ang ato niya nga Santo Plus Coffee Mix. Still, you wanted to be in focus? Kinahanglan nga mag-inom ka mo subong sa ato niya nga Santo Plus Coffee Mix. Available ini, hapit lang dira sa may Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, kagda generica. Hapos lang pangitaon. Again, Santo Plus Coffee Mix. Pwede man kamo ko order online kung gusto ninyo nga door-to-door ang delivery, okay? So, dira lang kamo order via your Shopee or your TikTok account. May ginabuluban tayo na naman ng pag-asa, mga katropa, ang posibleng magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Inigani ang ginaanggit-anggit pa nila sa kay Karina, no? Kung Super Typhoon Karina, nga nag-igo diri sa Pilipinas sa tung 2024 apang wala iya nag-land fall, ano? So hopefully, ining ginapaabot naman niya nga next nga bagyo after kay Henry, and since it's H, no? Ang kasunod sina I, kung makasunod na sa Philippine Area of Responsibility, ini naman siya pagatawgon nga Inday. Pero si Inday, bao daw ka super, hao? Suno, kaya pag-asa or suno sa pag-asa nga posible mangin super typhoon ini. Hopefully, no, nga hindi mag-tupa sa kadutaan. Apang kung natawan nato na sa kay bagyong or super typhoon Karina nga ang bagbu-bu sini ano ang nagtuga man sa kahalitan diriya sa aton amo inagani nga dapat balantayan or dapat gid nga bantayan sa aton nga mga katropa no ang posible nga mag-track sining si Inday kung makasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Although next week pa ini ang bulubanta gid sa pag-asa nga posible by Wednesday, ano? Mag-igo na diri sa aton sa Pilipinas and pabaskugon pa actually sa sini nga bagyo ang habagat subot silingon bu-bu gidyaya, no? Or mangin madamol ang pag-ulan-ulan. So, amoy na nga hindi gid mag pa, ano bala? Though, hindi na ito pag i-take for granted. Kay man, posible nga ini si Super Typhoon Inday, ha? Ang kay typhoon na ni siya sa sagwa mong, no? Sa sagwa pa ni siya, medyo malayo-layo pa. In fact, yara pa sa mga siguro mga 3,700 kilometers. Dito yaya sa nasidlangan sa Eastern Visayas. Pero kiti mag-aagi ini siya sa Pacific Ocean, kag bagyo na sa posibleng baka kuha pagid ini siya no sang madamol-damol yaya nga inugbo-bo diri sa aton ya pag naigo sa Pilipinas. Kay base sa forecast sa Japan Meteorological Agency, magalabay ang bagyo sa Northern Mariana Islands bilang isa na kamabaskog nga bagyo sa Lunes na ha. Kag mahimo nga makasulod na sa par sa nasilingko na bilang isa ka super typhoon pagtupa sang Miyerkules. Sa subong makita no ang isa ka no landfall nga scenario no base sa iyang mapa no apang yara gihapon sang may mataas nga tsansa apang wala pa inisang kapaturan. Apisan nga ginalauman nga makalandfall ini no posible or wala ginalauman nga maglandfall ini posible nga magadala sa nasilingnas ang mabasko nga pag-ulan tungod ba nina kay habagat kag kinahanglan gid nga maghalong-halo ang tanan kay ti kabalo naman kita ang baha-baha diriya sa aton sa Pilipinas. Doka normal na lang iya kay maski ulan pa lang gani nga madamol-damol nagabaha na pero

0: Oh, kun super typhoon ang magadalasin ni. Eh. Ikinahanglan gid naton nga preparahan. Okay, so nasiling na ha si Inday. Ang ginaanggit sa kay Super Typhoon Karina, no? Sa 2024. Kay man nagtuga ini sa tatlo ka adlaw nga mabaskog nga pag-ulan kag nagresulta sa pagbaha sa Metro Manila, Central Luzon kag Calabarzon. Naging kamatay man sa halos 50 ka mga individual kag nagtugas ang masobra 10 bilyones pesos nga kahalitan. So amo ina ang halita nga posible ano ang ma-experiensyahan naton pero kabay pa hindi na, no? Knocking on woods, gina-wish gid naton nga hindi amo ini kabasko gid ang iyaya nga patupa nga ulan dere, no? Pasi pa lang may magbag-o sa iya nga truck kag hindi na maga labay pa sa Pilipinas. Sa munang balantayan naton. That is our weather update para sa sinihang adlaw. Tutok lang sa gihapon. I'm still here, Mommy G. And this is your Extra Drive.
1: Mga katupa, excited!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Sister Pain.
4: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
6: Mga katupa, exciting!
0: Santon Gold Live Testimony.
7: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulak, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kagmay collagen, kagglutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
9: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Extra.

gonna miss this program. Don't you worry, because pagbalik na naman kita by Monday, of course. Just check your time always. Pagpatak 4 o'clock in the afternoon until 6. I'll be with you and I'm gonna accompany you samtang nag-drive ka mo padulong sa inyo ng mga panimalay. And syempre, don't forget, pag-arat na sa panimalay, pahuway, and then later on, para tauhay ang atang pagtulog. Why don't you use our Santone Plus Herbal Soap para you will feel fresher and more confident pag gamit ninyo ano sa inyong daily bath routine ang atin nga Santone Plus Herbal Soap. Available ini sa tanan nga mga butika and also sa atin nga Yeso Health Wellness Center. And I'm gonna miss you too sa atin nga mga katropa nga nakatutok sa atin from Kabangkalan to Sagay. Malamang giging salamat. And of course, sa atin din sa Bacolod City, because that's a wrap para sa atin nga afternoon shift. And time really flies when we're hanging out with you. So, sige lang, madasig man ang ato niya ng lakas ng panyempo. Basta updanay kita. Good vibes lang, perme. Ini si Mommy G. Again, madamo gig salamat. See you by Sunday, gali. Para sa ato nga, 9-11 program, ang OPM Classics. And syempre, from 12:30 until 2 o'clock in the afternoon, para naman sa ato nga Classic Rewind. And don't forget, sa atin yung mga katropa, magpasalamat ni kita, no? Para sa atin yung isa na naman kaadlaw nga natapos, ha? Kag sa sining nga semana. Bye-bye time! Thank you for listening to 103.9 XFM Bacolod!

0: XFM. XFM.
1: Santon Gold. Live testimony.
2: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.
2: FM.

0: Exciting!
1: Couple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kagabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pop-mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: worship from afar.
1: Draw me near.

Ha ha ha!

Thank you.